0: Ama ang Jesus Christ. Hallelujah. Dalay ko ng diswa'y katapusan nga nagahatag na itong panahon nga magkapadani ni atong buluhaton o bansab sa itong mga kaigsunan nga nagasuporta sila mga pagampo o mga sila payanong bahan o ganyang maunga buluhaton magkapadani hanto ni ng maungan.
1: Amen.
0: Dalay ko ng diswa'y katapusan. Kumusta kamong tanan na itong mga suking tigpiminawa din sa siyudad sa Tagbilaran, bisan pa sa itong mga tigpiminawa naman din sa mga kalungsuran ni atong probinsya sa Bohol nga mabot sa itong pagsibya. Sa atong mga listeners sa diha sa atong mga silingan nga kaislahan di sa Kabisayan nga atong Mindanao o hangtod na sa tibuok kalibutan nga makasabot usab sa atong lingwahe inaot ko ang Dios magapanalangin kan atong tanan.
1: Hallelujah.
0: Salamat sa Ginoo bisan panindang adlaw nga kita makapadayon sa atong paghatag ng mga pagtulong gikan sa bilang kasulatan ako pinaot nga bisan pa ang atong mga kaigsoonon sab ni ning adlaw na andam makamo sa pagsimba usab sa atong buhay nga Dios. Dalay ko sugat tapusan. Salamat sa Ginoo gahapon adlaw. Nagabisita sa itong mga kaigsoon dito sa anda. Salamat sa Diyos sa iyang paguban, panlipod sa itong pagbiyahe na imong madaugon, malampuson ang itong bulaton.
1: Amen.
0: Salamat sa Ginoo. Uban sa itong mga kaigsoon dito sa Santa Cruz, Batuan. Kumusta ka mong taas na buntagon? Naot ko nga ang kalayo sa kainit maga padibilin sa pagdilab dito sa kasing-kasing magpadayon kita sa atong bulaton samtang nagapaabot kita sa pagpadayag sa atong Jesus Cristo. Sumala sa kasulatan ni Hebrew Hanon Jesus Bensi kung adili biya itong panagatigong labi ng adlaw sa pagkukum ng kagadol. Salamat sa Ginoo. O nga atong mga kagisunan sa diya sa Mindanao, kumusta kami taas kapong tago ni Labrador ng Estremo sa atong mga kagisunan sa Iliga, no? Doon-doon din, Brad David, Brad Litlit, no? Brad Julian. O dito sa Mibulo, salamat sa Ginoo na itong pahinaot nga ang tigumanan diha, mahumana, kung itukot man sa Diyos, atong tabangan o yayong ang maong buluhaton para sa kahimayaan sa atong buhay ng Diyos.
1: Amen.
0: Salamat sa Ginoo. O nga, atong mga silingan diha sa itong lungsod sa Baclayon, kumusta sa pintas ng Buntagon, atong mga tigpeminan diha sa Santa Cruz, Giwanon, Tagayon, San Isidro, atos poblasyon area diha sa San Roque, no, mga Ramo family. O diha sa itong silingan, ni Brad John John Ado. Muna yan itong mga diehard listeners na ito. Misan pa ni Tarsa Buntagon. O ba sa itong mga kahiglaan na kasunod ni itong bulat. Misan pa si Brad Gilbert Daniel, no? Brad Bobit. No? Nagasunod siya sa itong bulat. Tarsa Buntagon. O ba sa iyong panimalay, ang Diyos sa mga panalangin. Kanyang tanan sa ngalan sa itong Ginoo Kristo. Namulangan mga kaisunan. Bilelo na matagutlo nga mula ba ito ang andamon kini ito panaghisgot kong pinagis sa mga pagampo. Hallelujah. Labing bala na mong mahan, yung tanas kong tagon. Kapasalamat kami sa kagawasan ni maghihatag nga kami makapadayon sa pagpadayag sa iyong minsahin. Katapos sa mga adlaw, ikaw Diyos magadihog sa mga lagan. Misan pa siyong pulong mahimong madaugon, iga pantara ni tanas kong tagon. Uban siyong blang espiritu, ang misali kini tanan uban sa pasalamat sa ngalan sa Ginoong Hesus Kristo.
1: Amen. Hallelujah.
0: Hallelujah. Dalay ko ng Diyos sa balik at tapos ng tamas kamuntagon o mag-alto na ta sa atong buluhaton sa paghatag o mga pagpamatuod gikan sa bilang kasulatan, mga kaigsunan. Ang atong gisgutan itong mga labayang muna, atong nangihimong ng series na lang sumasa request usab sa atong mga listeners, ato po ko nang hinahina yun kay nakakaapas sa bersikulo itong gihatag. Na, mga kaigsunan, ato mo nang gihatag lang ang bersikulo niya. Kamu nilai basah take note lang bersikulo kay o ato pang basah taas na di kayo taka kuan sa atong uras gamikan kay mubura niya binayaran pa niya atong programa gawas ng uban ka o may bayad ng uban mo nang okay lang magunsa na sila diha mag music music pa ng uban pero kita mga kaigsunan atong gitinguha nga makahatag tayo pagturunan bisan sa hamubo nga panahon lamang niya ato lang niya sumpay sumpay ni niyatong mula ba yung Domingo, mga kaigsunan, ato nang gisgutan nga ang mahitungod sa pagpadayon sa maong tema, mahitungod sa pag-ila sa Diyos, mga kaigsunan. O niya, itong Domingo, ato gisgutan, mga kaigsunan, ang nagbuhat sa tanang mga butang. Pila mga ideya ka buhok ang nagbuhat sa tanang butang.
1: Amen.
0: Kung mag-gisto ta, nga sa Genesis 1-1, gibuhat siya sa tanang butang, no? Mga kaigsunan, nagbuhat siya sa tanang butang. Pero kinsa man ito, o pila mga kabuok ng buhat sa tanang butang. Hallelujah. Muna nga. Ato na nahibaluan, ato na isigutan sa panahon nga ang Diyos nga nagbuhat sa tanang butang o saragi sa mga kaigsunan, no? Ikaw lamang, mga kaigsunan, ikaw lamang, wag mo yung kamu nagbuhat, no? Ikaw lamang.
1: Ikaw rin yung ngundo niya.
0: Matupasan, Nehemias na ibibresiklo sa ikaw lamang ang nagbuhat sa tanang butang, no? O sa Isaiah 44:24, Ako ra nagbukat sa langit. Nagkatas si uta. Kami kami. Amen. Na amado gid daghang pagtuol gid na na-present ko no ang tulo ka persona. Maman mingon ang Dios lagi mga guys. Siya may nagpamatud nga ako ra.
1: Ako ra.
0: Unya ang Dios mismo nagpabulo nga walay Dios uban kan ako. Dia tu mio 22 tantaino ibi.
1: Tau lai mo.
0: Ang tao nang lumbutan no. Lumbutan. Haleluya. Wala nga.
1: Haleluya.
0: Ako ba ang Dios sa langit sa yuta bisan pa nagbuhat siya sa mga nagalungtad karon ato nakita mga kaigsoon. No? So arita sa sunod nga bahin mga kaigsoon atong hisgutan kining mahitungod sa ngalan nining usa ka Dios. Haleluya kay sa daan tugon mga kaigsoonan katong Dios nagpakita sa mga patriarka usara mo ito buong Dios mga kaigsoon di matulog ka presyon nagpakita kanila onya atong tanaw no kinsa magyoy ngalan nining usa ka Dios nga giskutan sa daan ug sa bagong tugon mga kaigsoon kay importante ni nga makailata sa atong gilagan kay naging ra ba si Ginoong Kristo diha sa Juan 4:22 nga kamo nagasimba sa wala ni Wilhelm. Wingo tagasimba sa Wilhelm mga kaigsoon atong tanawon ko nakailan ba mo sino nga simba? Nabahan na, matang nagsimba no? Kay Domingo mga gudun. Oh, kinsa yun nga simba? Dios, kinsa yung ngalasin Dios? Ang amahan, kinsa yung ngalasin yung amahan? Niya, hantun na sa anak, hantun na sa Espiritu Santo, kinsa yung ngalan ng Espiritu Santo? Kinsa yung paraklito, di ba ngalan ng paraklito? Lain lang nga termino nga gamit, no? Hallelujah. Dili na siya ngalan mo na'y giskutan sa Blanca Sulatan mga kaigsoonan. O nga atong tagaan dako pagtagad kining mahitungod sa pulong mga kaigsoonan kay sa Balang Kasunatan kay nakita na to sa ato karong panahon dunay daghan no daghan na kaila o dunay daghang ngalan nga gipaila ro panahon na. Pero ang importante nato mga kaigsoonan sa giingon bitaw diha sa Juan 17:3 nga ang kinabing naarba sa pagkaila kanimo nga mao ang bugtong Dios. So importante na kaila kita sa ngalan niya ng bugtong nga Dios mga kaigsoonan nga gisgutan sa Juan 17:3. Na karon kung maghisgut ang ngalan mga kaigsoonan kinsa may labing nasuhito sa ngalan sa Dios.
1: Amen.
0: Kay sa ato nang kaingon daghan magud nagilang ngalan sa Dios ni Jehova, no? Doon na po'y Yahweh.
1: Yahweh.
0: Doon na po'y Yahu.
1: Oh, Yahu.
0: Doon ay Yahuwah. Doon ay Jesus. Doon ay Yahawah. Doon na po'y Yahwah. Ay Yahuwah. Yahuswa. Doon ay Yahuwah. Daghan mo naman kaigsunan nga.
1: Yahuswa.
0: Yahuswa. Naman na. Daghan mo naman ngalan mga kaigsunan. Na po'y Yabaswa. Isa po na mga ngalan. Pero atong tagaan o gibuk atong mga kaigsunan kung kinsa gayon ang nagapahayag sa ngalan sa Dios mga kaigsoonan katong nasuwito panalita karon brad no kinsa may nakaila nimo di ba kanang taga inyo na bitaw mo tag kaila kani kuana wa ko kaila ka di man taga din he haleluya pero ang nakaila mga kaigsoonan katong taga dito sa langit haleluya mo na nga akong hiatag po ng brother
1: amen haleluya magbasa ta din sa basahon sa Zacarias Zacarias Kapitulo 14, versikulo 9, nagyunin eh. Og si Jesus maghari sa tibuok ng yuta ni Antong Adlawa o sa lamang si Jesus. Og usara ang iyang ngalan.
0: Usara ang ngalan, no?
1: Usara ang ngalan.
0: Dili tulog
1: ka buhok ng ngalan. Og ato ning, sa babasa ni sa buhat, 4:11-12, walay lain ng ngalan. No? Kining maong, Jesus mao ang bato nga gisalikway ninyo, nga mga magtutukod apan nahimo hinong uluhang uluha hinong uluhan sa pamag-ang o walay kalawasan pinagi kang bisan kinsa pangalain kay walay bisan unsa panglain nga ngalan sa silong sa langit gikahatag ngadto sa mga tawo nga pinagi nini malawas kita.
0: Amen.
1: Haleluya. Dayag din sa sulatan ang ngalan sa atong buhing Dios si Jesu Kristo mga igsoon dayag wa may ang gisgutan din eh walay lain nga ngalan sa silong sa langit nga gikahatag kanato. Walay laing ngalan. Ang Dios may mangluluwa si Kristo mao ang ngalan sa atong buhi nga Dios. Si Jesus Kristo may ngalan sa atong buhi nga Dios. So mao nay giiskutan din sa buhat 4 nga walay laing nga ngalan nga gikahatag kanato sa mga tao nga kita maluwas. Mao nay nga ang ngalan sa atong buhing Dios mga igsoon si Ginoong Jesus Kristo mga igsoon kay siya mo ay Dios sa mga tinuod nga atong pag-aalagaran, no, wa na ilain dili na mahimo mawalaga tag tulo, mawalaga tag duha. Di na mahimo magsuon kay giingon diha sa kaso. Di ka man makaalaga og duha ka galon sa umuorang higayon. Sa imong dumtan, sa imong higugmaon. Mauni nga, walay lain nga ngalan nga gikahatag. Busa, arita sa gikahatag nga ngalan nga arang makaluwas sa itong mga kalag mga iksoon. Dinhin ako, kutob ng kabuntagon sa pagpadayag ni ining ngalan sa buhi nga Diyos nga atong ginasimba. Dungog himaya to atong ibalik sa atong buhi nga Diyos. Ako nang ibalik sa atong iksoon. Si Berben lang sa pag-isgot pa ng mga gisutan ato karong kabuntagon. Hallelujah.
0: Amen. Salamat sa Ginoo, Brother. O ato nadunggan mga kaigsunan ang gipanayag sa Balang Kasulatan.
1: Hallelujah.
0: May tungod sa ngalan.
1: Amen.
0: Naibalo kitang mga gisunan nga ang Diyos osara, buktong, wanay lain. Osara po yung ngalan.
1: Ngalan.
0: Dagi, oh, hallelujah. Kung naigin sa Karis 14, o niya, osara may Diyos, yes, matupas sa Malakias 2.10 nga. Udwan na kita, osara mga
1: kamahan. Osara mga Diyos.
0: Now, kung unsa may nasulat mga kaigsunan, halimun na itong Tuhan kay Monay, muna kita gisulti ito diya sa pinadiyag 19, versikulo 19, lagi yung malundang ng Tukang Juan, isulat mo kini, dahil kini mo o tinood ng mga pulong sa Diyos.
1: Amen.
0: So kung nasulat mo, na tinood. Daghan mo lagi nag-alangalan ng panahon. Pero sa ako nang iyon, kaganyan na, sama sa akong pasiuna, nga ang labing nasuhito sa ngalan sa Diyos, mapatong na dito sa presensya sa Diyos.
1: Yes. Amen.
0: Hallelujah. Kay sa atong nangisikutan itong mga milabay itong pagsibya nga kato si Mikias nakakita agad siya sa langit nga na trono na naglingkod o niya ang mga parang panon sa langit mga manunda na siya wala o nabon sa tuo.
1: Amen.
0: Karon sa Balang Kasulatan mga kaigsunan ato ning hisgutan nga sa unang panahon sa diha nga si Moises gitawag sa Dios pagkuha sa mga katawhan ni Israel gikan sa yuta sa Hepto isugo siya sa kanto nga yang siya mangulo ba ni ang nangunta na gud si Moises mga kaigsunan kung mo to na ko unya mangunta na kinsa man sugo nimo
1: oh haleluya
0: kinsa may imong ngalan
1: oh
0: haleluya sa to ba interesado si Moises may balaw sa ngalan sa sugo niya
1: hindi ka pangutan-on si Moises kinsa gasugo nimo
0: oh haleluya mo na nga ato na mabasa diha sa Exodus 3, versikulo 6, no? Nga ang Diyos nagpailang katukang Moises nga mao ako mao ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Pero wa may ngalan nito. Oh, nagpailang siya nga siya mao ang Diyos ni Abraham, Isaac, ni Jacob. Pero wa may ngalan. Mo na nangutan na siya sa Exodus 3, versikulo 3, siya tos katrusi. Nga to sila, mga to na kunila, mangutan na kaya siya ngalan sa nasugo kanimo. Ang tumag sa Diyos, ingna sila nga, ako mao ako. I am Isaiah. Ako man ang sugo kanako nga anak kaninyo. Mao na mga kaigsunan. Nakaroon ang ngalan importante mga kaigsunan kay sa ato nang nahisgutan na mao ang kinabuhing dayon na arabag pagpakaila sa ngalan sa Dios. Nakaroon sa ato nang kingon ang si Moises wa gyud ingon nga nakaklaro og ngalan kay kan ako mao ko. Dili man ang ngalan mga kaigsunan kay Isaiah no wala dili man ang ngalan siya. Pero sa unahan nga mga bersikulo o kapitulo sa Eksodo, ato makita mga kaigsunan, no? Si Moses maghihapon yung nag-giskutan gihapon ni mga kaigsunan. Nga sa diha nga si Moses gitagag instruction sa Dios sumala sa Eksodo sa gihapon ni, no? Eksodo sa kapitulo 23, sa diha nga ang Dios magpadala siya ang manulunda. Asa na yung manulunda mga kaigsunan? Sumala sa itong nisgutan, itong labay na itong pag... Hisgutin ni mga kaigsunan nga si Mikias sumala sa unang hari 22:19 nakakita siya sa Dios dito sa langit sa naglibot sa trono na malunda sa tuo sa wala.
1: Amen.
0: O niya ato nakita mga kaigsunan nga ang manulunda gisgutan din mga isang gagipadala sa Dios sumala sa Exodus 23 versikulo 20 ngadto na sa 21 nga ani karon ginasugo ka sa manlunda sa tubangan mo, no? Unya sa 21 ta ditso, magbantay ka mo sa tubangan niya. Magpatayo ka mo sa iyang tingog. Dili niyo pagsukon siya kay siya dili magapasaylo sa inyong paglapas kay ang akong ngalan anaa kaniya. Mga kaigsunan, ang kasulatan nagisgot ang akong ngalan, anak kaniya. Ang Diyos mismo namulong, magbantay mo sa malunda ko ipadala. Kaya kini malunda mga kaisunan, sumala sa Hebrew 1, versikulo 7. Gihimo ng Espiritu, mga...
1: Espiritu hanun.
0: Gihimo ng

0: si Miguel. Pero kini si Gabriel mga kaigsunan, halilunga gitaw, gisab niya sa punuan sa malunda, kaya po niya kanyang primary messenger of God ni mga kaigsunan. Sumala sa ato makita sa panahon pagani ni Daniel, Daniel 8 versikulo 16, gipadala siya si Gabriel, nga malunda, kaya mo ay mupasabot ni Daniel sa mga, ya mga natago ng mga butang. O niya, makita gihapon na ito mga kaigsunan sa Daniel sa gihapon sa kapitulo 9, versikulo 21 hantot sa 22. Si Daniel gihapon mga kaigsunan, gipadala gihapon kanto kaniya si Gabriel sa gihapon, ano pagpahibalo kaniya sa pag-abot sa Misaya? Kung yung tanaw na nga ito sa unahan, no? Karon, sa diya nga si Gabriel mga kaigsunan, hallelujah, gipadala sa Diyos nga ito kang Daniel sa aron magpahibalo kaniya sa pag-abot sa Misaya. Karon mga kaigsunan, so nakita na ito sa New Testament nga kini si Gabriel sumala sa Lucas 1 versikulo 19. Siya gipadala nga ito kang Sakarias. O nagpailagin siya nga ako mo si Gabriel nga na magtindugan sa tubangan sa Diyos. So mao na mga kaigsunan. O niya, kini si Gabriel na magtindugan sa tubangan siya. Nakailagin siya sa Diyos nga na siya tubangan. Kaya siya magandang nagdala sa ngalan sa Diyos. Hallelujah. Imposible. Kini bitaw mga military, kini nga pulis, mga kaigsunan. Nay balo na sila kinsa ngalan sa ilang kada bitaw commander chief.
1: Labaw.
0: Hallelujah. Nay balo sila. Mao sa bang lunda kaila sila sa kinsa ana sila tubangan. Mao na sila nagdala sa ngalan sa Dios. Mao na nga kini si Gabriel o si Daniel mga kaigsunan nga nakakita gyud sa maong manrunda. Mao sa bani ang manrunda nga gipadala sa Dios nga tukang Sakarias. Sumala sa Lucas 1:19.
1: Amen.
0: Nagpahibalo kang Sakarias nga ang imong asawa nga si Elizabeth, manganak na siya, o niya pagangalang Juan.
1: Amen.
0: O niya, kung imong tanawon mga kaigsunan, tapos niya ito nga pagpakita kang Gabriel, nga ito kang Sakarias. Hallelujah. Maura po niya ang mawang anghel nagpakita nga ito kang Maria.
1: Maria.
0: Sumala sa Lucas 1, versikulo 26 na kung sa ikanom kabulan ang marunda nga si Gabriel ipadalagi kan sa Dios ngadto sa kalungsod sa Galilea nga gianlag Nazaret. Oh, ang sami angi ato si Maria mao iyang gi bisitahan. Nagpahibalo si Gabriel nga si Maria manamkon manganak kus ka bata ang lalaki. Mao ta ning si Maria sama paghimo nga wa mo ibana. Ah, mo na nga pagkonsaran siya sa Espiritu Santo. Mo na gusto na sa nandiyan na ito basang kay taas man kayo ni mga kaigsunan. Pero kung imo basa na sa Lucas 1:26 hantod sa unahan, si Gabriel nga manrunda sa Dios nga gipadala aron pagpahibalo kang Maria nga siya manganak og os kabatang lalaki. Mao po niya ang manrunda nga gipadala nga tuka kang Sakarias nga manganak ya po na iyang asawa og os kabatang lalaki nga mao si Juan. Karon mga kaigsunan, maura gihapon ning manrunda gituhan gihapon nga kining mao nga marunda mao ra gyapon ni nagpakita nga tukang Jose. Kaysa pagkahibalo ni Jose mga Jose kay kaslunon pa man sila kay nang asawa man to si Jose unde kay pagkahibalo ni Jose nga uy nagbuntis naman ang iyang pagkasawa na haleluya
1: layas
0: sa una nakahuna-huna siya og layas
1: layas
0: una-huna siya sumala sa atong mabasa dinhi sa Mateo 1 versikulo 18 hantud ni sa 21 samtang si sila kaslunon pa. Haleluya. Nakaplagan nga nanam ko naman di si Maria. Muna nga, aron dili siya maulawan, mutang huna-huna siya o si Batban. Laya siya, kalagiw siya. Aron di maulawan, makibulag siya sa hilong. Sumala sa versikulo 19. O niya, nakita to mga kaisunan nga gi-advisean si Jose sa maong malunda nga ayaw pagpanukot pa pangasawa niya kay kanangig isam ko, dili na ingon nga lain taon niya mga kaisunan ko dili. Sumala na sa balang espiritu, suma sa versikulo 20. Unya, gi-instruksyonan si Jose nga kanang bata nga mataw nga tupas sa bersikulo 21, iganak niya ang usa ka bata ang lalaki o iyang imong pagangalan siya Jesus kay siya mauman ang magaluwas sa katawhan gikan sa ilang mga sala. So nakita to mga kaigsunan nga ang manulunda nga nagdala sa ngalan sa Dios mga kaigsunan si Gabriel mao'y naghatag yun ng ngalan. Dili man si Jose nagalan ito mga kaigsunan. Kundi ang malunda, kaya ang malunda nagdala sa ngalan sa Diyos. So sa diha nga nataw na, kay matub sa kasulatan, yung ikataw niya na ngalan mo siya Jesus. Hallelujah. Ang gitawag og Kristo. So mga kaigsunan, kining mataw, mao ka na

0: ang magaluwa sa iyang katauhan. Iya, dili ila.
1: Iyang.
0: Kun dili iyang katauhan. Nganong mga kaigsoon, kay gitagna man sa mao nga propeta.
1: Hallelujah.
0: Oh, hallelujah. Gitagna sa mong propeta dito sa Isaiah 35 bersikulo 4 nga ang Dios muanhi og magaluwas kaninyo. Isaiah 35 bersikulo 4. Muanhi ang inyong Dios og magaluwas kaninyo. Sato pa. Dili to lain tong Dios nga gisgutan dan tugon. Kun dili mo ra to ang Dios nga hing tungha sa dantong asa bagong tugon nga mao ang magaluwas ilang katawan. O saya iyang katawan gikan sa ilang mga sala. Unya ang nagpadala nito mga kaigsoon nga manlunda mao gid ang Dios mga kaigsoonan. Nagpahibalo.
1: Oh,
0: kay sumala sa Pinadayag 22 bersikulo 6 nga ang Dios mga kaigsoonan. Hallelujah. Magapadala siya manunda.
1: Hallelujah.
0: Pinadayag 22 bersikulo 6 nga ang Ginoo, ang Dios sa mga espiritu, sa mga propeta. Sa ito pa, kanto mga sadang tugon po kanil mga kaisunan.
1: Amen.
0: Ang maong ang Dios nung nagpadala sa iyong manunda aron igapakita kanto sa iyong mga lipon ang mga butang nga makakita po sa dili madugay. So, amen. Ang manunda mga kaisunan maugyoy mensahiro ni ing magapakita, magapahibalo sa mga butang magkaitabo. Muna nga, kato si Gabriel, naa magito matudugan sa ato bangan sa Diyos. Ipadala to. Nakaroon, kinsa maning Diyos na nagpadala siya ang manununda. Aron pagpahibalo nga tukang Jose, nga tukang Zacarias, nga tukang Maria. Kinsa maning Diyos na nagpadala siya ang manununda, nga gigutam sa Pinadayag. Suma sa atong mabasa no sa Pinari 22 size nga ang Dios mo ay magpadala sa manununda. Kun imong tanawon diri mga kaigsoonan sa Pinari 22 bersikulo 16. Ako si Jesus mao ang nagpadala kaninyo sa akong manununda.
1: Amen.
0: Kinsa nagpadala may Jesus? Ang Dios. Kinsa ngalan?
1: Si Jesus.
0: Ako si Jesus.
1: Amen.
0: Mo na mga kaigsoonan nga kun imong tanawon diha sa pamatuod sa mga apostoles. Hallelujah. Daan naman na nga gisgutan gitagna ng daan nga ang Dios mo ang magaluwas.
1: Hallelujah.
0: Ngani sa basahon sa Mikiyas 5 bersikulo 2 mga kaigsoonan makita nato diha nga duna na yung mga tagna ng daan no. Nga kanang kagikanan mga kaigsoonan gikan na sa kaning panagikan pasuwalay katapusan. Unya ang mao nga Dios nga manhi magaluwas ang katuhan mataw na sa Bethlehem. Sumala sa Mikiyas 5 bersikulo 2. O niya sa banay na ni Judah. So mga kaisunan ang Dios nga muanhe mataw gikan sa banay ni Judah. Nakaroon ko nito naon dito Hebrehanon 7 bersikulo 13 nga nagiskot diha nga si Kristo nataw gikan sa banay ni Judah. O niya sa ilang kaliwatan sa mga Israelita. Oh, aton tanaw nang gipahayag din ni Apostol Pablo sa Roma 9 bersikulo 4,
1: no?
0: Sa mga Israelita ni mga kaliwatan ni Israel, mga patriarka. Matud pa diri sa Roma 9 bersikulo 4, sila mga Israelinhon. Sato pa ken samanto si Judah, anak to ni Israel. Oh. Sila mga Israelinhon og naila ang pagkainanak, no? Oh. Kay lagi pinili katawhan mo ito sa atong gisgutan niya tong labing Domingo nga ang gisulti ni Pedro ang katauhan ni Israel mo'y gitawag ng chosen people. Unang Pedro 2 versikulo 9. Oh, mga hari anong sasidote. Unya, ato nakita mga gisunan nga nailaha ang pagkainanak, ang kadungganan, ang pakigsaad, ang pagkahinatag sa kasuguan, ang pagsimba o ang mga saad. Versikulo 5, nailaha ang mga patriarka. Oh, atong gisugat ko nga, gikan kang Abraham, Isaac, Jacob, siya mawang Diyos mga kaisunan, mga patriarka. O gikan kanila sa kaliwatan, sumala sa pagkatao. So nataw gikan sa banay ni Judah, no? Nataw si Kristo nga mao ang Diyos nga naipabaw sa tanan, dalaygun, hantun sa kanturan. Hallelujah. Nihinomdom ko kuning bersikulo ako gihatag ni itong dilibit ang butog Dios Kristo brad.
1: Lama na
0: ganda. Siga iyang mata. Nga di mo sa butog Dios Kristo. Muna nga. Ako kipabasa ni yan yung mga bersikulo. Siga iyang mata.
1: Naadya.
0: Naman di mabasa nga. Nataw si Kristo ng mao ang Dios. Nga naibabaw sa tanan. Sa way makalabaw siya. Kaya ibabaw sa tanan siya. Isinong kaghari sa mga hari. Gino sa Gino. Sa ngalan. Nga labaw sa tanang ngalan. Tanang tuhod sa langit sa iyo. Mga piko.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah. mga kaigsunan, siga yung mata matupad. Ahaw na yung ipangutan na sa akong kuhana. Yung labaw kita. Wow. Yung kuhana. Natural, di waan man motoo tayo yung labaw. Bindalo, gina. Ibein yun ang mga versikulo. Muna nga. Inguna na ang paghatan na to sa mga pagtulong sa kabilang kasulatan. Atong isubay lang mga gisun. Muna atong ituhan kung sa may nakasulat sa Biblia.
1: Amen.
0: Kung nag-iskot ng Biblia nga, ang manunda na haybalog sa ngalan sa Dios, haybalog ni ato siya mga lagad. So atong tuhan mga kaigsoon na nag-ngalan, idala sa manunda.
1: Amen.
0: Haleluya. Dili kay ato inong bawugon mo na tagbindalo na mga kaisunan.
1: Bawugon
0: na ito. Hindi na ito mga kaisunan. Hindi na ito bawugon ang versikulo sa Biblia. Kung noong sige pa na sa Biblia nga, sumala sa kaliwatan, sa banay ni Israel, sa kaliwatan ni Judah, sa banay ni Judah, mga kaisunan, tao si Kristo. Nga mauang Diyos. Haleluya. Mabit tao nga, suko ang mga tao sa nang panahon kay lagi, di man sila mutuon ni Diyos Kristo. Pero ilahapon ang katungon na. At least nga kita, nahibalot na kinsa atong gilagaran.
1: Amen. Hallelujah.
0: Ato pa yung taong sumakibasan ang Brazil kanina nga sa buhat 4-11 nga kining Jesus mao batog sila kung matukod wala ilaing ngalan.
1: Amen. Hallelujah.
0: Pangita pang ilaing ngalan mga kaisunan na madaghanan niyong Diyos mga kaisunan.
1: Madaghanan. Pangita pang ilaing
0: ngalan. Salamat sa Ginoo. So, naapasam ta ato ni pa din ang sulit panahon mga kaisunan. O niya, naapasam kita panahon. Kini wala kadbinino. Kauban natin Brazil Rimilimo. Sa pikas lawak. Tulop. O ako pa inaot. Uban sa itong listeners nga ang Dios o ang grasya kalinaw kaya sa itong mga kumahan mo nagayon sa inyong makinabuhi sa ngalan sa itong
1: Amen.

0: Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Amo lang itong amahan, Ginoo, daghang salamat ni ngadlaw karon nga maghihatag kanamo. Nagapasalamat kami sa gracious kinabuhi nga maghihatag sa matag usa kanamo. Salamat ni ning kusog, kaalam, protection sa matag adlaw sa pagsangkap sa mga butang nga among gikinahanglan. Ug aron mahimo kami takos Ginoo sa mga adlaw-adlaw nga among mga gimbuhaton. Pasaylo kami sa among mga kalapasan Ginoo sa unahuna sa pulong sa buhat. Og sa wala na mong pagbuhat sa angay na mong buhaton. Namdagi og iyahay kami Ginoo, pinagis si mong balaang Espiritu, aron kami magpuyo sa kinabuhi nga matarong og silikway na mo ang mga tentasyon sa dautan, kay huyang kami wala kami mahimo og wala ikaw. Kining tanan, among ipangayo giampo gipasalamatan. Pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Good morning. Kanatong tanan, maadyong buntag, igsunang kuliyan ni Kristo. Sa tanan, labi na sa itong mga nagsunod gayon ni itong programa, weekly radio program matag Domingo, ang tingog sa matuod nga simbahan. Apan sa dili pata mo pa tayo nga ito sa unahan, ato sang i-great ang itong mga kaubanan diha sa simbahan o mga kadakuan o ang mga lumilihok ni ini. No? Unang-una sa atong spiritual director, Reverend Father Darwin Gitgano. Pads, good morning sa atong diocesan president nga si Father Kenneth Joseph Abuyabor, sa tanang mga chapter president, mga officials sa atong diocese, maadyong buntag ka na itong tanan niya ato de pong pasalamat nga to sa Ginoo no, nga malampuson ng atong sports fest kagabi eh. Kagahapon sa gabi eh. Nagimo kita og Sports Fest 2026 dito sa may Sagrada Chapel, kilid ana na basketballan sa Marcela Habita Tabalong Village. Eh, nagtapok ta dito, nagtigom ta mga kaubanan nato sa apostolado sa mga chapter sa CFD sa atong diocese nga nangato dito. No, daghang salamat sa mga mingatin kay naghimo tag basketball game dito kagabi eh. Sa mga kaubanan nato nga aming participate labi na sa team Baklayon nga dito led by Brother Maing, sa team Tagbilaran, sa team Maria Preachers ug sa uban og sa tanang mga kaubanan nga dito kagabi eh. Salamat kayo, salamat sa Ginoo nga successful ang atong mga duwa gabi sa atong sports fest. Agi kini og connected kini sa atong celebration sa atong chapter diha sa Sungkulan, Catholic Faith Defender Sungkulan chapter sa ika 11 katuig, no? 11th year anniversary nga karon ning July 7 pod. So nalipay tagabi kay na may mga nangatin, naghano, may ubay gyud jamo. Dito pod ang atong diocesan president si Brother Kenneth Joseph Abuyabor og ang mga tao ni Father Darwin sa Deliverance Ministry sa Lila dito po. Induwa sila og basketball dito. Napoy mga pipila po dito nga nagduwa po mga laing duwa sama sa chess. No, dito napoy nagduwa og volleyball. So nindot kay nagmalampuson sa tabang sa itong Ginoo. Salamat ta kay amo na itong gibuhat. Matagtuig, labi na og mag-celebrate ta sa atong anniversary diha sa CFD Sungkulan chapter. So sa tanan nga dito gabi eh may participate, taghan kaayong salamat sa inyong presensya kagahapon, kagabi eh. Nya lain po natong usas sa mga eskutan na nato mga igsoon ining kabuntagon is ato pong i-congratulate, no? Congrats ni Father Greg Mendez ito sa Diocese of Talibon, walang puson o madaugon nga online religious dialogue, no, through online ni Father Greg Mendez ito sa may Diocese of Talibon. Katbang niya ang usa ka pastor sa Baptist, no, nga si Pastor Rian Puentes. So karong nga panahon na sayo kita nga nagi mga kalihukan na ito, no, nga makig friendly dialogue. So friendly dialogue meaning friendly. Sama kagabi ikon nga natay friendly game o mamatoy ingon di po dingon nga sinikhanay na gyud, paulsong ko, kay friendly man. So, anak ra po, chill-chill lang, relax lang. Maupod ang nahitabo sa friendly dialogue through online nilang Father Greg Mendez o ni Pastor Rian Puentes nga nagmalampuson o sa mga nakatanaw, kay daghan man jog ming lantaw diha sa social media, makaingon ta nga na katikayas gyud, na educate gyud ang mga tawo nga naminaw. Umuingon tag congratulate kay nayagyag mi gud maayo, napabuhagay, napasabot ni Father Greg ang ilang tema kabahin sa larawan, no? Nya kaning larawan mga igsuon. Una itong iskutanan rong mutaga nga kung mag-iskut ng ganit taglarawan, pastilan. Kaning simbahang Katoliko, napasangin lang dyan, no? Nga mag-iskut na galing larawan, na napasangin lang ang simbahang Katoliko nga itong mga imahe o larawan is mga Diyos-Diyos. So, congrats kaayo, Father Greg Mendez, kay through sa inyong friendly dialogue sa online. Siguro daghan dyan, mingunta nga, makaingon ta nga daghan jud nga napasabot maayo na katikais sa maong friendly dialogue maigsuon. Kay once gani yung mga ibutang talang debate, friendly dialogue, di man kita kaingon nga deklarata nga maon ni hindaog ni pika side or karing asang side ming daog between sa duha. Kundili, ang mga daog gani maigsuon, gani yung naminaw, no? Makasabot magit sila o kinsay nakahatag o sakto nga pagpasabot when it comes to sa ilang tema nga larawan mao may ilang gi topic nga gihiskutan kagahapon diha sa ilang friendly dialogue diha sa social media. Nya kita po nato nga naagid ang humility, no, sa mga between the two debaters or sa ilang paghimo sa maong friendly dialogue. Kay wala jud ingon nga kanang gitawag ba nga personal attack, no? Nindot mo na itong gitinguha o giampo po nga mahitabo once nga naay mga ngana, no? Malikayan na mga personal ba nga pag imbis kay ang tema mo iskutan, nahimo na nung personal na nung sa tao nga mo ay nag himo sa moong dialogue, which is makita po nato sa uban nga panghitabo once nga naay mga friendly dialogue nga masaway po nato, no? Kay dili man ang issue ang nagsulti kundili unsao nila pagpabarog o pagpasabot sa tema nga ilang giskutan. Na kay nindot man kay larawan malagi lang giskutan mga igsuon, so diha ginato ma papasabot pag-ayo pinaagi sa nagrepresent sa simbahang Katoliko, pinaagi ni Father Greg Mendez nga nindot kaayo nga pagpasabot niya, no? Iha gayong nagpasabot nga kitang mga Katoliko wala kita gasimba og Diyos-Diyos. Kay kana atong imahe sa atong simbahan nga makita nato diha sa sulod sa atong simbahan o diha sa atong panimalay nga nagbatuntag mga imahe og larawan, dili kana Diyos-Diyos mga igsoon, no? So atong sabton ba nga base po sa pag kun naminaw ta sa maong online friendly dialogue, gibatbat gid ito ni Father Greg Mendez nga ang larawan, ang pagtulunan kabahin sa larawan diha sa atong simbahan Katoliko, wa gini makasupak sa sugo sa Ginoo, labi na sa Ten Commandments, no? Gihatag man ang Ten Commandments sa Ginoo through Moises dito sa Mount Sinai. Nya naamag dito sa First Commandments nga ayaw pagbaton og laing Diyos gawas sa atong Ginoo. Kaya ang atong Diyos is abughuan nga Diyos, no? Naana sa Old Testament sa may Exodus chapter 20 verse 2 to 5 or verse 3 to 5 mga igsoon. Ja, personally, maka-connect po taan eh kay ako po sa kabahin, nakatry mo po kung na-active ko way back. Na-active ko mga siguro 5 years or more or less 5 years dito sa lahi nga pagtulunan. Ya, ako nindot po kayo kaysa grasya sa Ginoo nakabalik na dire sa atong simbahang Katoliko. So, ang atong purpose, pagpasabot, niliingon nga atong atakihon, atong i- dauton tong tulisukon ang mga kaigsoonan nato nga nabalhin diha sa laing pagtulunan, kun dili mission natong mga binunsagan nga unsaon sila pagpasabot aron mobalik sila diri sa simbahan nga din kita naiusa, simbahan nga mao'y gitukod gayon sa atong Ginoong Jesucristo mga igsoon, no? Mao ni giingon sa sakasanto sa atong simbahan nga si Saint Bernadette of Soveros nga our mission or our job is to preach not to convince. So iwali ginato ang pung sa Ginoo dita mamugos. Minaw mis las dili atong iwali ang pung sa Ginoo. Sama po sa giingon ni propeta Ezekiel nga iwali ang pulong sa Ginoo, mamati man sila og dili. Kung dili sila mamati, itaktak ang abog sa ato sandalyas. Ginoo ni magigo kung mudawat sila sa maong pagtulunan nga kitay na himong instrumento. And balik ta sa tema nga larawan mong igsoon. Kung mag-isko ta og official teaching sa atong simbahan, mao po niya ipasabot pagayon no, sa atong ni Father Greg Mendez nga nag-isko tiha sa atong official teaching sa atong simbahan nga Catechism of the Catholic Church paragraph 2132 nga nag-ingon diha according sa atong official teaching sa atong simbahan, the veneration of images. Take note ha, kaning pag-venerate na to sa mga imahe. The Christian veneration of images is not contrary to the first commandments. So atong sabton o atong klaro kayo nga diha sa libro sa atong simbahan sa official teaching diha sa Catechism of the Catholic Church paragraph 2132 nga nag-ingon nga veneration of images is not contrary to the first commandments. So wala kini nakasupak sa unang sugo sa Ginoo. Mao dinay official nga pagpasabot, official nga tudlo sa atong simbahan Katoliko nga wa gid ta makasupak o wa po nato supaka ang unang sugo sa Ginoo nga nili magbaton og Dios. So mauna mo ni neto po kagahapon magsuon to lang giri ko gamay no nga napasabot pag-ayo ni Father Greg Mendez nga nindot ang pagtulunan sa maong tema nga lang iskutan kapayan sa larawan kay kitang Katoliko wa gita makasupak ana sa sugo sa Ginoo. Biblical po kaayo ang atong pagtulunan, mabasa, masabot na to sa Biblia, labi na gi-official yun sa official teaching sa atong simbahan Katoliko magisoon. Then mag-iskuta sa Biblia. Kasagarang may accusation, no? Gipasangil ba diha sa maong pagtulunan kabahin sa larawan nga Diyos-Diyos ang mga larawan nga nato sa atong panimalay o sa simbahan nga itong makita inigsod nato. Well, kung mag-iskuta Diyos-Diyos magigsoon, gipasabot kini ni San Pablo, no? Gi-explain pag-ayon ni San Pablo o atong masabot kayod diha sa Biblia kung unsa ng mga Diyos-Diyos. No, matod pa ni San Pablo mga igsoon diha sa New Testament diha sa 1 Corinthians chapter 8 verse 4 nga nag-ingon si San Pablo, unsa man ning mga Diyos-Diyos? Ang Diyos-Diyos nagrepresentar sa mga butang nga dili tinuod. So nagrepresent sila sa mga false god, dili tinuod nga Ginoo or dili tinuod nga mga tawo nga naa sa imahe. Mao na giingon ni San Pablo, 1 Corinto 8:4. Ingon si San Pablo nga igsoon atong balikon pag-ingon nga ang Diyos-Diyos nagrepresentar sa mga butang nga dili tinuod. So diha pa lang napita ato nang masabot nga wa ginahimo sa simbahan Katoliko kay di man mahitabo nga di tinuod na si larawan ni Birhen Maria. Di po na tinuod nga dili tinuod ang larawan ni San Jose, larawan ni Kristo, larawan ni San Pedro Kalungsod kintahay no, larawan ni San Roque, larawan ni kinsa pa ng mga santos o mga imahe nga na makita na tusod sa simbahan. Di man na may tabo di tinuod, gikan ng tanang larawan nga na diha makita na tusod sa simbahan o diha sa atong panimalay, mga imahe, puro na silang tinuod nga tao nga nahimugso sa atong kalibutan, nabuhi o namatay sa normal nga pangidaron, isip tao, paras na to. No? So, diha palang wahina, di kita kaingon nga di na sila tinuod. Tinuod na sila nga tao, nabuhi, then namatay ra pod pag-abot sa panuigon sa ilang panahon. So diha pa lang napitang makaingontang dili ni pwedeng i-accuse sa Katoliko kay tinuod man nga tao sila no. So another is gipasabot pag-ayo ni Father Greg pod nya naapod sa atong pagtulunan nga kung mag-isko tag larawan mga igsuon dili nato ni generalize no, dili nato ay hapiros tanan nga maingontang bigkay larawan ya nagaingon diha sa Exodo 20 kapitulo 3 ngadto sa 5 nga gidili ang paghimo sa larawan. Dili na to isipon nga tanang larawan gidili. No? So, fair kita, huwag maingon ta, magtuon ta, maminaw ta, gusto ta mo katon. Fair kita, patas, di ta bias, paminaw na to ang both sides. No? So, diha sa Biblia, gistate no po diha nga, dili tanang larawan gidili, na ay kitugot. Unsang may prueba na to, anak mga igsoon, pananglitan, mabasa na to diha sa, mabasa na to diha sa Ezekiel. No? Mabasa na to diha sa Exodus. Arito sa Exodus may igsoon. Sa Exodo 25, chapter 18, verse 22. So kung mabasahon na diha, nailarawan diha nga gitugutan sa Ginoo nga himuon, ikulit ni Moises. So unsang larawan? Larawan sa Kiruben, larawan sa Anghel, larawan sa Palmera. So diha palang daan, bisag usala ka versikulo atong gamiton, nga pong man sa Ginoo, di po nato pwedeng sapakon, no? So biblically, sa paghisgot sa maong pulong sa Ginoo, diha sa Exodo 25, verse 18 to 22, na ilarawan nga gitugot. Nag-prove ka na nga dili tanang larawan gitugot. Nga unsa man atong ibangga ni sa verse 20 at chapter 20 verse 3 to 5 nga ingon nga dili maghimo. Oh, amo na diha nga ang patulunan sa Katoliko gabase na sa unsay gipasabot sa whole context mga igsoon. Dili lang gabase sa usa ka verse sa Biblia, no? So dito sa verse 20 na wa gitugot sa Ginoo, pag-abot sa 25 na gitugot, nagpasabot ka na nga dili tanan larawan gidili na ay gitugot. Ato lang yun basahon pag-ayo aron ta makasabot, dili ta mo pasangilit sa Katoliko nga nasayop or nagsupak sa Ginoo. Kaya ito na nagingon kaganihan nga pagtulungan sa Katoliko kapag sa larawan is biblical o gwa nakasupak sa pagtulungan sa Ginoo. No? So, daghan pa kayo mga verse sa Biblia nga mabasa na ito nga doon na di ay larawan na gitugot mga igsoon. I hope nga gahapon sa friendly dialogue through social media nilang Padre Mendez o ni Pastor Ian Puentes, nakakita kita ito, nakabati o nakasabot, kaya aron ta maedukar nga dili gyud tanang larawan gidili, adunay gitugot. For example, lain example, diha sa Dos Kronikas, tres jes mga igsoon, basa po na ito diha nga naadjoy gipahimo nga larawan sa Ginoo sulod sa templo. No? Naagi diha. O gani sa diha sa Ezekiel 41 verse 17 to 19, ang templo sa Diyos nalukob o larawan gikan sa salog padung sa bungbong. Di ba nalukob niya mga larawan pagyod niya templo sa Diyos. So gingan na paghulagway no nga naagi larawan mga isoon. Pipila rin ako verse itong gamito no to prove nga when it comes to Bible, biblically basis ang atong pagtulunan, di kita mingon nga way mabasa, kidili tanan kay mahimot ang bakakon ana. Ang pong sa Ginoo kay di labag yun mamaka kay ang Ginoo di man bakakon. So nga na kita og magsangyaw, mo na nakanindot sa atong simbahan Katoliko kay basahon yun na to ang tanang chapter o mga pahina sa Bible aron ta makasangyaw, makapasabot, patas kita. Hindi po ta pwede mingon nga ang pagtulunan sa Katoliko mga igsoon pagano mao na masagap na to pirmi gud no with respect po sa mga banatong igsoon ato lang ani explain man kita wa man kita ito mong mapasakit daot ta dili man no kun dili nagsangyaw ta nagkatikayos ta properly according sa teaching sa atong simbahan Katoliko dili uta ka basis sa atong personal nga panglantaw reiko ra kita ani mga igsoon no so padayon ta diha sa pagtulunan sa atong simbahan Katoliko giklaro na to atong ibalik pagsulti nga dili lagi tanang larawan gidili adunay gitugot mga igsoon no so na mo na nga congrats ta ni Father Greg Mendez kagahapon sa ilang friendly dialogue sa social media kay nindot kaayo nga pagpasabot no kanang mapaubsanon nga pagpasabot pa niya nindot pa kayo ang response ni Pastor Ian Puentes kay humble sa kayo mga igsoon minaw sa din sulti kalma lang no wala jay ingon nga paras pa na makita nato sa cellphone mga igsoon diha sa may mga gipang post diha nga isog na kayo nangugat na pagayo mura gloves na lang jay kuha ang sukmagay ni man jo nga na no kay kinala mo magsangyaw to sa pong sa Ginoo banan mo ginatugugma maikog ta ani kay dili laban niya to pong sa Ginoo ini kita ra gihimong instrumento mo na nga isod po kayo o isog ta kayo magsingit-singit para parehas na lang madungga na ito makalabay tadi ang anay magwali nga perting isuga grabe po makapang hukom makumano na po kayo dili magwali ta ato giwali nga sa tumang pagpaubos niya idubanan sa gugma kaya mo nagingon laban ni San Pablo nga bisan pag aduna tay katakos o kahibalo bisan pag bright ta pero wala kung wala tay gugma wala kitay kapuslanan so mahimutang useless kung wala gugma muna nga ang atong pagsangyaw, ang atong pagpaambit sa uban, andam ta mo pasabot, mutubag sa mga pangutana, inubanan sa gugma. Sama diha sa gingon sa unang sulat ni San Pedro, 1 Pedro 3:15-16, nga andam kita kanunay sa pagtubag sa mga pangutana, inubanan sa tumang pagpaubos o gugma pagrespeto mga igsoon. Nga na, gingan na ta pagtudlo sa atong simbahan, sa atong mga kadaguan sa simbahan, kita mga laigo kung magsangyaw nga pabili na to ang respeto sa atong sikataw. Pabili na to ang pagpasabot. Kung di sila maminaw, ilanan na tulubagong sa Ginoo. Basta ato na silang nasultian. No? So, lalong kaayo ang pagtulutan kung atog yung palawman papag-ayo kining kabahin sa larawan. Kay kung magingon, magiskot ang larawan lagi, kung makakita ka sa larawan, example, makita ka sa larawan ni San Pedro, no? Itong miyagi, pista labas sa lubok atong June 29 ni San Pedro ni San Pablo. So, for example, makakita ka sa larawan ni San Pedro, ni San Pablo. Oh, kana palang daan mangigsuon, makahuna-huna na ka ba nga maoda ni sila? Giunsa nila pag kinabuhi sa una sa ilang pang panahon samtang sila gasangyaw. Unsang pagkamsa nga sila na martyr nga gideklara sa atong simbahan nga mga santos. Nga nganong makaampo ta with through their intercession. So, diya palang daan, prayer through intercession, gikinhanglan nga naay magwawali sa atong simbahan, naay mo pasabot, no? Naay makigdialog nga to sa uban natong isuon nga dili pod kauban nato sa pagtuo. Kaya hantod karon ni man ta kadinay sa kamatuoran nga napadsoy daghang wa kasabot. Ano manguros ta, nganong mo magampo ta naay intercession pinagi sa mga santos kay naman jud puy miingon nga direct to God, Katoliko kay nampapay intercession sa mga santos, no? Biblically naman po na intercession. Nagbasaw na to sa Book of Revelation chapter 5 verse 8, prayer for the saints, mabasa na to ana. So naagi na siya, no? Revelation chapter 5 verse 8. So balik ta sa larawan, diha ato nang giingon nga naay gitugot, naay gidili. Careful ta kay kung miingon gani nga ang Katoliko pagano, di gina to ma-apply ang pong pagano sa Katoliko magsuon. Kay kung imuha ng research, kani mga pagano, wala ka ila Ginoo. Nga naay mga pagano nga gasimba sila, lalain daghan ng mga Diyos-Diyos nga gasimba. Kana sila mo'y pagtulunan nga pagano, gasimba Diyos-Diyos. Di na to pwede i-apply, accuse sa Katoliko kay nakaila ta Ginoo. No? Mga di taga manamo, ama namo nga nakas sa mga langit. So nakaila ta sa Ginoo, tuwa sa langit, nakaila ta ang Kristo, nasayod ta, gituluan ta na, bata pa lang ta, nagatuo ta sa tulo ka personas, usalamang ka Diyos nga na ang Santissima Trinidad, the Father, the Son, and the Holy Spirit mga igsoon, ibunjagan ta pinagi sa Ama, Anak, Espiritu Santo. So di pwede i-apply ang pong ang Katoliko pagano. Kaya pagkapagano, mga Diyos-Diyos malang isimba, na yung Diyos nila sa kahoy, bato, dagat, asa dapita na. Pero kitang Katoliko, manimba man ta, nga arong Domingo, mo ato, tas isimbahan, mag-ampo. Dari dito, na mga secret images dito, nga ato nag-explain nga, dili na sila Diyos-Diyos, nag-ampo ta sa Ginoo, na mga visual aid, nga makita na to sa simbahan, nga makareflekta, nga mauna sila mga tawhana, mga balaan, mga martir sa atong simbahan, mga sumusunod ni Kristo, giunsa nila ang ilang kinabuhi, aron magpuyo sa kinabuhi, nga matura, matinumanon, according sa kabubuton sa Ginoo. Ang kita po, nga unta po, mahisama ta nila, ng mga heroes of faith, fathers of faith, ng mga balaan nga diha makita nato sa mga imahe, mga igsoon, no? So kanindot ni ay nga makita nato ang ilang example sa mga apostoles nga mao poy gigamag imahe diha sa tong simbahan nga nagrepresents sa mga balaang tao nga nabuhi kani adto nga naa members sa atong simbahan din kita na iusa, no? So kinahanglan ta makasabot, kinahanglan ta kana bang di ta pwede mo hate sa butang o takasabot, biyaan na to niya atong sawayon, dili pwede, kaya nangana ko sa una lagi. So, dapat ang pagsabot na to sa atong pagtulunan, maminaw ta sa tudlo sa simbahan, isip ang simbahan mo'y haligi o sukaranan sa kamatuuran. Di kita pwede nga ato ta maminaw sa lain, di ta makasabot, ana. Kung gusto ta makasabot, libog ta, ari ta mangutana sa mga authorized persons sa atong simbahan, no? So, maski ang Diyos, kanang siya may nagama o balaod, lisod kaayo o si Zara po'y mubungkag ni ini. Tawag ko na ito, law maker, law breaker. Ngamingo na Ginoo nga ayaw pagkulit niya. Giallow na po niya nga pagkulit niya atong pasangilan nga masuko ang Ginoo. Yes, masuko ang Ginoo kung magkulit ka larawan sa Diyos-Diyos. Apan, gisugo po sa Ginoo through Moises o sa uban pang mga piniling katawan sa Diyos kanya ito, nga naadyo'y larawan nga giallow sa Ginoo nga kuliton. So di pwede nga ibangga ni mo ng duha. Ngayon ni mo nga di pwede. Kaya nga nung pag-abot lagi sa umang verse, pwede man. So nagipasabot ana nga mga tao kani ato nga gahimog silag mga imahe sa mananap. Imahe sa naong sa tao, lawas mananap. Mao nagikasukan sa Ginoo. Gikaabughuan niya. Nga nganong sa tanang mga milagro ngayon gipakita sa iyang katauhan, nakaako pa man sila paghimo og laing mga imahe sa mga dili tinuod, sa mga mananap nga mo'y lang gisimba, instead nga magsimba sila sa Diyos. Labi na sa katauhan sa Israel nga mao'y nagpalingkawas, gipalingkawas sa Ginoo aron mabalik sa ilang yutang natauhan nga mao ang Israel. So diha pa lang no, makita na to nga na sila lapses diha. Mao na nga giklaro diha sa panulo sa Ginoo, pinaagi sa atong simbahan nga naadyo'y mga larawan, ang balay ang lampuanan sa Diyos, ang templo sa Diyos, na ay mga larawan nga gi-allowed, pwede, gitugutan. Naapoy larawan nga gidili, nga which is wa na to na himua, o wala dyo bisag usa nga ginadili nga larawan nga nasod sa atong simbahan. Wala dyo larawan nga gidili, nga atong gitinir diha sa atong panimalay. No? So pipilar gito ka verse atong gigamit kay daghan pa man jud kung ato jong palawman pagadyo apan limited lang atong time diri sa kahanginan. But I hope nga para mas makasabot pa ta sa atong pagtulunan sa atong simbahan, daghan lang pa ta kaadyo pagtulunan no. Pagpasabot sa atong simbahan, mo na atong gi-encourage nga mo atenda sa atong weekly Bible study diha sa Datag Bilaran Cathedral no, every Friday from 7 to 10 p.m. Naman daghan dito minor major topics. Na last part na open forum, pwede ta mangutana sa mga gikalibugan na to. So I hope nga mo participate ta, mo active ta, anto ta dito, mo attend ta, pilar man naka oras no, mga 2 hours na siguro, Bible study dito, weekly mapod, once a week ra. Muna nga, ato ta dito, daghan labang mga attend dito no, mga trabahante diri sa atong syudad, no, mga teachers, mga nagatrabaho sa mall, ganin ang uban, mga professionals, mga attorney, ato, mo attend pa magani para maminaw sa atong theology, labi na sa apologetics. Aron mo lang pang atong nahibaluan kabahin sa pagtulunan sa atong simbahang Katoliko. So ana no, manginao ta, mo participate ta, mo active ta. Then napod sa matag Sabado dito sa Sungkulan Paris, every Saturday weekly Bible study from 8 p.m. to 10 p.m. So ana no, I hope nga aron mas mapalawman pa ang atong pagsabot sa atong pagtulunan, ato kining mapuy-an ug ato kining mai paambit nga to sa uban kay kita isip mga binunsagang Katoliko, instrumento sa pulong sa Ginoo sa pagpakaylap. Nag-ingon ang Ginoo sa iyang ebanghelyo, panglakaw kamusta ng katauhan, o iwali ang pulong sa Ginoo. Muna kitang mga binunsagan, nahimutang mga magwawali, naka-line up na ta sama sa mga apostoles, sama sa mga piniling katauhan sa Diyos, kay binunsagan mata, nahimumata ang Kristiyanos, nahiusa ni Kristo. Amen? So, dagang salamat. Dalay ko ng Diyos, sa ngalan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen.
1: Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
5: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: mga igsoon ko dihan ni Kristo maayong buntag kan inyong tanan. Hain man kamo karon, anaaba kamo sa inyong wala kapugni ng mga katungdanan bisan pa nining adlaw Domingo o ka sa inyo bang tagsa-tagsa ka mga panimalay o lawak diha sa mga tambalanan nag-anto sa ginagmay mga kakulian o balatian nga mo'y nakahikaw sa inyong panahon pag-adto sa atong mga kasimbahanan aron sa pagsimba. Tuhod din eh, kami magadapit kaninyo karon sa pagpaminaw sa santos nga misa nga among ipabati kaninyo gikan kayo sa Cathedral ni Señor San Jose.
1: Sa ngalan sa Mahal, sa Espiritu Santo.

Mangayo kami kini mo ginungay mo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw ning panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok samtang nagpaabot kami ng malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos.

0: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin hanggang

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
4: Drink responsibly.
3: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
4: Drink responsibly.
5: As one
4: whom
5: his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Iba sa luya jud. Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol. Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anim. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib.
6: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: The Philippines' first and only UNESCO Global Geopark. Maadyong buntag Bohol, maadyong buntag sa atong mga suking tigpaminaw. O ganian na usap kita sa atong programa Matag Domingo. Kini ang takna sa gobernador o kinilang gihapon ang inyong ubos nga higala sa kahanginan, Mary Lou Regis, gikan sa buhatan sa Provincial Information and Media Office, nga pinanguluhan ni Attorney Filipina Asoy Piolio o sa ato ang Administrative Officer 5, Sir Mark Anthony Pernilla. Of course, akong pagtahod o morning greetings sa ato ang pinalanggang amahan sa atong lalawigan sa Bohol, no? Governor Erico Aristotol Omentado, maadyong buntag kanimo, Gov, and of course, sa iyahang pikas sa kinabuhi ang atuang 2nd District Representative Congresswoman Maria Vanessa Vanvan Omentado. Good morning, Kong. And of course, sa atong mga mayors and vice mayors, sa atong mga kaubanan sa serbisyo publiko, no, dinha sa mga kalungsuran, sa atong 47 municipalities and one beautiful city. Maadyong buntag ka na itong tanan, no, atong mga sano og sana dinha. And asa mantang suuka karon sa tibuok kalibutan, no? So Luzon, Visayas and Mindanao, and of course dili gyud nato pwedeng hikalimtan ang atong mga kaigsuonan nga mga OFWs, no, nga asa man mong dapita ron, asa mantang suuka sa kalibutan, no, na bisag asa gyud na ay bulanon, no? So dili gyud nato sila hikalimtan, of course anaa kanunay nagauban ang among mga pag-ampo, no, sa inyong mga nahimutangan karon sa ang sulok man ng mundo. And of course it's the 5th of July, mga higala, no, ani ana gyud ta sa ikapitong bulan ning tuig 2026. Kumusta man ang first 6 months sa atong mga kinabuhi, mga higala, no? Of course, kanunay gitang mapasalamaton sa atong labawong makagagahom, no, sa atong langitnong amahan sa kanunay niyang pag-uban ug paggiya kanato nga niining tuig 2026, no, daghan kaayong mga hagit, mga pagsulay, no, nga niabot sa atong mga kinabuhi na atong mga kalisang mga bagyo, dihay linog na ay gira, no, but despite all this, no, luyo ni ining tanan nga mga pagsulay, mga higala, anaa lang gihapon, wala gyud ta gipasagdan o wala ta gibiyaan sa ato ang langitnong amahan sa atong labawong makagagahom. Busa angay laman jud nga kita kanunay magapasalamat kaniya, no, ug ang tanang dungog ug himaya ato jung ibalik kaniya, no, matag karon ug unya. And of course sa tanan nato mga kaigsuonan nga nakahumana og simba, no, gikan na sa simbahan unya ang uban karon, padulong na gyud siguro mong magbanding-banding with your family and friends, no? So amping lang ta sa atong mga biyahe, no, maghinay-hinay laman jud ta sa kadalanan, mga higala, ilabi na katong mga naga-drive, no, nagamaneho mga sakyanan, mga motorsiklo, no, amping-amping ta sa kadalanan, mga sano og sana. And of course padayon lang gihapon ang atong paghatod kaninyo sa atong mga updates, no, atong mga nahipos nga mga balita, no, gikan sa Kapitolyo, mga higala, kung unsa man ang mga programa o proyekto ilalom sa liderato ni Governor Aris Omentado. And of course, no, ning bulan sa Hulyo, ani ana nagpanikad, nagsikad-sikad na gyud, nagtindak-tindak na ang mga sano og sana tungod kay sandugo na, no? So ari na sa Bohol kay sandugo sa Bohol na 2026. And of course, no, daghan kay tagi-update ninyo mahitungod sa ato ang sandugo sa Bohol 2026, mga higala. Ilabi na kay kagabi, eh, no, gahapong adlaw, Hulyo 4, no, adlaw nga Sabado dito sa lungsod sa Talibon, atong gipahigayon ang pag-abli, no, opisyal na natong gilusad o giablihan ng atong mga kalihukan, mga programa alang sa sandugo sa Bohol 2026. Of course, personal gyud kining gitambungan sa atong amahan, sa atong lalawigan sa Bohol, Governor Erico Aristotol Omentado, no. So si Gov bisan pa nag-unsa ka busy sa iyahang schedule, no, iyaha gyud nang i-appeal ug isuksok gyud ning sandugo tungod kay importante kaayo ni para natong mga bulano, no. Gani gihatagan gyud ni, gi-explain gyud ni Gov Aris kung ngano nga ato gyud ning ipahigayon ning mga launching kining mga activities sa Sandugo sa Bohol sa nagkalain-lain nga mga lungsod dinhi sa atong lalawigan sa Bohol, no? So ato gyud nang hisayran karong adlaw mga higala. Of course, ato pong pasalamatan ang atong mga online viewers kanunay tanggi ubanan o gisuportahan, no, sa ato ang Facebook Live mga higala. Of course, live kita sa ato ang Facebook page dinhi sa DYRD Bohol ang kasaligan, no, kay mo gyud ni mga higala, importante gyud pud kaayo ning ato mga social media, ato mga digital platforms kay katong mga kaigsuuna na to nga ni kay modern naman tarong panahon na mga higala. So nay uban nga wa na gapaminaw og radyo pero na may internet, no. So mo gyud nang the power of internet ato jud ni gamiton sa kaayuhan mo na nga kini dinhi sa social media, no. Puro lang gyud ni kaayuhan og mga tinuod nga mga balita ang atong ihatod kaninyo mga higala. And of course, ato'y shout out, no, atong mga online viewers, atong mga supporters. Daghan jud kaayong salamat sa kanunay ninyong pagpaminaw og pagsuporta sa atong programa matag Domingo ang takna sa gobernador. And of course, Ma'am Giselda Amoy, no, hello nay, maadyong buntag, shout out din ha og hain ka man karong dapita. No? So of course, dili lang gyud ta dinhi sa Bohol naglanog-lanog mga higala, Luzon, Visayas and Mindanao, lanog gajud ang ato ang programa, no, dinhi sa kahanginan. Of course, Sir Christian, no, ang atong kambal sa creative, Sir Christian and Christopher, daghan kay salamat sa pagpaminaw. Sir RJ Amoy, maadyong buntag, Gao Jun, maadyong buntag, no, daghan kay salamat. And Ate Nancy, good morning, no, kumusta mo din ha, na timpla na ba ang atong mga sikwate o kape din ha, kay murag lami na naman pamainit trong oras sa mga higala, alas 10:12 ang takna sa kabuntagon, no? Lami na kay ihigop og sikwate or kape baron unya parisan jud na nato bingka or putumaya, no, or kining puto nga kana bitaw ginawa sa bugas, oh, lami jud ron kaayo. And of course, maadyong buntag Sir Loloy Tutas, aniya din he kauban nato sa lawak, no. And of course, dire sa Pikas Lawak na agyon si Engineer Gilbert Tulop, di jud ta katingog sa kahanginan mga higala kung wala ang suporta o mga atong mga kauban din he, no, para mag-operate, no. Daghan kayong salamat. And of course mga higala, padayon ta sa ato ang mga updates, no, nga atong ihatod kaninyo karong adlawa, kay I'm sure excited gyud ang tanan kay Sandugo month naman. So busa karong adlawa mga higala, aside sa mga regular activities, mga regular nga pagbiyahe, mga biyaheng gaabante sa ato ang gobernador, Governor Aris Omentado, ato pong paghisgutan ang usa ka importante nga selebrasyon para kanato mga bul-anon, no. So kagahapon adlaw mga higala dito sa lungsod sa Talibon, no, personal gyud ni nga gitambungan ni Governor Aris Omentado ang pag-abli sa ato ang Sandugo sa Bohol 2026. And of course, personal pud ta nga gihimamat o giabi-abi sa inahan sa maong lungsod, no, Mayor Janet Garcia. Daghan kayong salamat Mayor sa imong mainiton nga pag-abi-abi o pagdawat, no. Ilabi na of course kining maong selebrasyon, no, dili lang ni para sa Talibon, dili lang ni para sa Provincial Government of Bohol, kundi usa kini ka selebrasyon og pagsaulog sa tibuok Bohol mga higala, no. So kung atong mahinumduman, nagpahigayon ta sa ato ang the Capitol reports ni adtong Biyernes mga higala, no. So ato ang guest dito si Sir Emmy Pinos, no, ang ato ang hepe sa atong buhatan sa Center for Culture and Arts Development, unya anaa pod si Sir Jude Gibb, no, ang OIC sa ato ang sa Bedipo mga higala, no. And of course, naapod si Ma'am Eileen Byron, no, ang ato ang head sa Marketing Division, Marketing and Promotions Division ni sa Bohol Provincial Tourism Office. Ang naapod si Sir Manuel Carusos, no, ang Municipal Administrator sa lungsod sa Talibon. Si Sir Jude Bernard Gibb ang atuang Supervising Administrative Officer sa BDIPO, Bohol Economic Development and Investment Promotions Office. No? So sila ang atong kauban sa programang The Capitol Report sa Kapitolyo, mga higala. So dito na ito gituki, no? O ato yung gisayran unsa ang mga activities nga pagamuhaton, no, sulod sa sandugo sa Bohol 2026, no, kay ato gyud ning giclaim nga ang atong sandugo sa Bohol is bigger and bolder, no. So mas ato gyung gipanghingusgan gyud og mas atong gipanindot gyud ang mga activities, no, sa sandugo para gyud ni sa mga bulanon og sa atong mga bisita, of course, no. And of course dunay pipila nga mga nangutana gyud, no, kung ngano man jud nga didto man sa lungsod sa Talibon, no, nganong di man sa laing lungsod, no. So kung atong mahinumduman, no, sa milabay nga mga tuig, no, I think 2024 didto ta sa lungsod sa Panglao. Unya sa milabayng tuig 2025, no, didto ta sa Tubigon. No, so karong tuiga di ana pud ta sa Talibon. So ngano man tungod kay gusto gyud sa atoang gobernador, gusto gyud ni Governor Aris Omentado nga ang sandugo sa Bohol pagasaulugon sa tibuok Bohol. So inclusive ni mga higala, no. So kitang tanan nga mga bulanon apil tani ining maong kasaulugan. So naa man tay mga festivals, naa man tay mga celebrations sa tagsa-tagsa nato ka mga lungsod, no. Natay mga festivals nga ipahigayon like sa Talibon na silay abundayon, no, dinhi sa Tagbilaran na atay sa ulog sa Tagbilaran, no. So kining atoang sandugo sa Bohol 2026 or ang sandugo sa Bohol, mga higala, maoni ang inahan sa tanan nga mga kasaulugan or the mother of all festivals dinhi sa atoang lalawigan sa Bohol, no. And of course kasayod man tag nganong nahitabo ang atoang sanduguan or ang sandugo, no, nganong ato maningi na sa ulog, no, of course to commemorate, no, sa sanduguan nga nahitabo dito sa Hinawanan Bay sa Luway. But of course aside from that, no, kasayod po ta nga Marso po ito nahitabo. Pero nganong di rin naman ta sa July mag-celebrate, no? So, usap po na sa gipangutana. So, sa bulan sa Marso, manggod mga higala, busy pagyutang tanan anak. Kaya itong mga anak, to apas iskwilahan, busy pag-iskwila, daghan pa kaitag mga gipang pahilo na. No? And of course, dili po na siya peak season pa sa mga bisita or sa mga turista. Kay tingklase pa man na to, no? So, dirita sa July, no, kay sa July naiuban ana or kasagaran wala pa gyud nagsugod og klase, no, or kung naa may nagsugod og klase pipila pa lang. And aside from that, ang mga turista gyud og mga bisita, especially ang atong mga kaigsuonan nga mga OFWs or katungtuas sa mga laing nasod, no, kay mao man pud nang bulana nga ting bakasyon sa gawas, no, so mao pud nang bulana nga ting uli pud sa mga kaigsuonan natong bulan.

0: ang adlawa nang laba kuno siya iya gyud ning gi make sure nga manglabas siya karon while maminaw sa takna sa gobernador. So I'm sure daghan pud mo karon nga orasa nga nang laba na mo nang hay-hay ba mo unya naminaw pa jud sa takna sa gobernador. Daghan kayong salamat mga higala. Of course si Kuya Ado no nga gikabuhi jud in town sa biyahe na mo gabi Sir Ivan, Sir Cool Cat ang dili guwapo pero uso, pero guwapo man tang tanan oy. Ah Sir Ayan, maajong buntag and of course si Noy no Kuya Celso Bok no daghan jud kayong salamat Noy nga alive alert enthusiastic lang gihapon ka kagabi bisan sa kalayo sa ato ang biyahe no and salamat kay safety gyud kaayo ming tanan nga nakauli kaganinang kadlawon mga higala mao jud na ang pinakaimportante sa tanan. And of course, ang atong kauban nga writer kagahapong adlaw si Ma'am Mary Abigail Enferido. Beg, good morning. Nimata na baka og na mainit na bakarong orasa. Of course, ang atong mga kapamilya o mga kaubanan sa Sikad, no? Of course, ang taga PGSO, ang atong mga kaubanan sa GoPairs, and of course, ang taga BPTO, no? Ang Team Talibon, daghan jud kaayong salamat, no? Nga dili yun ni mamahimong successful kini nga event o kini grand launching nato sa Sandugo sa Bohol mga higala kung wala yun ang ato mga pagtinabangay o pagkahiusa no? Daghan kayong salamat Team Talibon of course headed by Mayor Janet Garcia and of course atong maabtikon kaayo nga Municipal Tourism Officer dinha sa Talibon Ma'am Rachel Saison, maadyong buntag, ma'am. Kumusta? Nakapamubo na ba tanin ang dapita? Gahapon, busy jud kayo si ma'am, no? Murag wa joy minuto nga mupahuway iyang cellphone kay tawag dire tawag dito. But congratulations, daghan jud kayong salamat, ma'am. Nahimo yung successful ang ato ang grand launching sa Sandugo sa Bohol 2026, no? And karong adlawa, padayon ta sa atong mga events and mga activities sa Sandugo mga higala. And of course, ni atong Biyernes usab no, July 3 mga higala ato pod nga giablihan ang ato ang Bantawan stream or ang Bantawan dito sa Old Airport mga higala o gilusad na to ang kaunta sa Bantawan no. So ang Bantawan mga higala aside sa nightly performance or nightly activities nga gipahigayon dito anaa ang ato ang mga 79 food concessionaires nagabaligya og mga lokal nga pagkaon no aron didto ta magbanding-banding kauban ng ato mga pamilya, ang ato mga higala, ang ato mga mahal sa kinabuhi no didto ta sa Bantawan og magkaon-kaon ta didto no while maminaw ta og mga musika no at kauban po nato ang ato mga local artists no local bands no nga maoy muhatag kinabuhi no sa ato ang Bantawan dito sa Old Airport mga higala. So ayaw mo kabalaka kay kung maglisod mo og sakay pag-install na gyud mo og Pedi app or Maxim baron or Grab din ha sa inyong mga cellphone aron dali sayon ra kaayo nga mag-book og muadto sa Bantawan mga higala. So every night no mata gabi adto na mo dito inig out gikan duty no or gikan sa eskwelahan kauban ang mga ginikanan kauban ang mga atong mga friends no atong family friends loved ones no moadto ta sa Bantawan og dito ta magbanding-banding and of course to keep you posted sa mga activities no unsa ang mga naka-schedule nga activities sa Bantawan mga higala please follow the official Facebook page of Sandugo sa Bohol and the Provincial Government of Bohol Facebook page ug ang Erico Aris Amentado nga Facebook page aron updated ta kanunay sa mga happenings no dili lang showbiz happenings apil na ang mga activities and happenings sa ato ang Sandugo sa Bohol 2026 and of course adyaw jug kalimot sa pagpananghid ni mama kay basig mabasol unya ta no so mananghid gyud ta ni mama og ni papa nga maglaag sa mi sa Bantawan no or naa sa mi mo attend sa mi og activity or event sa Sandugo sa Bohol mananghid gyud ta og tarong mga palangga ha sa atong mga paglaag-laag o sa atong mga pagsuroy-suroy, no? And of course, shout out, good morning, Sir EJ, Sir Rolly, and Sir Emmy Pinos, maadyong buntag, no? I hope nakamata na murong ula, orasa, no? Doon na ba tayong mga pamaol din, ha, no? Ihigop rana ninyo, init nga kape, no? And of course, unyang gabi adto na pud ta sa bantawan, magkaon-kaon na pud ta mga higala. And of course, aside sa ato ang mga sandugo sa Bohol nga activities mga higala, no? Duna pod nagpadayon lang gihapon ang atong mga regular activities and programs and projects sa kagamhanang probinsyal sa dinha sa Kapitolyo mga higala. Of course, kabahin lang gihapon sa ato ang sandugo sa Bohol activities mga higala, nagpahigayon ta og local and overseas job fair, no, dito sa lungsod sa Kandihay mga higala, no, ni adtong Hunyo 30 mga higala ang second local and overseas job fair ni adtong June 30 dito sa lungsod sa Kandihay mga higala. Of course, spearheaded by the Bohol Employment and Placement Office, Public Employment Service Office kon Bepo Peso, headed by Ma'am Vilma Yurong, no, maadyong buntag Ma'am V. And of course, sa itong mga kaubanan din ha sa Bepo Peso, no? So, mauni giingon nga sincero gyud ta, no? Ilalom sa liderato o administrasyon ni Gobernador Aris Omentado nga buot gyud nato nga mahatagan o kahigayunan nga makakita gyud ta og trabaho, no, especially para sa atong mga fresh graduates, no, og atong mga nangita pa og trabaho, no, diin man or dinhi man sa local or buot ba nato nga mo abroad, no, sa naapod tay mga overseas nga job fair or nay mga employers pod, no, nga or mga recruitment agencies mga higala. So kini nga job fair mga higala, no, ni tala kini og 106, no, ka mga local employment applicants, and dunay 83 ka mga overseas employment applicants, og 30 ang na-hired on the spot, no. Grabe. Daghana, no? 30 kabuok hired on the spot, no? So congratulations, no, niining mga na-hired on the spot, nagpakita lamang dyan ni sa ato ang ligon nga partnership aron yun nga ma-promote na to ang employment and economic growth din sa atong lalawigan sa Bohol. Dako na kayo ni og tabang jud sa atong mga kaisuunang bulanon nga nagapangita gyud og trabaho mga higala, no. And of course, ang atong mga participating national government agencies, anaa pod ang DOLE, ang Department of Labor and Employment, ang Bohol Field Office nila, and of course, ang Department of Migrant Workers, DMW, Overseas Workers Welfare Administration kung OWA, ang Department of Trade and Industry kung DTI, ang Pag-ibig Fund, and of course ang Social Security System or ang SSS mga higala. Of course, haom lang gihapon ni sa Strategic Governance Roadmap sa kagamhanang probinsyal ilalom sa liderato ni Gobernador Aris Omentado aron padayon gyud nga mag-abante ang atong mga kinabuhi mga higala, no, kay matod pa gyud ni Sir Jude Bernard Gibb sa iyahang opening didto sa Bantawan mga higala. Ingon gyud siya nga, kining mga taga Bohol, mga kaliwat jud ta ni Daguhoy, dili ta kamaong muatras kay nga naman kay pirmi jud tang mo abante, no. So mao gyud ni ang mga espiritu sa mga bulanon, no, mao gyud ni ang ato ang dugo nga mga dugong Daguhoy, mga bulanon nga dili kamaong muatras sa mga hagit sa kinabuhi, no. So laban lang gyud ang mga higala, no. So kani kining atong gipahigayon nga mga local and overseas job fair, no, kung wala man ta madawat sa mga pipila na ka mga gipang applyan na to, ayaw surrender. Naalagi na'y gitagana ang labang makagagahom para ka na to. Gisulayan pa lang yun ta o gisukod lang yun ta kung unsa yun ta ka strong, ka resilient, no, o ingon ana ba yun ta kadali nga mo surrender. So ayaw lang yung surrender. Laban lang kung laban, no. So puhon-puhon, kung wala man ta na dawat karon, puhon na arag yun na'y gitagana para kaninyo mga higala. And of course, ang kagahapon pong adlaw diha po'y nagkalain-lain nga mga sports activities under the tigi stream, no, sa ato ang sandugo sa Bohol 2026, no. And of course, nagkalain-lain man gyud ang ato ang mga stream, no, or kanibang gitawag nato og mga kategory sa mga activities sa ato ang sandugo sa Bohol. So naatay Atiman stream, no, kaning atiman mauni ang kaning mga pag-atiman nato sa ato ang health, pag-atiman nato sa atong kinaiyahan, sa kalikupan, no, mao na And of course, ang bantawan mga higala na mahimutang sa Old Airport. So mao gyud na ang ato ang entablador, ang atong stage ana ta mo perform, no? So atong mga local artists, no, different activities, and of course, ang atong mga kananan na ang atong mga MSMEs, no, mga small business owners nato, and of course, na ay 79 food concessionaires and 11 non-food concessionaires. So naapod tay mapalit didto nga mga souvenir items mga higala. And of course, bisitaha gyud ninyo ang Bohol Artisans nga stall dito mga higala. I-promote gyud ni nato kay hinimo ni sa atong mga kaigsuonan nga mga PDL nga naa sa BDJ MP, and of course atong mga local artisans or Boholano artisans gyud ang naghimo ni ini mga higala. So atong suportahan ang atong mga kaigsuonan. Of course, ang ato ang baras stream, no? So mo ni ang mga pagbaras-baras, pagsuroy-suroy, no, para ni sa mga laagan, no, sama ni Maria nga laagan. Ang Bibo stream pasiuna, ang Tabo, no, sa Tabo mga higala na adin ha ang atong mga trade fair, agri fair, no, and of course Tapok and Tigi stream. So tigi din ha gyud ang mga panagtigi, so mga different sports activities, no, so mga sport events nato ni mga higala. So mao to ang atong nagkalain-lain nga mga sandugo streams or mga categories sa mga activities nato sa sandugo mga higala. And of course, aside sa sandugo, no, padayon lang gihapon ang atong mga nagkalain-lain nga mga activities and events dinha sa Kapitolyo. Sa milabayng semana mga higala ni atong Hulyo 3, no, dito sa CPG Hall sa New Capitol Building mga higala, nagapahigayon ta og usa ka training, no, ang mga LGUs atong gitrain on seahorse monitoring aron na atong mapanghingusgan ang atoang marine conservation mga higala. Pinanguluhan kini sa Bohol Provincial Environment Management Office kon BPEMO in partnership with Zoological Society of London kon ZSL. No, so kini nga mao nga training nag-equip kani sa mga local government representatives nato nga madugangan ang ilang mga kaalam ug kahibalo aron pag-identify sa mga nagkalain-lain nga mga seahorse species ug pag-conduct og mga standardized monitoring, no. So natay mga nindot nga mga talan-awon under the sea, no, katong maghilig og diving, free divers, scuba divers, no, nya kabalo juta nga naa dinhi natay katong smallest nga seahorse, katong pygmy seahorse, no, naa na dinha sa may anda na po dito sa lungsod sa Hetafe, and I'm sure in other marine waters po nato na agyud po ni sila as long as dili gyud nato matandog ang ilahang mga Pinoy-anan. So ang hepe or ang leader, ang program leader sa ZSL nga si Chai Apale ug ang iyahang team, naghimo sila sa maong mga lectures ug simulation exercises aron nga ma-improve nato ang ato ang marine data collection and aron masuportahan ang epektibo nga pag-manage og expansion of marine protected areas, no. So daghan kayo ta og marine protected areas dinhi sa Bohol mga higala, and of course as a UNESCO Global Geopark, no, usag yun ni sa atong gipanghingusgan nga atog yung ma-maintainar, no, ang kahimsog sa atong kinaiyahan ug sa atong kalikupan, ato ning masustinar, no, ato ning mapalungtad aron gyud nga maabtan pa ni sa mga sunod pa nga henerasyon. And of course, when we protect our marine waters, no, we are protecting our food security for our land para nato nga mga bul-anon, no, kay ang atong kinaiyahan mga higala mao man gyud nay atong gikuhaan sa atong mga pagkaon, no. So mao na nga kita gyud number one nga muatiman og muamping ni ana, kay asa naman tagpanganon ani kung madaot na ang atong kinaiyahan og ang atong kalikupan. Good morning Sir JC Castillon and Ma'am Clarice of Paimo, maadyong buntag sa atong mga admin team dinha sa Paimo, no, Sir Sir Angel, Ma'am Alma and Ma'am Bernadette, no, si Ma'am Madet and Ma'am Chenny. Good morning, good morning. Of course si Ma'am Silaya sa ato ang monitoring team, no. And of course, Ma'am El Pidya, Auntie El, good morning. And Mami Sonia, good morning. No, daghan kayong salamat nga kanunay gud mo nga naga paminaw, no? Aron updated bisan pag naa mo sa Manila, naa mo sa Mindanao, updated mo sa mga nagakahitabo dinhi sa Bohol. Mo nang importante gyud ni kaayo mga higala nga ato gyud ning isibya sa kahanginan, ato gyud ning i-inform sa katawhan kung unsa ang gipangbuhat sa kagamhanang probinsyal ug giunsa nato ang ato ang mga buhis sa katawhan, no? Aron masayod ta, no, nga wala gyud giusik-usikan ang ato ang mga kaban ng bayan mga higala. So aron masayod ta unsay mga programa o proyekto sa kagamhanang probinsyal, no? So mo ni sama ni ini mga trainings, workshops, lectures nga gipahigayon, no? So dako kayo ni og tabang, no? Kay aron kini man kung manarbaho ta mga higala unya kulang pata sa kahibalo, no? So kinahanglan na kanunay gyud ang ato ang pag-upskill, no? And padayon gyud ang ato ang learning kay ang mga teknolohiya pod nagaka-upgrade, no? So mo na nga mo-adapt gyud pod ta. So para sa ato ang data monitoring, data collection, sa ato ang monitoring and assessment, no, nga paghimuon updated na pud ta, no? And sa mapasalamaton ta sa ato mga partner agencies, no, sa mga private and non-government organizations nga naa sila, andam sila kanunay nga makig-collab nato or makig-partner nato, no, with the government aron gyud nga nagkahiusa ta, no, ug usara ang ato ang tumong, no, aron gyud nato nga ma-aside sa mapalambo ato gyud nga maprotektahan pod ang atong kinaiyahan ug ang atong kalikupan. And of course, padayon ta mga higala, no, ang kagahapong adlaw pod mga higala gipahigayon ang inaugural sa Sandugo sa Bohol Badminton Opening, no, ang open tournament mao ni ang kung giingon nga kagahapong adlaw aside sa launching, no, sa Sandugo sa Bohol. Simultaneously naa pud tay mga gipahigayon nga nagkalain-lain na pud nga mga events, no, under the TIGI stream. So ang atong mga atleta, no, gikan sa nagkalain-lain nga mga division, no, sa ang 12 and under, ang singles and doubles, 16 and under doubles, men's and women's singles, and novice or beginners category. So kagahapong adlaw, so kining badminton open tournament mga higala gipahigayon ni kagahapon og karong adlaw, July 4 and July 5 mga higala. So good luck sa ato mga atleta, sa ato mga participants, no, sa ato ang mga nagkalain-lain nga mga events. Of course, karong adlaw, dunaw gihapoy mga activities nga gipahigayon, and of course, ang atong bantawan padayon lang gihapon na mga higala. No? So, mauna ang atoang mga activities. Of course, aduna tay pagahimuon pod nga pagbunye, no, part sa ato ang rich history and cultural heritage, no, isip mga bulan nun, no, mahilig kay tag musika, no, mahilig gid kay tag music, no. So kagabi pa lang, kagahapon lang ganing adlaw, no, didto sa Talibon sa opening sa Sandugo sa Bohol mga higala, no, nga gipakita didto sa Talibon ang ilahang Abundayon Festival, no, through the Talibon Performing Arts Group, no, ilang gi-perform ang ilang Abundayon Festival nga performance, and then diha putong sayaw sa bangko nga Hiko Japan gazukog taman kay huy Ginoo kog mahagbong, no, simba ko. But very talented and grabe kayo, perfect ang timing, ang compass, no, nga grabe ang sayaw sa bangko, tulo ka bangko gipatong unya nagambak-ambak ka dito, naglayat-layat ka while nagsayaw-sayaw, grabe gyud og focus and discipline ang mga dancers, and dito gyud ako na appreciate og maayo ang talento sa mga bulanon mga higala. And of course, after sa mga performance, after sa ato ang gipakita ang reenactment of Sandugoan, no, after sa event mga higala, of course ni follow gyud ang after party. Kauban gyud nato ang usas sa mga music artists or ato ang mga local bands or local artists dinhi sa Bohol, ang Brown Buds, no. So na ako'y kaistorya gabi ini nga nagdusal grabihan ang Brown Buds, no, dugay na kay na sila ba, mura na gyud na sila usa sa mga icon dinhi sa Bohol, no. So daghan kayo tag icons dinhi sa Bohol, daghan kayo tag angay ika proud nga mga bulanon. And if you listen to Tingog sa Kabatanunan every Monday to Friday 5 to 6 in the evening din ha sa Kiss FM mga higala. Madunggan gid ninyo ang atong mga local artist kay mao gyud na ang gusto ug buot natong panghingusgan nga atong i-air sa kahanginan no ang atong lokal nga mga musika no locally produced no written by local artists, written by Boholanos, produced by Boholanos, no? So kagabi no, lami kayo paminawo no pagtukar sa Brown Buds ni gyud nimo kalikayan nga magindak-indak ug magtindak-tindak gyud imong tiil, no? Kay ganahan kang musayaw unya karon karong July 22 mga higala, no? Ang Coro Seraphim aduna na poy pagahimuon nga pagbunyi, no? So a Sandugo Legacy, no? So lain na po ning talento sa mga bulanon mga higala, no? So giauhag na to ang tanan, no, nga mu-witness na ining panagbunyi, the Sandugo Legacy, no? A choral concert by Coro Seraphim featured in the Sandugo sa Bohol 2026, ipahigayon ni sa National Museum of the Philippines Bohol mga higala, July 22 alas 7 ang takna sa kagabhion. Ang ticket mga higala, 300 pesos alang sa mga estudyante. O ang regular ticket mga higala anaa sa 500 pesos, no? So kadtong mga gustong mupalit or magpa-reserve og ticket mga higala, please visit the Provincial Government of Bohol Facebook page na ay link didto nga inyong i-click, no? Pangitaa lang ninyo ng panagbunyi nga post. Ay poster din ha entitled Panagbunyi. Nya i-click lang ninyo to o nya i-fill out ninyo ang form aron makapareserve na mo og ticket, or you can check with the National Museum of the Philippines Bohol also kung naara mo din ha duol sa National Museum mga higala aron makasecure na ta sa atong tickets. Again, it's 300 pesos for students and 500 pesos ang regular ticket nato mga higala. And sa laing bahin mga higala, no, kagabi ipod sa opening or sa launching sa atong Sandugo sa Bohol 2026. Of course, kauban nato si PA Aster Caberte, no? And of course, anaa pod si Congresswoman Vanvan Omentado, no? Inubanan pod sa uban nato nga mga board members, no? Board member Nanay Lucille Lagunay, naa pod si ang ato ang Provincial Legal Officer Attorney Handa Lagunay, no? Nga dili gyud nila pwedeng ma-miss ang maong event, ang maong activities kay grabe. Parte na ginis sa ato ang naa na ginis atong dugo na nalaytay nagdagandagan ang ato ang pagkabul-anon nga di pwede nga dili ta mahimong parte sa atong pag-celebrate sa Sandugo sa Bohol 2026. And of course, to grace the event, kauban nato as a representative sa ato ang bagong Department of Tourism Secretary Dita Matay, no, anaa si OIC sa ato ang Department of Tourism Region 7 or Central Visayas, si Dr. Jelena Asis Dimpas, no, si Doc G, or nindot gyud kaayo tong iyang speech or iyang gisulti kagabi, no, nga iyang na-recall nga ang iyang pagbisita dinhi sa Bohol, no, specifically dito sa Talibon, dili gyud niya malimtan sa iyang experience nga lami jud kuno kaayo ang ato ang seafood dinhi sa Bohol, no, particularly dito sa Talibon kay dito magyud siya nakatilaw, no, nga lami an gyud nga murag manamis-tamis, no, unya lami pagyud kaayo nga pagkaluto kay presko labas gyud kaayo ang ato mga seafood dinha. Of course, Talibon as the seafood capital of Bohol, no, mo na nga angay gyud ta nga ma-proud ug angay gyud nato nga i-promote ni mga higala. And of course, iyaha pong nahisgutan, no, mahitungod sa turismo sa atong lalawigan sa Bohol nga aduna na yung mga nagkalain-lain pod nga mga turista and different nationalities, no, from Indonesia, from India, no, nga mianhi daghan nagkalain-lain nga mga tourism agencies nga mi-explore na pod dinhi sa Bohol, no, ilang gitan-aw unsay naa sa Bohol, unsay ilang ika-promote ug pag-uli nila dito sa ilahang nagkatagsa-tagsa nagkalain-lain nga mga nasod, dito na nila i-promote og ilang isaysay unsay ilang nasinati dinhi sa Bohol, unsay ilang nakita, no, unsa kaanyag, unsa kamaanyag kining ato ang lalawigan sa Bohol. And of course, as the Philippines' first UNESCO Global Geopark, gi-embrace na gyud nato ning tanan mga higala kini nga designation, no, kini pagka UNESCO Global Geopark nato mga higala usa ni ka designation, dili ni award, no, dili ni kay gikoronahan ta o gi-awardan ta. It's a designation, it's a recognition, and usa ni siya ka recognition nga pagasusihon matag upat ka tuig. So dili ni siya forever nga award, no. Mao na nga reminder gyud ni usa gyud ni sa mga gi-remind pod ni Doc G or ni sa ato ang regional director sa Department of Tourism Region 7 mga higala nga angay gyud nato nga pag-aampingan ng atong kinaiyahan ug ang atong kalikupan kay diha gyud pod mao magyud na ang usa sa pagatan-awon sa atong mga turista ug sa atong mga bisita, no, naa natay gitawag og geotourism or ang geological tours nato, no. So mutan-aw sila sa mga naturally formed, naturally made geological formations sama sa Chocolate Hills, no, Alicia Panoramic Park, no, natural ra na nga pagpurma sa mga kayutaan ug mga bato, wala gyud nay man-made anang dapita mga higala, no. And of course, speaking of international tourists, no, gani sa milabayng semana pod mga higala, no, adunay 126 or 126 nga mga langyaw nga mga bisita nga miabot dinhi sa Bohol sakay sa MV Heritage Adventurer, no, mibisita sa Bohol Island UNESCO Global Geopark ang kinaunhan. Og sa pagkakaroon, nag-inusara nga UNESCO Global Geopark dinhi sa Pilipinas mga higala, no. And of course, miari sila aron sa ilang pagsuroy-suroy og pagkat-on, no, mahitungod sa atong kultura, pagtanaw sa atong maanyag og maanindot nga kinaiyahan. Og dito sila misuroy mga higala sa ato ang Philippine Tarsier sa Corelia, Philippine Tarsier Sanctuary sa Corelia. Unya, misuroy sila dito sa Chocolate Hills na to mga higala sa viewing deck. And of course, no, ang pinaka-adventure part o pinakalingaw nga part nga ato, nahimamat nila ang atong mga kaigsuunang makaks dito sa Raja Sikatuna Protected Landscape, no. So, makita na to sa mga hulagway nga ang mga turista, mga langyaw nga mga bisita, no. Giabi-abi, mainiton nga giabi-abi sa mga unggoy dito sa Magsaysay Park, no. Pag-abot nila, no, kani mga unggoy din ha sa Magsaysay Park nga naa sulod sa Raja Sikatuna Protected Landscape mga higala, friendly gyud na sila kaayo, di lang gyud nato sila mahilabtan og mapasakitan, no. Kinsa bagoy ganahan nga masakitan mga higala mo, nang ato jud silang ampingan ang mga unggoy, friendly man na sila, so friendly pud ta nila. So naipicture dito nga, nisabak ang unggoy sa mga bisita, no, naapoy ka ng murag nakig-shake hands, naglamano sila. So, nga na, no, dili lang kitang mga bulanon ang mga warm welcome sa itong mga bisita. Dili lang kita ang mga maabi-abihon. Apil na po ang mga makaks or kanang mga unggoy. Nga na, adin ha, sa Raja Sikatuna mga higala, no. So, ingon ana lang yun, dadin his sa Bohol mo na nga. Again, importante yun kaayong ato ang panghingusgan ang pagprotektar o pagkonserbar sa atong kinaiyahan nga gusto man ta og progreso, gusto yuta nga mo abante ang atong ekonomiya sa Bohol, atong i-make sure nga mo balanse yuta sa between progress and protection and conservation mga higala. So naamang yun ang human activities pinaagi sa turismo, ato yung i-make sure nga tagaan yun atong higayon nga makapahulay pod ang atong kinaiyahan ng ang atong kalikupan ay adlaw nga nagyun ay rest day dapat ang ato ang mga natural attractions mga higala, no, sama sa gihimo sa anda ang ilahang cave pool na iduha ka adlaw nga mopahulay Lunes ug Biyernes, dili gyud na nila paliguan, pwede lang mo muadto ug mutan-aw pero bawal maligo kay aron makapahulay ang kinaiyahan sama sa Lamanok Point. The same nagyoy adlaw nga dili nila pasuruyan or pasudlan og bisita dito sa Alicia Panoramic Park na ay usa ka adlaw na ay, I think every last Wednesday of the month nga wala po'y walay hike pasaka sa Panoramic Park tungod kay maupod na'y adlaw nga sila magapanghinlo dito sa Panoramic Park. So again, reminder nga mamahimo tang mga responsable mga bisita, responsable nga mga turista nga mo remind po ta, mo tabang po ta remind sa atong mga langyaw po nga mga bisita nga atong respetuhon ng atong kinaiyahan o ang atong kultura dinhi sa Bohol. No? So, i-maintain na to ang kahinloon sa matag dapit o matag lugar nga atong pagabisitahan, no? Ma-geosite man na or a tourist attraction or tourist destination, dili kita magbilin o basura sa bisan asang dapit mga higala. So, mauto ang pagbisita, no, sa ato ang mga langyaw nga mga turista, no, sakay sa MV Heritage Adventurer, dito sila midunggo sa Port of Baclayon mga higala, ikaduhang higayon na ni karong tuiga, no, nga adunay cruise ship nga midunggo dinhi sa Bohol dinha sa Baclayon mga higala, no, and ato silang gipasuroy, gipa-experience nato nila ang geo tour, no, or a geological tour na siya mga higala nga na-experience nila ang ato mga geosites, no, so sama sa Carmen, no, ang Carmen nga usa ka geosite nga adunay international nga significance, ang Philippine Tertiary Sanctuary sa Corelia usa ka biological site, no, dinha nato gi-conserve, giprotektahan ang ato ang mga one of the world's smallest primate mga higala, no, ang atong friendly tertiaries, and of course ang Raja Sikatuna protected landscape usa gihapon na ka biological site ug naa gyud dinha na muyo ang nagkalain-lain nga mga wildlife, no, dinhi sa Bohol na dinha ang flying lemur, no, or ang kagwang, unya na ay nagkalain-lain nga mga langgam nga mabulukon or nagkalain-lain nga mga kolor nga mga langgam nga makita po nato dinha mga higala. Busa angay laman gajud nga ato ng ampingan. And of course, no, matud pa sa taho nga mibisita diay pud sila sa Balikasag Island mga higala. Diin ang Balikasag Island usa gihapon ka biological site nato dinhi sa atong lalawigan sa Bohol, no, daghan kay tag activities, tourism activities dinha sama sa snorkeling, free diving, scuba diving, so mo na nga angayan gyud nga dili lang kay puros income or puros kwarta atong tan-awon, ato pong tan-awon ang pagkonserbar sa atong kinaiyahan mga higala, tungod kay kung iabot ta sa panahon nga madaot ang kinaiyahan, wala na pud tay gamiton para sa atong panginabuhian. Muna nga angayan nga ato gyung hatagan og respeto ang atong kinaiyahan. So kita gani nga tao kapuyon ganita mo ganahan ganita mo pahulay parihara po na sa kinaiyahan mga higala. No, and of course, last yes 56 na ang takna sa kabuntagon mga higala. Paspasa pud nangaligid sa oras mga higala, no. Daghan pa kaayo ta og mga updates ug mga balita nga angay gyud nga ihato dinha kaninyo apan na limitado gyud ang ato ang oras mga higala, no, kay isa ka oras na gyud ang gigahin, no, para sa ato ang programang takna sa gobernador, no. Ato mga online viewers, no, nagpungasi jud murong adlawa, daghan kaayong salamat sa inyong suporta, mainiton nga pagsuporta, daghan kaayong salamat classmate architect ninyo gidabin, usa pud ni sa ato ang mga kusgan nga mga ato ang champion for our Boholano cultural heritage, no, si architect gidabin, no, ang iyang mga buhat mga higala kaning iyang mga proyekto kaning iyang mga gipang design, iya gyud ang i-make sure nga makita gyud dinha sa iyang design nga ang pagkabul-anon na naa gyud na siya murag signature, no, kung kuan pa na nakay signature design nga dinha magpakita nimo unsa ba ang bul-anon, no, so through his artworks ingana pud ang iyang mga pamaagi, no. And of course, another classmate, no, akong uncle, Sir Amrod Asares, maadyong buntag. And of course, ang akong daddy Hill Bungato, sir, maadyong buntag, no. Asa naman po ka nag-bike-bike o nag-laag-laag karong adlawa, no. Stay healthy and magtagbo-tagbo rata din ha sa Kapitolyo. Daghan pa tag mga proyekto nga, of course, no, puhon-puhon doon na tayo mga projects and programs nga kauban na to ang atong mga kaubanan din ha sa PCDO. So of course, as a UNESCO Global Geopark, again, ang bida ang ato ang komunidad mga higala. So dirigita, balik ta sa ato ang grassroots level. Sama ni Governor Aris Omentado nga kanunay ang iyang kasing-kasing tuadyod sa ato mga kaigsuunan, labi na itong naa sa mga hilit nga lugar, naa sa mga kasuok-suokang barangay o kaislahan nga dili na jud maabot sa mga serbisyo, mauna nga ang atong mga serbisyo sama sa mga kining ato ang caravan or ang atong mga services nga gidala dinha sa nataran sa atong mga kaigsuunan dinha sa inyong kalungsuran, kabarangayan, no, kaislahan, no, So dinha sa grassroots level, dinha sa atong mga local communities kung unsa ang gikinahanglan nga mga serbisyo, atong dalhon ang serbisyo ngadto kanila. So padayon lang gihapon na for the next 6 months, no, kay ikapitong bulan na gyud ni sa tuig 2026, ani ana jud ta sa Hulyo mga higala, di nakapugngan, no, paspas jud kaayo nga nangaligid ang panahon. So padayon lang gihapon ang atong mga caravan services, no, bus caravan, no, headed by the BDPO, nya na pod ang atong mga caravan nga naatay mga free medical mission, atay dental services, libreng tuli, libreng gupit, o ang atong mga libre nga mga kining pinaagi sa provincial legal office, no, mga legal assistance or legal advice nga gikinahanglan, apil na sa mga serbisyo nga atong ihatod dinha sa inyo nataran mga higala. So atangin ninyo ang mga update bahin ni Ana, ang mga schedule i-post gyud na dinha sa Provincial Government of Bohol Facebook page. So muna nga ako gyud mong giauhag sa kanunay nga mo follow sa atoang official Facebook page, the Provincial Government of Bohol Facebook page, og Erico Aris Omentado kanang na ay blue nga checkmark, kay daghan ra bagyo kayo magama-gama og mga fake accounts, no, so magbantay gyud ta sa kung unsa ang ato ang gipang follow dinha sa social media mga higala, no, dinha gyud nakasila nakasalalay ang impormasyon nga atong mabasa og ang impormasyon nga atong gi-digest mo na nga atong i-make sure nga nag-follow ta sa mga naghatod og tinuod nga mga balita og impormasyon mga higala, no. So ang atong mga uban na to nga mga updates mga higala, inyong mabasa din ha sa ato ang official Facebook page. And of course, padayon ta sa ato ang pagsaulog sa Sandugo sa Bohol 2026, no, atangi ang ato ang mga activities, nightly activities din ha sa Bantawan. Kada gabi na atay live band, gabi murag Sano Angels mantong naa dito sa Bantawan, kay ang Brown Buds naa dito sa Talibon sa opening sa Sandugo, no. And of course, ang nagkalain-lain na to nga mga tigi streams, no, ang kalain-lain nga activities, sporting events, no. Palihog i-check ang schedule naa sa Sandugo sa Bohol official Facebook page mga higala. Naa din ha nakapost na ay calendar, no, nga makita ninyo ang schedule. And then pwede ra gyud mo kaayo nga mo PM or mo message pod, no, kung duna may mga pangutana, i-message lang ninyo ang page. Naagi na ato mga kaubanan din ha sa Sikad ug sa Sandugo sa Bohol team nga abtik kaayo nga makatubag pod sa inyong mga pangutana. And of course, daghan kay salamat sa atong mga writers din ha sa paimo sa paghipos ni ining atong mga balita ug impormasyon nga gihatod kaninyo karong adlaw mga higala. Sir Jigs, Ma'am Abigail, Ma'am Rica, Ma'am Jewel, Ma'am Philjet, Ma'am Hana, good morning, daghan kayong salamat, no. And of course, sa akong mga kaubanan din ha, sa ato ang Geopark team, maadyong buntag, and good luck sa ato ang revalidation mission alang sa kasayuran sa tanan mga higala karong tuiga paghimuon ang ato ang revalidation sa ato ang designation as a UNESCO Global Geopark. So mahitabo na karong tuiga mga higala. Busa ako yung giauhag ang atong mga kaigsuunang bulanon. Of course, ang ato ang chairperson sa ato ang Bohol Island Geopark Management Council, ang ato ang gobernador, Governor Aris Omentado, no, ang kining tibuok team sa Geopark mga higala, headed by our Geopark manager Ma'am Joanne Pinat, no, nga nangandam gyud ta sa ato ang revalidation mission aron gyud nga susihon sa UNESCO mga higala kung nagmatinod anon bata sa ato ang commitment nga atong protektahan ang ato ang lalawigan sa Bohol, no, nga ato gyud ning mahimong malungtaron ang atong mga programs and projects sa ato ang protection and conservation of our natural and geological heritage. Lakip na pod ang ato ang kultura, mauna nga grabe gyud ang ato ang sa ato ang pag-celebrate sa Sandugo sa Bohol, no, dili pod basta-basta nga atong pagpasabot sa atong mga kaigsuunang bulanon. Kay gani sa The Capitol Report sa milabayng semana mga higala, diha pa dyan nangutana og ngano man gyud nga ato maninggi na sa ulog ang Sandugo sa Bohol, no, nganong naamay Sandugo sa Bohol. So muna nga sa gisulti ni Governor Aris Omentado kagabi mga higala sa opening, mao nang angayan gyud nga kining Sandugo sa Bohol ato ning i-promote og dalhon sa nagkalain-laing lungsod sa Bohol aron mabati masinati sa matag bulanon unsa ni ka importante kanato sa atong kultura isip mga bulanon, no, kay dili lang tataman anang definition of what is a sandugo o nganong nahimo ang sandugo between si Katuna ang ligaspiyo niya ngano man nga ato maninggi padayon karon. So mao gyud ning angay i-embrace gyud ni nato mga higala no aron gyud nga dili lang ni taman sa huna-huna kundi naa pud ni sa ato mga kasing-kasing. So padayon ta sa ato mga pagsaulog sa sandugo sa Bohol 2026 mga higala kung naa ni kung naay activities nga mahitabo dinha sa inyong mga lungsod. Mutambong yun ta, makig-celebrate ta, mu-cooperate, mu-participate ta mga higala. And again, sa ato ang revalidation as a UNESCO Global Geopark karong tuiga mga higala, wala kita'y laing buhaton kundili makig-hiusa ta sa padayo na to nga mga protection and conservation efforts no aron mapabilin gyud nato ang kaanyag dili nato maguba dili nato ma-destroy ma-disturb ang ato ang natural and geological heritage lakip na pod ang atong cultural heritage no as Boholanos and of course ang pinakaimportante ang katawhang Bulanon. Kita ang pinakakasing-kasing niining ato ang designasyon as a UNESCO Global Geopark. Kaya mag-unsa man ang kinaiyahan kung wala tang katawhan. Mag-unsa po tang mga katawhan kung wala po nang kinaiyahan. Mawag yun ay kanunay natong hinumduman mga higala. Wani kita igong oras mga higala. Alas 11.04 na ang oras sa kabuntak na sa kabuntagon mga higala. No? And of course, mag-uban lang gihapon ta sa sunod Domingo. O ayaw mo kalimot, naalang gihapon ang programa, ang live update ni Governor Aris Umentado sa iyang programang Aris sa Katawhan. Takna sa gobernador sa iyang Facebook page no Erico Aris Omentado og sa matag karon og unya as long as dili jud busy si Governor Aris og wala siya mga importanteng lakaw muhatag mugahin gyud na siya og oras para lang yun makahatod personally makahimo og mga live updates alang kanato mga Bulanon busa atangi kana sa iyang Facebook page pohon mga higala until next Sunday mga higala ning sasamang oras alas Jess hantod alas 11 ang takna sa kabuntagon dinhi lamang gihapon sa atong programang takna sa gobernador kini lang gihapon ang inyong ubos nga higala Mary Lou Rehis gikan sa buhatan sa Provincial Information and Media Office pinanguluhan ni Attorney Filipina Asoy Piolio ug sa ato ang Administrative Officer 5 Sir Mark Anthony Pernia daghan kayong salamat amping ampo ug sa kanunay abante Bohol.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit og malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B Inting Street.
1: Get a great deal at BGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Ang lapad sa ulo, apat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Cheers sa barkada nating
6: night shift,
7: OT,
8: breadwinner.
9: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
10: Drink responsibly.
9: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
11: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
12: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
13: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe ay anak nga babae, di nakanak, pinaagi sa makabuhay. Nagkita gimay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay giclear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung sa kamaayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
14: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
16: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan may eskwela si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwelahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
15: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
16: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
15: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
16: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
15: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
16: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
17: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol.
18: Ace Medical Center Bohol.
17: Kasaligan mo.
19: Gikan kanamo sa DYRD.
20: DYRD.
19: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Gikan sa Salmo chapter 104 verse 33. Awitan ko ang Ginoo sa tibuok kong kinabuhi. Awitan ko mga pagdaig ang akong Diyos samtang buhi pa ako. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Diyos.
0: Samtang
2: Kaya kay makatakanta ka dihag sa diha. Kaya makatakanta ka dihag ispagating pababa.
0: Uy, kakaraan na ba ang nagagawin?
2: Kaya may usor no? Kaya may usor on? Hawak ko ang bit.
0: Hawak ko ang bit. Uy, nakibaw ka nga. Ay, IA eh. Ano? AI di ay?
2: AI? Ito na internal examination.
0: AI ko na nagkanta ng mga friends.
2: Mura, kasagaran sa mga bagong bitawan ko noon, AI dyan, manay na kong hulga ron sa mga nanginabuhi sa musika. Kaya mura, kompetensyahan sila sa AI, no?
0: Kuya, kamo, ano mo yung trabaho na puhon?
2: Oo.
0: AI na lang mo puhon?
2: AI na.
0: Atrak ka?
2: AI na yung atrak ka. I'm Nick.
0: And I'm Atili.
2: Pinaros ko karoon sa ilang taksa-taksa ka mga radio sets o sa ilang mga gadgets, no? Dini sa nagpahayad sa tagbilaran, mga kasikpit ng mga karusuran, kutob sa abotong sa itong Sibya, sa itong transmitted signal sa DYRD 1161 kHz o sa atong mga nagpaminaw, haaman mong napita sa Pilipinas o gawa sa Pilipinas, gawa sa kalibutan, o di ay, sa kalibutan ra, o ilabot gawa sa, nga, mabati, through internet, no? Niya na tao din eh. Magpaminaw na po, magsaba-saba na po may the next almost an hour, no? I'm Nick.
0: And I'm Atili. Good morning and welcome. Oh, sige nga na ni Kuya Nick, ino nga, kanang stay put and relax and see a movie. And the day of movie and listen to the radio.
2: See,
0: karon ana mura nang punag movie ron kay nana may Facebook.
2: Bitaw.
0: So mga welcome.
2: Nya atong partner to speak as lawak.
0: Welcome.
2: Naaba mo diha?
0: Engineer Gilbert Tolop.
2: Sa tibuok ngayon nga kusog sa DYRD Technical Department, Engineer Rani, Engineer Goody, Engineer Michael, og ni Engineer Idol Jerry Kais, og ni Engineer Phil
0: Abandula.

0: Alang sa dekalidad of nationally awarded na pest control services, maoiduawa ang Go Forward Pest Control. Nga nahimutang sa Unit 5, No. 42, Ramon Inirio Street, Poblacion 3, Tagbilaran City, Dool sa LTO o Buholay. Nga matawagan sa telepono 412-3812 o sa 0910-936-2289. Aduna usab sila Disinfection Service, Certified ISO 9001-2005, licensed by FDA and FPA. Basta pest control ang iskutan. Kinsay atong tawgon?
1: Go Forward!
2: Makuratan man ko na mo din. Ato din pasalamatan ato mga sponsors, mga higala. Sir Rudy Tutor sa La Union Kandihay Bohol, Barangay Captain Rudy Tutor. And also salamat sa Rigumba Malales Optical Clinic. Thank you ni Dr. Edna, Dr. Humor, Sir Ruping, Ma'am NN, si Lita, si Jessa, Cora! Kurakupor. Good morning. Anya, salamat na sa BQ Mall sa kuan ang Sarigumba Malalis Optical Clinic. Okay, and also Boheco One, pinagi ni Engineer Dino Nicolas Rojas, Ma'am Weng Ruiz, thank you so much. And also FCB, First Consolidated Bank. Thank you ni Sir Richard Uy, Ma'am Candice, Ma'am Claire
3: Ibardone.
2: Yes, og si Ma'am Lovely po. Thank you for the help kanunay.
3: Oh, sa Alba Sports, si Charon, salamat Sir Patrick, og Sir Helen Binangbang, salamat ya po ni Ma'am Julian, no?
2: Hi, Ma'am. Eh, si Kuan Insiang. Insiang, Miss Nissan.
3: Oh, maayong buntag dihan ninyo tanan. Mm. Alba Sports, si Charon, salamat kayo. Salamat for being our sponsors for a very long time. Salamat kayo, Alvas Pork Chicharon o sa Cocinera.
2: Yes, Go Forward, Pest Control.
3: Hoy, na problema ba mo sa inyong mga bayad yan, na mga ok-ok, na mga ilaga, na mga...
2: Modyan ay problema sa mga balay-balay.
3: Mga lamok, mga langaw, niya. Labi na sa mga bayad ito nga, wadaan nila mapo, ma soil poisoning nila ang nilang yuta, ang itagdukad silang balay bitaw. Na inayak, nagtukod ng bayad, okay ra, oog. Dili konkreto, pero konkreto, medyo lisod po niya. Tapos ilaw, bitaw niya, o niya kining anay, kay lisod kining anay, kay mukulikot, gina, no? Mangita, gina siya somewhere dito sa mga, kuan sa lublakang, to, na makasood, gina sa imong bahay, no? So, importante po din yung atong bahay nga, mag-finishingan, giyod, kaya rong dili, na gina sila makasood. Pero in some cases, kung makasood, giyod, mula gina, sa hassle kayo ning anay, no? So, muna nga, tambale ang anay, ipapuksain ang mga anay, no? So, tawagan ninyo ang Go Forward Pest Control. Salamat kayo di sa may Inirio Street na nagpahan sa Tagbilaran na pizza sa LTO. Salamat kayo, Go Forward Pest Control.
2: Good morning, Ma'am Charmaine.
3: Ma'am Charmaine, o si Ma'am Charisma. Cha.
2: O si Ma'am, Kurog Kumat, Arsenia Beauty.
3: Tabuno.
2: Good morning, Tanan. O si, kuanday, si Ma'am Luz Aton, Ma'am Taling Lagura. Des Himilian Lubok. Good morning. And dire po sa Lindaville, si Ma'am Perez, Ma'am Carmen, and family. Good morning po ni Ma'am Baby, og ni Sir Alex Lumayog, si Engineer Dong, og si Ma'am Bambi Melissimo. Tanan nga naminot today. Good morning. Okay.
3: Sa di po na mag-

0: Ano to? Ako ng Timbaya o no? By Junbik! Junbik ko ano ha? Kanang Junbik ka na.
1: Krimulya. Ang kontra ng bayan.
0: O sa tingan, ito yung Aiplino to, kanang nakalimutan.
1: Junbik.
0: Yes. Yes, ko andas. Ate Kira.
1: Oh, taga-Ate Kira. Ito yung Aiplino mo doon. Kanang... Ito ah. It shows. Kung mag 60 na, it shows. Makalimot na.
0: Ito po. Halko, hakulba! By Junbik, hakulba, hakulba. By Victor, Victor Hakulba Junior.
1: Hakulba Ribulya.
0: May buntag dia. Kabra, kinakabragan. May buntag dia, ano? O, oh, dia sa San Isidro. May buntag dia.
1: Bohol.
0: O, sorry, Junbik, hawa ko katubag sa'yo. Mutawag atong Friday.
1: Kuya, huwa naman dito. Tawag-tawag ko naman lang dito ang Junbik. Kanya may mo siguro ni Kuan, kanang
0: advisor.
1: O, oh, sa kanya yung mga Kuan, ba, ninja moves.
0: Junbik Hakulba, ha? Kaya basig, basig, makatilaw, makatilaw tayong inoy bugri sa akin. O di, atong pasalamatan.
1: O si Myrna, Myrnia, Myrnia,
0: Myrnia,
1: Myrna, Myrna, Jakor.
0: Jakor. R-R-R.
1: Da sa Dao, Ma'am Carmen Perez, good morning. Da sa Lindaville. Isi tata po da sa San Isidro.
0: Tata Alfredo, no?
1: Yes.
0: May buntag dia, Inday.
1: Og sa imong bana po, Inday.
0: Og sa akong kinaidolan, idol na mo ni, oh, si Sir, si Brad. Max pa tayo, no? Sa kining pidikab. O, oh, singa na na, kanang...
1: TBS.
0: TBS. 1727, no?
1: Rumble.
0: 1727. 1727, ni Taling Pod, may buntag ha, no?
1: Ay, hindi Taling.
0: Hindi Taling, day. Oh,
1: may Taling, buntag, Taling.
0: Taling, no? O niya, kanang...
1: Oy, si Sir Michael Sepe, day. Good morning,
0: Sir
1: po.
0: Sir Michael Sepe, sa iyang walang humpay na pag...
1: forward, og
0: forward sa mga... Kwa na to,
1: salmo.
0: Oh, sa mga salmo. Kini ang nalimot na wadin ang tipo ano madalas gam ang skyflex
1: na skyflex yon ko ano eh ginamos. Okay, magluto si
0: Chef Lee with the recipe
1: caldereta. Don't you know mayon man tanga og caldereta, that means baka or
0: kanding.
1: Kanding.
0: Kanding na napopular din sa kanding.
1: Pwede dai baboy, basta anything, any meat,
0: no? Basta nga naon pagtimpla.
1: Oh, kana pwede aslong. Manok, baboy, baka, oh,
0: kinsa
1: kanding, ana.
0: Kinsa may magbuot nimo, magkuan ka, kinsa may magbuot nimo bagkalirita kag bulinaw.
1: Oo. Oh, pwede pud. Magbuot mo.
0: Muna kayong tatay sa onag, besag onsa, may mong bitsinan, bisag galigbato, ay mo nang pabukawan, bitsinan na nimo, lami ng sabaw.
1: So, yung ko na ninyo ron. Itong, yun yung akong lutoon ron, huwag may kapalit. So, yung itong bato. Pwede ko rin ka nang gagmay-gagmay yung bato niya, napindag kong bato. Buta ng tubig, pabukala, buta yung bitsin, huwag asin, alami, may sabaw.
0: Pumuna.
1: Karoon ba ko? Pero, Tatay Lolex, hello.
0: May rest in peace tayo.
1: Ano sa'yo, Piro?
0: Piro, ug naay panahon bang kahigupon jud mug sabaw ba kanang emergency nga sabaw ba
1: emergency exit
0: instead nga magpabukaw mo mag noodles noodles mo nga sus ginuo pud og bitsin maka dalay kamatay nang noodles maka gabot
1: sa samtang
0: bukog na mapilain ha di ba maggisa kag panakot anang lamas ba maggisa kag lamas makaman butang itlog butang tubig di ba sabaw naman na
1: Pabukalan.
0: Pabukalan. Pabukalan. Oh. Of course, pabukalan. Sige, okay, gusto mo ang sabaw. Sige, okay. Okay. Ipag-iuto na.
1: Okay, kaldereta. Beef kaldereta ang lutoon na to. Sa kakilo nga beef, nga cube ni mo. Mas lami ng bata-bata po nga baka ba?
0: Ganamurang 20 iki ba?
1: Ay, ay.
0: Di na yung mga papag senior.
1: Onya, ahos. Ihiwan yung magina kumain niya. Doha ka buong onions, i-chop. Niya, kinanglan ka o gusto ka latang tomato sauce. Gamay lang latang tomato sauce. And then, unom ka buo patatas, i-quarter pag slice. Unya, usa ka medium size nga carrot, i-slice po nimo according to your desired shape. Usa ka red bell pepper, liver spread. Naay liver spread, mas maayo. Duha ka kutsara nga liver spread. Nya 1/4 cup nga gibanggod nga cheese. Nya 1 cup nga sweet peas. Marami amani asin and pepper to taste.
0: Ay,
1: oh, nya og ipadyog ka makontento Napa man na may instant caldereta mix. Magpalit ka ana nya oil for frying. And here's how. Ang una din buhaton, mas musamot og kalami, i-marinate nimo ang baka overnight. Butangan nimo ang baka no, butangan nimo. Of course, hugasan mo daan. Butangan nimo og usa ka kutsara nga asin. Good morning day ni Ma'am Baby og ni Sir Alex Lumayog, si Engineer Dong og si Ma'am Bambi Melissimo. Og ganang asawa din ni Sir RG pod. Og si Sir RG Melissimo pod. Nakita mo ni Ma'am Doc Myra, hello, good morning. And 1/4 teaspoon black pepper og usa ka ahos. Usa ka buok gyud nga ahos. Dokdokon ani may sagol nimo para ma-marinate overnight ang baka. Okay. Supposing karon na humana nag-marinate, magkuha kag kaha. Butang mantika. Unya, ang katong gi-marinate ni mga baka daghan day. Imo ning i slightly brown. Way labot ang iyahang sabaw ha. Katong gi-marinate niya way labot ang iyang baka nga meat ra imong i-brown. Imbalik-balik balibalihon para ma-brown. Unya, wao nimo sa kaha. Okay, ang katong design kaha naman to'y mantika gamay. Kung daghan na ganing mantika po, pwede imong kuhaan para gamay ra mantika magamit. And then you add the chopped onions o kanang ahos. Ilunod nimo unya ang tomato sauce. Unya ibalik nimo ang giprito ni mga baka. Ang uban po ani for a twist, labi na na po yung mga bata, pwede po sa gulan nimo og hotdog. Ilunod po nimo kung ganan kang nai hotdog, pwede ilunod nimo this time or gula, okay ra po. This is optional. And then ilunod, butangan nimo og additional water para malata ang baka. Imong lataan ang baka, kung gamay na ang sabaw, dugangan nimo tubig hangtod ang baka malata. Supposing nalata ang baka, this time i-add nimo ang patatas. Ang style po sa uban, ang tanang patatas o ang carrots, i-fry nila daan. Kaya nga, aron dili siya madugmo. Ganahan mo yung naanang style, pwede po. Pero kung dili, nang pwede po nga ilunod na lang nimo dito.
0: And besides, huwag mo po i-fry daan, murag aromatic siya, murag magdugang kahumot, di ba?
1: And then, patatas, carrots, o ang red bell pepper. Ang liver spread, i-add po this time. Okay, nya katong instant caldereta mix, ilunod po nimo karon. And sweet peas, o ang banggod nimo nga cheese. Asinan, butangan pa dyan additional pepper according to your taste. Okay, and lutoon hangtod ang sabaw, murag maispiso o gamay. Kung nadaghan na rin mong sabaw, pwede po dugangan nimo og slurry. Cornstarch nga gidissolve nimo sa water.
0: We would suggest nga ay namugamit og seasoning oy. Suslami lagi pero
1: pwede optional man ni. It's up to you kung daghan mo kanang budget, makapalit po mo kanang instant caldereta mix.
0: Lagi pero kana nasakto na enough para nako enough din nga mga lamas oy, ini mga Ricardo enough din ay.
1: Pwede po da butangan nimo og kuan. Pwede po butangan nimo og kanang pork and beans.
0: Pwede po. Kaya rumurag mas tamis gamay.
1: Sige. Delicioso.
0: Fabuloso. And that was...
1: Beef Caldereta.
0: On the right here on...
1: Nick and Lee. More.
2: Nick and Lee.
0: Music. More.
1: Variety.
0: I'm Nick.
1: And I'm Ati Lee.

0: ang mga opok. Kinsay tanggol mo?
1: No forward!
2: Alang sa dekalidad of nationally ordered na pest control services, maoiduawa ang Go Forward Pest Control. Nga nahimutang sa Unit 5, No. 42, Ramon Inirio Street, Poblasyon 3, Tagbilaran City, Dool sa LTO o Boholay. Nga matawagan sa telepono 412-3812 o sa 0910-936-2289. Ano na usap sila ay Disinfection Service, Certified ISO 9001-2005, licensed by FDA and FPA. Basta Pest Control ang iskutan! Kinsay atong tawag.

0: Again, pasalamatan na ingala ko Go Forward Pest Control, nationally awarded na sila sa gobyerno, mga ISO certified, eco-friendly ang ilang mga chemicals na gigamit, panipiktibo sa pagsumpo sa mga peste sa atong panimalay, no? Labi na sa mga ilaga, ok, dugho, lamok, langaw, o guban pa. Kontakta sila ninyo sa 412-3812 or sa 0910-936-2289. Go Forward Pest Control. Kasaligan, Mamcha, Ma'am Charmaine, salamat kayo sa pagsuporta.
1: And also, mag-greet ko good morning, Mr. Joseph, og ni Ma'am Eva Laseya.
0: Hi, Sir Joe. Hi, Ma'am Ebs.
1: Si EJ, si Nicole, og ang mga kids, no? Si Edsie, si Jose, og si baby nilang sister niya si Maven. Okay, thank you so much. Thank you, Sir Rudy, Tutor. Thank you, Sir Gumba Malalis Optical Clinic. Thank you, Ms. Mr. June Advertising. Arjun Electronics.
0: Arjun Electronics.
1: Si Kuan po, Sir June, o si Ma'am Cynthia Pedralba. Good morning. And yeah, thank you po. Buhay Kuan. Thank you, FCB. Salamat kayo.
0: Hey, hey.

0: sumunod na mga buwan.
1: Maligo. Uy, lamig kay kaligo ka. Uy, init.
0: Wala,
1: timpasaw dito. Mawanan yung mga ubo.
0: Magtampisaw sa lagat.
1: Para mawanan yung mga kuan diha.
0: Mga ubo diha. Hasta man na mga
1: kagid.
0: Mga kaskaro, mga kagid. Mga buni eh.
1: Uy, sabi ako yung sorry.
0: Sorry. Asa, basta mo na to. Mga naman sa may God bless you.
1: Care.
0: EIR.
1: EIR. Ikaga sa BIR. BIR.
0: God bless us all. Mag-ampo ta itong iampo. Itong nason. Itong iampo. Itong nason. Na magmalinawon in town. Ano na ang tayo kabaguhan sa mga kasing-kasing. Ano na ang tayo pagkakabig. Ito sa pagtulunan ng Kristuhanon. At sa mga butang na espirituhanon ng atong mga naas ang gamhanan magbalikon unta sila sa ilang mga panaad sa katauhan ni nakatauhan Pilipinon labi na mga kabos noon tayo lang unahon kasi ilang mga kaugalingon
1: da
0: kasampuaron
1: and this has been Ate Ling ang maingon salamat Sir Peter again and again
0: Peter salamat
1: for the past 25 years.
0: Mm.
1: Salamat kayo for supporting
0: rest,
1: ni Kenley.
0: The rest of the Dejaresco, salamat kayo.
1: Yes,
0: ma'am,
1: thank you. Dr. Amelet, Attorney June, and everybody.
0: Everybody.
1: Mm, thank you. Sir Bingo, Ma'am Chato.
0: Sir Bobong.
1: Yes, Tanan. And this has been

0: kaso, yes, tapo lang akong body pain.
1: Na ay extra nga panlaban, Ana, ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na!
2: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Good news! Sa ML year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
5: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit.
6: Available nationwide, pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
7: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Iba sa luya jud. Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol. Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib.
8: Lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
9: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
11: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: kanang hugaw no karon sir akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugat lol kay pres ko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugat lol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
3: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
4: Tiguwang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
5: Uy, what ako!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilabian. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na mag-EXL Cup

0: Ani na Sam, ang ibaabot sa tanan, ang search for Behold Singing Star. Matag Domingo, dini sa inyong paboritong istasyon, DYRD. O karon, ani ang inyong guwapang checkadora, Pops Kroner.
1: Ah, ganon. Ganon pa rin, guwapay mudmod, guwapay lampornas, bitaw mga kaigsunan, mayung unto. Kanatong tanang nga nasa buta karon mga higala, no? Diri sa station DYRD, o sa katak ng higayon, ani-ana sab kita, bahin kini sa bangga sa awit, kung mga kaigsunan, diri sa itong probinsya sa Bohol, mga higala, maukini ang atuang The Search for Bohol Inter-Secondary Colleges and Universities Singing Star 2026. Oh, mga kaigsunan, parang kailan lang si season 4 naman tayo, no? Oh, way back 2020, bulilit pa to. Nya, naabot na tayo rin karon 2026. Niya nasabta sa antas sa high school o sa college level sa atuang mga singers kung contestants garo karong tuigag kayo. Kumusta naman ang atuang mga guwafo, mga guwafa, talantanan ng mga listeners, mga viewers, kining atong tulaman nun, no? Sa atuang Search for Bohol Inter-Secondary Singing Star 2026, Season 4 na kita mga kaigsunan, ubanduri ka na ako, wailain nga itong maabtik gayud nga sound technician, wailain si engineer Gilbert Tulop, ano sabi din sa kong atubanan, batanon, kwapo, kasaligan, ang ito ang videographer or video orchestrator, James Bombolero. Of course, ubanduri ka na ito, wailain. Ang traffic manager, station DYRD. Oh, wailain natong right now sa mga premyo o sa mga ads mothers. Ma'am Mariafi Mayuno. Yeah! And siyempre, magpasalamat yung kitang nakuyamot gayon sa kanunay mga kaigsunan. Oh, ang atua gayon nga wailain nga napagsiugda ni ini kining atong tulumanon kay medyo taon-taon na naman ni no medyo mag 7 years naman ang daga na to ni ini hu way lain ang atuang kuwapo sa buutan nga program director Sir Leo Rondina. Og usab mga higala, mapasalamat tong gyud kita dili sa DYRD staff and management. Gayod, kay niya pa kinimaong tuluman nun, Prester Huso, kayo, kay lagi, ato ang magyong ipromote ang mga talento sa atong mga kabataan sa pag-awit, suniya na takaroon sa high school o sa college level, mga higala gayon. So magpasalamat na, Wailain, ang din General Manager of Station DYRD, guwapo po ni Buutan. Sir Peter Diarasco. Sir Peter, mayong unto sir, uban sa imong pamilya din ha. Alright, mga kaigsunan, sa dili pagyud ang kinatibuk-an sa atuang contest proper, mapasalamaton kita og dako kayo luyamot sa atuang mga maestra, mga magtutudlo, mga maestro, mga trainer of music in the arts of singing. Salamat yun kaninyo mga sir, mga school principal, mga dean of the colleges and universities. Kaya wala yun mo magmakuli, kaya mo recruit na sad ko, kumangita na sad ko, o mga musunod nga mga contestants para nining karong tuiga, wala yun ka mo, mubalibad o aksyon. Yes, good, kanunay. Basta lang available ang maong mga singers kaninyo sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga eskwelahan. Again and again, salamat yun kayo, labi na yun sa mga ginikanan, katong mga supporters, sa mga contestants. Kaya lagi, ang atuang purpose yun ni ini, dili lamang yun lamang, nga dirila sila sa mga suok-suok sa atong probinsya sa Bohol, kundili ato yun nga layunin ni ini, ang atong goal or objective, nga makaabot yun sila dito sa national level. Pero dihan na gami upat na upat na among produkto diri sa station DYRD na nakaabot na dito. So wala pa lang sila mapalad, wala pa lang sila mapalad nga maging champion, but at least nakasugod sila dito mga kaigsunan. Nakatulo kasi mana si Erickson Librano, duha kasi mana si Divine Grace Lucky, tulo o duha kasi mana gihapon si Jaika Cardino mga kaigsunan. Plus si Bibilin Renerio, duha po gihapon ka si mana manghigala. So katong tanan, katong upat nga akong nanganlan karon, oh, bisan tuod wala pa gyud nila makuha. No, ang trono sa kadaugan. So mao kini amo kayong gipadayon kay basin-basin na pulpuhon karong tuiga nanay musunod, no? Sa ngalan sa probinsya sa Bohol, sa Natad, sa Awit nga ma-champion sa national level dito sa ABS-CBN kung tawag ng tanghalan, o sa GMA7 mao ang gitawag yun o The Voice. So ilang Pilipinas got talent mga kaigsunan. So ang buti pa sa buot, wala gid magmakuli ang amo ang pag-recruit sa mga estudyante nga nadasig sila sa pag-ari gayud diri nga mo-appeal gayud sila sa kada Domingo kining maong tulumanon. Sa dili pa gid ato sugdan ang atong contest proper, daghan daghan pa kita papasalamaton gayud kay kining bulan sa Hulyo mga kaigsunan, mao magni ato ang bulan kini Momentum of Sandugo Festival 2026. Ug base kita sa atong guidelines sukat pa kini adto nga natukod kining maong tulumanon a singing star competition sa tibuok Bohol sa mga estudyante nga karong bulan na garod, pero sa sunod Domingo puhon exclusively mga Bisayan songs na ang awiton sa ato ang mga mag-aawit gayod kada Domingo hantod sa monthly finals. So karon ra gyud ning bulana nga exclusively Visayan songs ang ilang awiton. Pero pagkakaron medyo okay pa kay susunod semana man gyud ang may tukma nga maong mga awit ang ilang awiton Visayan songs gayud tanan. Guided na ang atong mga board of judges na gayud sa ato ang mga guidelines kay og weekly to aman na sila sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga residente kung panimalay mo chat raman sila kanako kung kinsa gyud kanila ang pasudlon karong Dominguha para po sa umaabot ng katapusang Domingo exactly of the Sandugo Festival Street Dancing Competition 26 man apuhon-puhon nga kita mag monthly finals po mga higala. Okay, so dili na lang po natin tas-on. Mapasalamaton gayud kita sa ato ang mga pinalanggang mga sponsors. Kaya syempre, kung wala sila, wala sa punta niini. Sama kanila ni Ma'am Jennifer Ong. Oy, si Ma'am Jennifer, nandito na naman sa Toko Cafe, Lim Hongku Building, Galliari Street, Tagbil, Lawrence City. Ma'am Jennifer, kinasalamatan ma'am all the time yun. Thanks to Ma'am Rose Mahinay sa San Jose Motor Parts and Accessories, San Jose Street, Cogon District, Tagbil, Lawrence City. Salamat po kayo kang Mr. or Sir Jeffrey Jepoy Salas sa imuhang Jepoy Deep Well Drilling Services, Barangay Binti, Kalapi, Bohol. Sabi nila ni Sir, Are you looking for expert drilling and water system installation? We have a 7 train water use dosing reds and JU resistivity scanner defect water in your area. Ang ilang mga serbisyo mga kaigsunan, mao kini mga higala, ang JU resistivity scanning, deep well drilling services, water pump and tank installation, deep well maintenance, jet bonding problem repair, and they also rescue for other drilling or any trouble that you have, and they got you covered either for your home, farm, and or business. Sabi pa rin nila, drill per residential, swimming pool, farm, poultry, piggery, water filling in apartments, etc. Enjoy a reliable reliable refilling or water refilling and apartments, etc. And of course, sa mga expert installation Services. Sa inyong mga pangutana, ubo-inquire mo palihog, tawaga lang ang 0962-3086-698 or email them at jeffreyzalas21@gmail.com. Barangay Bintig, Kalapi, Bohol. O, ninduta man ni nga panerbisyo. Salamat po kayo kang Mr. and Mrs. Franila Garzula Gala, owner of the Giggles Roller Skating and Giggles Leisure Hub, Four Trades, Upper Songkulan, Dawis, Bohol. Kontakan ninyo palihog ang 0956-5740-793. Important announcement, sabi nila, a Giggles pre-opening today, July 5, 2026, Sunday, 4 p.m. to 9 p.m. at Four Trades. Uy, karon gudi ay mga higala, ato mo dito, karon mo ang ilang opening, liwas sa launching sa atuang sandugo nga karong bulana kayod. So nakaraan sa Barangay Binti, Kalapi, Bohol. Salamat po kayo kang Mrs. Franelia Garzuta Gela. Kaya po, no, sa ibang Giggles Roller Skating and Giggles Leisure Hub, Fortridge, Upper Sungkulan, Dawis, Bohol, 0956-70793. So, alright na to, no. Salamat po kayo kang Ma'am Grizel Gutierrez Adayo sa imuhang Kinross Lechon, Tutulan, Dawis, Kinross Lechon, Lumangog, Ubay, o di Sanche Gamay, Kinross Lechon, Daguhoy, Bohol, and Clean Ride Wash, Tutulan, Bohol, Dawis, Bohol pala. Salamat po kayo kang Ma'am Mechi Opada Sala sa imuhang Kenita Pickle Pad, Sibukaw Bingag, Dawis, Bohol. O ninduta mo ni. Registration is now open. Alright. Join the SODC Paddles and Purpose and sabi nila, a pickleball tournament where every rally supports a meaningful cause. Whether you are a first timer, competitor, or a seasoned player, this is your chance to compete, connect, and give back to the community. Tournament, August 15, 2026, August 16, 2026. Beginner women and beginner men. Beginner mix, intermediate men. Registration fee, sa mga beginner, 800. Oy, okay naman. Brato kaya. Intermediate 1,000 per player. Registration includes the following: official tournament t-shirt, tournament registration, event ID, player pass, welcome kit, eligibility for raffle prizes, meals and hydration. Cash prizes will be per category. The beginner, 8,000 plus trophy. Oy, ang laki naman. Pang-appeal mo, oy. Mahilig o pickleball. Second prize, 4,000 plus trophy. Third prize, 2,000 plus trophy. Intermediate, first prize, 10,000 plus trophy. Second prize, 5,000 plus trophy. One third prize, 2,500 plus trophy. Secure your slots today, and sabi nila, but be the part of the tournament where every game seems as a greater purpose. Like you. Alright, let's connect or play, connect, give back, endless options, infinite smiles, limitless compassion. Wow, ang galing. Og salamat po kayo kang Sir Bob and Mrs. Majoy Pilutos sa imuang Dungkoy's Meat Shop. Na sila available na karning baka. Okay, kalami. Karning, no, abidyo ko karning, karning kabog. Kuyawan ko karning kabayo. Ay, dispensa. O Lechon Belly, Dungkoy's Meat Shop, located at Luon Public Market, Luon, Bohol. Oy, Tagaluon, tanan, mayong buntag. Narami Tagaluon diri. Nga usa ka contestants nato. Secret sa lang, sa engkantahon o siya mismo ang iyang pangalan. O taga-asa siya sa Luon, mga higala. Salamat magayo kang Ma'am Ruby Ski Well Dinner sa imang Ruby Salon and Spa, CPGS Avenue, Tagbilaran City, in front of Pasunangka. What is if you try their services at Ruby Salon and Spa located at CPGS Avenue or S Avenue, Tagbilaran City, in front of Pasunangka? be their guest and pleasure to serve with you as their designated experts and technicians. Sabi pa rin nila, ayun na sila

0907-909-7746. Salamat po kayo kang Sir Richard and Ma'am Jubilene Ladera sa imong RJD Upholstery and Tent Fabrication, Maribilis, Dawis, Bohol. Salamat po kayo kang Sir Luciano Sunny Lorejo sa imong Sunny's Ice Cream, Yes, My Lourdes, Panglao, Bohol. Ay, nako, lamia man ni Sir Sunny, oy. For your orders and reservation, kunta ka lang paliyog ang kinalamian ng mga ice cream sa Sunny's Ice Cream, 0947-347-8921 or 0915-429-3728. Salamat po kayo ka Ma'am Nelly Zabaliero sa imong Zabaliero Plant Nursery, Malayuzor, Cortez, Bohol. They are supplier of grafted planting materials paid for Malayuzor, Cortez, Bohol. Nandito man ni Oy ang mga grafted fruit trees, 0962-224. And they have also available grafted mga fruit trees lang gihapon, asama sa avocado, evergreen, malagkit, seedless, huog mga cardinal o California has nga klaseng avocado. Sa artist, native, seedless, purple, calamansi, kikaw or kikayo. Sa empira, the coconut dwarf, kani, lamin itanong. Nako, sa takunan, katiga, katigan, mga kaigsunan. Dwarf nga lubi, magtanom tabad siya. Huwag sa ilang coffee of Arabica and Robusta, durian puyat, musang king, black thorn, guava, bayabas, apple, purple guava, o yun ay purple nga guava, ganun, tanong ta. Golden aveo and yellow kaimito, o yun na po yellow kaimito, paano na lang, tinuod ni, abital trogin ni. Nangka, magnolia, ivyark, sweet. Lansunis, lungkong, nga klase. Lemon, mayor, daghan mga mangga, karabaw, indian, gimaras, klase-klaseng mga mangga. Sa mga oranges, ponkang ketkat, sa Suma, Valencia. Rambutan, po, dadunan sila rong rin juices. Agoy, maglaway ta. Anong klaseng rambutan? Tambis, green. Ano po yung tambis nga green o maroon? Paano na lang? Lamiam na magtanong man na, oy. Kontakan ninyo paliyong ang 0963-204-2721. Sa ilang nursery operator lower, kontakan si Sir John Ree Zabaliero at Ma'am Nelly Zabaliero. Salamat kayo kang kagawad, Lian Lumantas, Barangay Ubuhan, District Tagbilaran City. Kang Sir Bernie Ranis, oy, also po ni si Sir, nagpaloyog ni siya gihapon. Walay ko kaluya all the time. Salamat kayo, Sir Bernie Ranis. Sa imuhang Karabali Glass Service ni Botang, lihan sa mga Belisan, Panglabohol. Contact number, Jordan 101-0123-6843. Ma'am Delfa Isulan, salamat po kayo, ma'am. Gayon, sa imuhang 727, George Convenience Store, Binting Avenue, Bohol District, Tabalan City. Sa ilang hagna nga kalamay, nga Bohol Delicacies, o karon sandugo, halinon kay na ma'am, ay kabalaka. Bohol T-shirts and souvenir, refrigerator, magnet kitchen, asin, tibuok. O hala, napunyap po yung asin, tibuok. Nakabay po na sa Albor, no? Kuntakan niyo pali, huwag ang 0938-676-5352. Kang Sir Pidilo, Dilo Mumar, oi sir, salamat ka adyo gayon. All the time po ka. Nagpaluyo ka na mo. Sa ibuhang Binis Lechon, din sa may highway tutulan, Dawis Bohol, kuntakan ninyo mga higala, ilang mga numero, 0998-860-1046. Kang Ma'am Aspirin, Almera Diving Resort, salamat ka adyo ma'am. O sa ibuhang Petron Gasoline Station, Tanglan, Panglao, Bohol, please contact mga higala, ang 0956-819-9844. Kang Ma'am Big Big One. Ay, nako si Ma'am Big Big. All the time po ni kanunay. Unaa, ginisya hantod karon. Dugay-dugay na ginisya si Ma'am Big Big. Sa inyong A.H. Shoppers Mart Incorporated, G.E. Storalba Street, Tagbilaran City. For orders and inquiries, kontakan ninyo palihog ang 0995-105-0133 o 0956137359 o sa ang landline 411-2352. And salamat kang Sir Julius Cesar Cadao, Head Planning and Design Section, DPWS, First District Engineering Office,

Hashtag the Lawrence City. Anak pamudin na sa inyong panood to, pagpanood to. Asyudig yun mo balhin, ug lang sa I hope you are always be guided mo to atong set of sponsors, mga kaigsuunan. As our first set po, no? Anak po tayo mga highlight of series of sponsor. Karong mga taon-taon. Boy no! Di ta maglangan! Ato ng paminawon ang atuang unang contestant mismo diri nagagikan sa atong the City of Friendship, Tagbilaran City, representing Bohol Island State University main campus. Choice of song, ikaw ang paraan. Aw, isa pang araw. Popularized by Jenny. But now, the version si Stephanie Dimaranan. Ay, correct. Nindot biya po ni. Mga igalan, dito maglangan. First weekly contestant from our own city of Tagbilaran. Tawagon nato og dasigo nato sa masipang pakpak, Judeline Bual.

0: Oh yes, ayos, Jodeline, isa pang araw. Pang awesome po ng araw na po. Saan man bang laba? Without that, Jodeline, kung wala kuma sa'yo, mura o second timer na kadali sa DYRD, no? Di ba, si Jodeline, mga kaigsuunan, laisyo kaayo po siya kinantahan, it's okay, good, okay. Onja, pila pa po ka tuig practice, ay joke lang inday. O sige, shout out ko Nobi sa tanang mga taga sa makadiri sa ato ang dakbang sa Bilaran, Jodeline.
1: Tanang Binti Extension sa Kugon. Barangay Kugon.
0: Ah, Bilaran Extension, Barangay Kugon. Doon naman na dyan sa may Binti Street, no? Mm-mm. Ala sige, shout out ko Nobi. Basta mga silingan ni mo karon nag-view sila. O taga Intero, Kugon. Why appeal ang taga... Dito. Sige, go, Jodeline, palihog.
1: Shout out ko sa akong pamilya dira sa Kugon, unya ako ang mga silingan, akong kauban sa choir, akong mga classmate diha sa Bohol Island State University.
0: Wow, si Jodeline, ako. Kinsa man maorog yun to?
1: Yes.
0: Kinsa man yun ang uban ko ng palihog, Bi, Dai, Jodeline?
1: Kana pong mga friends nako nga ga-support sa lain nga lugar nga nang sa Dawis. Shout out po ko ninyo.
0: Ah, ganoon ba? Onya, unsa kay lang sud-an ron? Okay dai bitaw Jodeline, dengan salamat kayo dai no sa imuhang nindot nga performance karong udtuha. Ho, hope mo shine po ka no sa imuhang mga damgo, what is and what is, but kumbati lang yun kanunay, Jodeline. Again, thank you so much, Jodeline. Wow. Alright, mga higala, so sa dilipag yun ang tanan, ari sa taas sa pikas lawang para sa importante, ug bulawanong painumdum.
2: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
3: Good day mga kagoldi! Ikaw ba'y mga gintong alahas na hindi nasanla dahil nasira o nangingitim? May mga mamanang alahas na hindi tinatanggap sa pawn shops dahil mababa ang karat o luma na? Problem solved! Dahil ang bold scrap gold buyer nang baha na siyo! Dahil bumibili kami ng mga sira, putol o luma na mga gintong alahas. Mababang karat man yan, pasok sa amin yan! Mula 8 karat, 10 karat, 14 karat, 18 karat, 21 karat, 22 karat, hanggang 24 karat, pwedeng-pwede yan. And the best part, no more hassle! Dahil kami na mismo ang pupunta sa inyong lugar. We do door-to-door, pick-up, o pwede ding meet-up within your area. Kaya naman siguradong safe ka! Kaya ano pang inintay nyo, i-message na ang aming Facebook page, Bohol Scrap Gold Buyer, at maaaring ding sumali sa aming Facebook group para updated ka sa mga latest transactions namin weekly. Message na sa aming Facebook page, Bohol Scrap Gold Buyer!

0: James, I am.
1: Okay, mga kaigsyonan, kumusta naman mo din na, oy? Hinatong tangan apang mo kanunay yun, nagsubabay-bay, naapagyod mo, no? Naglantaw yun ka na mo sa itong Eva Live Streaming sa DYRD Kasaligan, kining atong tulumanon, the search for Bohol Intersecondary Colleges and Universities Singing Star 2026, Season 4 na kita, mga kaigsyonan. Medyo layo-layo pagyod ang labanan. Kaya ba po sa November pa, amo ang last month for the elimination round level. Nga kinsa gayoy musud na usab para sa tuang grand finals. Puhun-puhun mga kaigsiunan. Karong umaabot nga Disyembre mga higala. Sa dili pagyod na to, ato pagyong hatagan og dako gayong pagpakabana o papasalamat. Way lain gayod kang Mr. and Mrs. Franelja Garzula Gela, sa inyong mom and sir sa Giggles Roller Skating and Giggles Leisure Hub. Naimutang din sa by 4th Rates, Upper Sungkulan, Dawis, Bohol. Kontakan ninyo pali yung mga higala sa 0956-5740-793. Important announcement, take note mga kaigsunan na mo din ha, no? The Giggles pre-opening today, July 5. Wow, karon na, karon yun mismo. Karong alas 4 hangtod sa alas 9 sa gabi. So bring your family, sabi nila, enjoy your friends, and be among the first to experience the exciting Giggles role or the excitement of the Giggles role or skating once again. Salamat po kaayo kang Ma'am Grizel Gutierrez Adayo sa inyong Kinross Lechon Tutulan Dawis. O sa Kinross Lechon Lumangog Ubay. Medyo distansya gamay yun mga kaigsuna, no? Pero ox na ox yun ang Kinross Lechon. Kang Ma'am Grizel Gutierrez Adayo. O sa inyahang Kinross Lechon Pagayod nga nahimutang sa Daguhoy Road and Clean Ride Lechon Pagayod nga nahimutang sa Daguhoy Road and Clean Ride Wash Tutulon Dawis Bohol. Medyo dool-dool giyod mga kaigsunan. Kato mga pickleball enthusiasts, take note karon kahapon opening sa atuang sandugo launching dito sa lungsod sa Ubay. Karon launching po sa ilang contest nila dyan sa may Giggles Roller Skating and Giggles Leisure Hub mga kaigsuunan. No, nindot kayo diba sa may 4th Rates, Upper Sungkulan, Dawis, Bohol. Take note, alas 4, kutob alas 9, no? Dyan sa 4th Rates, Upper Sungkulan. So, bakanto mo dito. Kaya doon na ginindot, kayo nga excitement, yun nga inyong experience dito. Karong alas 4, sugod hantod sa alas 9, mga kaigsunan. O sa mga lamiang mga lechon, ay kamugkalimot, gayon, no? Sa mga lamiang mga lechon, kang Ma'am Giselle Gutierrez, adayo, sa iyang Kinross Lechon, diyan sa may Tutulan Dawis, dool rabaya, Kinross sa Lumangog Ubay, distansya, ang mga taga dito na pita, mo adto gayud no sa Lumangog Ubay Kinross Lechon diyan sa may Daguhoy Bohol and Clean Ride Wash dirira dol-dol lagyod sa may Tutulan Dawis mga

0: sobrado, damguman lang unang contestant, unang dalit karong sandugo time, damguman lang kay ini kabuntag. Maunsa mas galing kabuntag, mamahaw na lamang. Bitaw, mahanaw magilang mga damgo. Mel, unsa magibuot, ipasabot ni Ana sa ato ang kinasingkasing nga mensahe sa mga lunsay, mga alawitong Bisaya. Kaya ato na po, di put into practice garod kara Hulyo gid na. Diri sa atong station DYRD nga exclusively Bisayans songs radio. Karon it's okay pa kay gahapon man ang lunchin. Sa sunod Domingo, take note mga singers nga mga umaabot. Diligid mo dawaton kung ang inyong mga pisa sa awit. Kay bawa ko nga all the time gud ato mga singers. Mel again, unsa mag-ibot mensahe ang sama sa damgo or damgo man lang.
1: Para na ko Sir Pops katong kaninga kuan murag sang gugma ba nga sa damgura mahitabo.
0: Uy hala. James, sa panaginip lang daw ang pag-ibig, gaan mayroon din naapod ng iyang paghigugma sa damgo ragadyon. Really? Oh, bitaw, tinuod. Kanya ini kaugma, mawa. Pero lami po nung matinuod ng damguha, oy. Kaya may damgo nga matinuod, dapat damgo nga siyudi matinuod. Kaya lagi damgo naman. Bitaw, Mel! Kuwang-kuwagi kayo kanimo no ang maong lyrics, ang imong mga dynamics sa mong awit popularized by Sir Art Ungab, damgo man lang. Okay, maulag ito mga singers. Kibaw ko nga kamo flexible pud mo bisag high school pa, kaya ang ubang mga contestant para monthly finals nag-prepare na sila gadyon para sa monthly finals po karong Domingo ha. Kung kinsagoy matapo kanila ninyong duha, depende rin na giyod sa atong mga hurado. Kaya mo chance naman sila na ko sooner or later sa ilahang decisions karon. Mel, shout out sa kunos mga Tagaloon, palayog Mel B.
1: Shout out day sa tanang viewers aning sa DYRD station, no? Especially sa Loon, sa akong okay pamilya, sa akong kauban sa trabaho. Kanin yung tanan. Daghang salamat po kayo sa DYRD, no? Sa aning segment.
0: Okay, Mel. Salamat gyud kayo, gyud. Oh, mga kaigsoon. Lumil Sobrado, contestant from the town of Loon, mga kaigsoonan. Magpasalamat gyud ta gayud din ako kang Mr. and Mrs. Franelja Garzuta Gela, The Giggles Roller Skating, no, sa Ilahang and Giggles Leisure Hub, Fourth Range, Upper Sungkulan, Tawis, Bohol, mga higala. Ang ilang contact number, 0956-5740. O niya, ang importante nga announcement na ito karoon, nga ang ilang giggles or giggles. How do we pronounce it? Giggles or giggles? Same idea. The pre-opening today, July 5, 2026. Karoon yun, mga kaigsunan, alas 4, kutob sa alas 9, sa Kabii, diha sa may 4th streets, Upper Sungkulan, Tawis, Bohol. So bring your family and sabi nila, enjoy your friends and be among the first to experience the excitement of Giggles Rule or Skating once again. Nako, bitaw, sikat, patok, pickleball, katuba, healing man yan. Although, unsa man expensive nga type of game, ox na ox, lindot ka nang exercise po mga kaigsunan. Og usab, salamat kaayo kang Ma'am Giselle Gutierrez Adayo sa imuang o sa inyuhang Kinross Lechon, tutulan Tawis, Bohol. Og sa Kinross Lechon, lumangog ubay, distansya gamay mga kaigsunan, pero ox na ox, love you gihapon. Og ilapod sa ilahang another brands, dina sa may Daguhoy, Bohol, and Clean Ride Wash. Sa tutulan Tawis, Bohol, ang Kinross Lechon. Tilaw taani. Tagpilay kilo, Ma'am Griselle. Okay. Maglaway po tang samuti ni bitaw joke. Dang tinuod. Kang Ma'am Mechi upada sala. Salamat kayo, Ma'am Mechi. Sa imuang Carnita Pickle Pad, Sibukaw Bingag, Tawis, Bohol. Okay, git kayo. Salamat git kayo, Ma'am Kenita or Kenneta or sa Kenita kanimo, Ma'am Mechi upada Pickle Pad, Sibukaw, Bingag, Tawis, Bohol. Oy, nindota. Ang ilang mga registration fee, the beginner, 800 kada player. Sa intermediate, 1,000 per player. Registration includes the following, the official tournament t-shirt. Oy, libreng t-shirt. Plano kong mato dito. What charge niyo? Nindot na t-shirt. Event ID, player pass, welcome kit, eligibility for raffle prizes, meals, and hydration. Oy, naman po yun ang raffle nila. Just imagine, sa beginner category, mudaog 8,000 plus trophy. Second prize, 4,000 plus trophy. Third prize, 2,000 plus trophy. Okay, okay kayo. Diligid luhaan, no? Ang maong torneo, no? Sa pickleball kanila. Intermediate, first prize, 10,000 plus trophy. Second prize, 5,000 plus trophy. Third prize, 2,005 plus trophy. Onya, secure your slots, sabi nila, today. And be part of the tournament where every game served as a greater purpose. Play connect, give back. Endless option, infinite smiles, limitless compassion. Mga igala, bitaw, no? Sa dili pag yun na to matapos. So, ayaw na po ta diri sa atong importante o bulawanong panginumdum diri sa Pikas Lawak.
2: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend. Spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
3: Good day mga kagulbi! Ikaw ba ay mamayagin tong alahas na hindi kasimla dahil nasira o nangingitim? May mga mamanang alahas na hindi tinatanggap sa pawn shops dahil mababa ang karat o luma na? Problem solved! Dahil ang buhol scrap gold buyer nang bahala sa iyo! Dahil bumibili kami ng mga sira, putol o luma na mga gintong alahas. Mababang karat man yan, pasok sa amin yan! Mula 8 karat, 10 karat, 14 karat, 18 karat, 21 karat, 22 karat, hanggang 24 karat, pwedeng-pwede yan! And the best part, no more hassle! Dahil kami na mismo ang pupunta sa inyong lugar. We do door-to-door, pick-up, o pwede ding meet-up within your area. May naman siguradong safe ka. Kaya ano pang inintay nyo? I-message na ang aming Facebook page, Bohol Scrap Gold Buyer, at maaari ding sumali sa aming Facebook group para updated ka sa mga latest transactions namin weekly. Message na sa aming Facebook page, Bohol Scrap Gold Buyer.

0: Okay, mga kaingsunan, medyo nianagyo diri sa akong atubangan ang resulta sa mga hurano ka nato sa ilang mga desisyon karong udtua, mga kaingsunan. Bitan sa dili pag yun ako i-anunsyo ang maong result no sa atong weekly contest karong udtua, July 5. So kita diri nag-enjoy. How much more ka ha? Noy, on behalf of the Search for Bohol Singing Star 2026 Enter Colleges and Universities Singing Star Season 4, kami nakikiramay gayon enclosure gayon mga kaigsunan sa The Wife sa among kauban sa Bohol Tri-Media nga tumaliwan in town ang asawa ni Sir Atoy Kusap. Sir Atoy, condolence gihapon on behalf sa mga kauban kining maong tulumanon sa singing contest alas 12 alauna diri sa station DYRD. God bless in your family, Sir Atoy. Okay, mga higala, dito maglangan-langan. Adi anagid ka na ko ang resulta sa atong contest karong Domingo ha. And of course, ayala mo katingala. Okay, natural meeting contest is a contest. And of course, this session of the Board of Judges is final. Dili masayang na dili pa sudlon daw kaniya ang sabi niya, ang boy na mano, no, nga awit, nining sandugo time, damguman lang. Ladies and gentlemen, without much ado, both of them, pasok na sila sa monthly finals karong umaabot Domingo puhon sa tuwang July winners para lagi yun sa monthly finals. Congratulations, Jugeline Bual. Congratulations, Lumil Sobrado. Tie again and again in accordance to our Board of Judges. Okay, di lang ito siya ma-question. Kaya natural, we are still on the elimination round level. November ni pagid mahuman. Okay, kalugay pa. Alright again, congratulations both of you. See you last Sunday on the month of July. Bisayan Song Nagadon. Salamat. Kini mga higala, natapos na usab atong tulumanon karon. Kini nga itong tulumanon the Search for Bohol Entry Secondary Colleges and Universities. Vandiri ka na ko line si Engineer Gilbert Tulo, mga itong sound technician. Videographer, way line, Engineer James Bombolero. The traffic manager mismo, Station DYRD, Mama Refi Mayuno. Pops Kroner, happy Monday. I'm sorry, happy Sunday na itong tanan. God bless.
1: Salamat sa inyong pagpaminaw sa Search for Bohol Singing Star. Hangtod sa sunod Domingo, mag-uban-uban na sadta dini sa nag-unang istasyon sa Bohol, DYRD.
2: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatron.
3: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years

0: sir. Akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatlon kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya mo na, hindi mo gumay, kanindot kay inon ang sugatrol. Thank you!
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tigawang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilabian. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang para sa heart, ug sa bulsa.
7: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livil Damontimor, taga Cagayan de Oro, 68 years old. Proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Niwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nanguta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mong ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Diba sa luya jud? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anim. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto, bilib.
8: Labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Happy Fiesta!
12: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
14: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: This time check is brought to you by BJV Printing Press. Located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Toralba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, every time magkapiko, dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga, maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot gud na siya. Proven at tested na quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tiguang nako, mauna ang andam akong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa mi sa ako mga apo!
9: Let's go, Lola!
8: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
9: Uy, what ako!
10: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan! Tayo!

0: kaso, yes, tapo lang akong body pain.
1: Na ay extra nga panlaban, Ana, ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
2: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Gikan kanamo sa DYRD.
4: DYRD.
3: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Sigurado'y angganan siya.
1: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
2: Sa inyong Lumber of Construction Age, Bohol People's Lumber Corporation, diya sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad, dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.

0: karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mong sugatrol kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Down here!

0: ako kanimo sa lawas ug dugo, kalag ug pagka-Diyos sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Heso Kristo.
1: Aron sa pagbayad sa among mga sala, ug sa mga sala sa tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Balaan nga Diyos, balaan nga gamhanan, balaan nga walay kamatayon, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Balaan nga Diyos, balaan nga gamhanan, balaan nga walay kamatayon, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Balaan nga Diyos, balaan nga gamhanan, balaan nga walay kamatayon, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Amen. Jesus, nagasalig ako kanimo. Amen.
2: Walay kinatubang Diyos, kinsang kaluy walay pagkahurot. Talawa kami, dugang yang imuhang kaluoy dirisulod ka namo. Para sa panahon sa kalisod, dili kami andayon sa paglaom o mahimong masulubon. Apan sila kong pagsalig, yatag na namo ang among kaugalingon diha sa imong balaang kabubuton. Ngawa ng gugma o kaluoy, amen. Ang memorare.
3: Hinumduman mo o mahimayaon o yamot nga Birhen Maria, nga wala pagayudungga nga may usa nga midangup sa imong panalipod, nangayo sa imong panabang, nangaliya sa pagpangama nga imong gibiyaan, dinasig nining pagsalig, nagadangup kami kanimo, ulay sa mga ulay among inahan, kanimo midul kami sa imong atubangan, aniya kami puno sa kasalanan ug sa kasubo. Uinahan sa Diyos, ayaw tamaya ang among mga pag-ampo. Hinunua sa imong kaluoy, pamatia o ihatag ang among gipangayo. Amen.
2: Pag-ampo kay San Jose.
4: O halandong San Jose, ikaw lamang ang tao sa kalibutan nga gitawag ni Jesus Amahan. Ikaw ang tigpanalipod o tigbalantay sa simbahan. Ikaw sab ang tigamuma sa among panginahang lanon. Ihalad namo ang among kaugalingon nganha kanimo. Aron ikaw na ang mahimong among amahan. Magbalantay og giya sa dalan sa kaluwasan. Hinaot unta nga makabaton kami sa grasya sa kaputli. O pagmahal sa Diyos nung kinabuhi, madawat unta namo ang among mga gikinahanglan sa misyon. Sumala sa imong panag-ingnan, ang among mga lihok makapaghimaya unta sa Diyos. Diha sa kausahan sa mahal na kasing-kasing ni Jesus,
1: ug sa putli nga kasing-kasing ni Maria. O balaang San Jose, igampo mo kami aron makaambit sa kalinaw kalipay na imong naangkon diha sa balaan mong kamatayon. Amen.
2: Pagampo kang San Miguel Arcangel.
1: San Miguel Arcangel, panalipdi kami sa panggubatan. Tabangi kami batok sa mga panglimbong pagsulay sa yawa. Badlunga siya pinagi sa gahom sa Diyos. Mapausanon kaming naghangyo kanimo. O prinsipi sa tanang kasundaluhan sa langit, nga imo untang ibanlod sa impyerno si Satanas, uban sa iyang daotang mga espiritu nga naglibot sa kalibutan aron sa pagpukan sa mga kalag. Amen.
2: Pagampo sa anghel nga magbalantay.
1: Anghel sa Diyos, akong magbalantay. Kanimo gitugyan ako sa Diyos nun nga kaayo. Nanari karong adlawas sa akong kiliran. Lamdagi, panalipdi, mandui, o gagaka ako. Amen.
2: Sa kasamahan sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. May suon din ito sa Santos nga Ebanghilyo karon nga Domingo. No, Hulyo 5, 2026, kanapulog upat nga Domingo sa ordinaryong panahon, ining maong tuig. No, gikan kini sa Ebanghilyo San Mateo, kapitulo 11, versikulo 25, ngadto sa 30. Una si Jesus miingon, o Amahan, Ginoo sa langit o sa yuta. Nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa maalamon o sa mga makinadmanon. O Amahan, natuman kini kay mao may imong gusto pagbuot. Akong Amahan, naghatag kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak gawas sa Amahan, o walay nakaila sa Amahan gawas sa anak, o kadto mga tao nga buot sa anak nga makaila sa Amahan. Umari kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipasan, o papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo, sundan niyo ako, kay malumo ako o mapausanon sa Espiritu, o makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga kung ihatag kaninyo, o gaan ang ipapasan ko kaninyo. Iksuon sa dipadayta magkuano sa pagpamalandong nato atong gibasa atong ipaybaludaan no nga karong Martes July 7 adunay council meeting sa tanan nga membro sa Marian Council sa atong Diocese Tagbilaran adto sa Dawis no sa second floor sa kumbento dito ba ni Mons. Jeffrey Malanog, Sister Margie Magdusa ang chair sa Diocesan Council of Daliti na kanibang kong Council of Daliti adunay upat ka council ani nga nasulod no usa ni ana ang kaning gitawag charismatic council no bag ulang nag meeting ngadtong ni aging June 16 inya aduna po yung makaroon, Marian. Pagka karong 7, no? Marian Council. Inya pagka 21, July 21, mauna po ni ang Devotional Council. Mag-meeting na po, no? Devotional Council. Inya pagka Ugos, parang unang kuan sa Ugos, no? Martes, ang meeting na po sa Services Council. No, sa Marian Council igsuon, no, lahi siya duha siya na grupo. Actually ang Marian kanang Mama Mary devotion pud na. Pero gilahi ang devotional tungod kay kaning Marian daghan kayo sila. Ang devotional pud daghan no na Padre Pio, na Divine Mercy, adunay God the Father, adunay Holy Peace of Jesus. No, adunay daghan ni ini no. Adonai San Jose, na gitawag Josefinian. Adonai Santo Niño. Daghan. Daghaning kuan, no? mga devotional basta kay kanang gitawag Christology about Jesus o sa ubang mga santos. Kang Mama Mary karong Martes, nadiha no daghang mga ilado nga mga kuan nga Legend of Mary, mga World Apostolate of Fatima, Daughters of Mary Immaculate, no? Nadiha daghan diri ang kuan sa kang Mama Mary. Adunay ubang nagkadayang devotion, nagsangyaw ni Mama Mary, mga Don Rosarian, no? Apil ni anak tanan nga Mama Mary, ubisan pa og naalang kasi yung parokya na barang sa tanaw ni mo bawa pa mo ma-organize sa diocese. Pwede mo mo tambong usapol ka ng inahan sa Kunay Panabang. Devotion, nag-devotion sa inahan sa Kunay Panabang. Adunay kumfragia sa Our Lady of Mount Carmel. Oh. Kana pwede mo na mo tambong kaya wala pa mo na ma-organize sa diocese. No? Bisan pag ang imuhang devotion ni Mama Mary na Aras Kapilya, pwede mo anak mo tambong kay matabangan mo dito para ma-recognize mo sa diocese sa atong diocese Tagbilaran. O parang dili mo matawag o kulto o mga nagpatuo-tuo. Kinahanglan na doon na mo'y koneksyon sa diocese. Kay kaling diocese, mamay gitahasan sa simbahan nga manguna din sa tanang kalihukan sa diocese Tagbilaran. Ang mga diocese na tuluman yun ni kakuha ng simbahan, no? Adunay una ka ng mga pare, clergy, ang mga pare, nga ikaduha ang mga madre, mga religious, nga ikatulo kita ng mga laiko. Inya, kita ang mga pinakabaga nga huot, pinakadaghan nga sakop sa simbahan. Inya, nagtudlo ang Vatican II, no? Sa Lumen Gentium, o sa daghan pang mga dokumento nga dili ta ingon nga second class citizen. Dili ta ingon nga tungod kay di man tapare ko anda ta ubos ta ta dili. Ang simbahan ng tudlo nga libel tang tanan. Libel. Kuno na nga ni pare nga magpahitas-on kay magpakita siya nga labaw siya kaysa uban. Gitawag ni sa Vatican II og clericalism. Paghawod-hawod o gikundim ka na sa atong simbahan. Gikundim ka na. Manang, ang simbahan nagtagad, mapari man kang mamadre o malayko, libel ta. Apan, ano na tayo daghang tahas? Ano na tayo mga buluhaton? Ano yung buluhaton nga pari ray makahimo? Ano na yung mga buluhaton nga gisangon po para sa kanila nga mga madre o mga religious? Ina, kita, aduna po'y buluhaton na alang kanila nga mga laiko. No? Niyas laiko. Nga kita mo ng adunay council, kaning Council of the Liti, directive kinigikan sa Vatican, sa gikan sa bakit dekano, no? Tawag ni sa Vatican o Dicastery of the Liti. Ina, apil ni ini ang family and life. Apel diri sa Vatican sa Dicastery of the Liti ang youth, no? Manang niya, kita may pinakabaga, huot. Manang kung mga lagad ta, iksuon siguraduha nga anak nato ang pagsinabtanay yan ang kayusahan. Mamanang tuyo og rason ng simbahan. Manang natay kaunsilo. Alang sa mga umaabot ng mga tigom sa kanang kalihukan sa diocese, ana ang mga laiko mahutong mahiusa, no, na ang director nato ni ana si Monsignor Jeffrey Malanog, no, may nanguna sa diha sa laiko nga mga membro gitawag tag DCL, Diocesan Council of the Liti of the Diocese of Tagbilaran. Manang ana, ayaw pakyasa igsuon kung ikaw sakop ka sa Marian o sa may Marian nimo para sa nang nainamugna ang grupo sa Marian nga to sa Dimyaw, no? Gitawag sila Rosarian, no? Dili po sila doon Rosary, dili sila PDR, kundi Rosarian gayon. Doon sila ilahing misyon o amo silang gi-invite sa kuan o tuod man ana sila nagpatalinghog sila mitubag sila. No, naka na nga grupo, dito na si Dimiao, nagitawag na siya parokyal level. Ano na may mga level na gitawag o diocesan level, ano na gitawag o regional level, ano na national level, na napoy gitawag international level. Parang Legion of Mary, kanang Legion of Mary, WAP, mga international level mo na sila. Nga nagpasabot, gikan sa ubang nasod, gikan dito sa kina Italy, mikuyanap sila sa tanang dapit, tibo kalibutan, napoy mga sa Pilipinas sa po, nagsugod po. Napasa ng Don Rosary, gikan sa Cebu, ha? Nga mikuyanap sa nagkadiang suok sa Pilipinas, nahimo silang national level. No, maning ana, manapadi ay mga grupo di rin, no? Kanang Berhin sa Barangay, no, sa pamay mga daghang kay Maria, no? Nga kanang Berhin sa Barangay o kanang Mary Mediatrix of Grace, no, apil na sila. Kanang kita kanang Mary Mediatrix of Grace gisupak na sa ubang mga exorcist. Pero ang kamatuuran aprobado na sa CBCP, no? Wala na ikuan. Ang uban adunay mga pagsaway labi na sa grupo dito sa Manila about sa Mary Mediatrix of Grace kay ang ilang giingon si Teresing Castillo kuno nayawaan kuno to nagpusis inaapangutana kaysa may makatestify nga kadto si Teresing nag-evil pusis ipangutana ning mga kuan mga kadagkuan ditong exorcist sa Manila na meet man ninyo sa in person ang tubag wala pero giyon sa man yung pagkahibalo nga nag-evil pusis kay mao kuno'y sultis sa uban unsay pasabot ni ana Maritis raman di ay ang ilang basihanan. No? Kanang haka-haka ra. No? Ina, anaa sila. I-aproban man sila sa CBCP. O din hinato sa Bohol. Anakas Cathedral. At ay dako ka diala sa Adoration Chapel. At ay dako kayong image. O daghang kayong mga parokya diri sa kuhan. Sa Bohol. Nga makita ni mo ang iyang larawan. No man ang niya kita, ina, lami kay pagkasulti ni sa usa ka santos, no, si Saint Alfonso Ligori, no, mga nagtukod anang Redemptorist Church, Redemptorist, kanang mga Redemptorist nga mga pari, nga, mag-asa ganin ang Redemptorist, to agin ng inahan sa kanunay panabang, sila'y nag-promote ni Ana, sila'y gibinlan Santo Papa, sa original ni Ana nga image, inya mga nang naibaklaran, ang baklaran sila na mga Redemptorist nga mga pare. No? Inya ang ilang founders ni ini si St. Alfonso Ligori usa ka doctor of the church. Nagpista ni siya August 1, no, masayop. August 1 niyang pista. No? Usa ka doctor of the church ato pa banggiitan nga magsasangyaw. Nagpasabot ma i-declare gani ka nga doctor of the church, santos ka. Doctor of the Church na kay daghang sinulat nga libro, no, na kay mga pagtulunan, o kana nga pagtulunan, pag i-declare na kang doktor, pasabot ni Ana, wala na nay buling, walay sayop, walay mansa. No? Ningon si St. Alfonso Ligori, it is the will of God that all graces come to all means by the hands of Mary. It is the will of God. Kaysa may magbuot, kung kinikabubuton sa Diyos, nga ang grasya mo na gayday pinagi ni Maria, o siya pasabot ni Ana. Grasya, una, tungod kay diha ni Maria, nahimugso ang tag-iya sa grasya nga mo si Jesus. Inya, kana ngayang pagkahimugso, pinagistaguan ka ni Maria. Si Jesus may tag-iya sa tanang butang. Anaa kaniya ang tanan. Nan kay naa man nan moagi kaniya ang grasya. Sakto si Alfonso Ligori. It is the will of God that all graces come to all means by the hands of Mary. Igsuon mo ni nga Maria ang inahan sa kaluoy. Mo ni nga Maria nga mangayo kitag tabang. Diya sa grasya sa kalinaw, grasya sa kayusahan, bisan ka ng grasya sa kabaguhan, bisan ka na ganing kanunay musod sa imuhang hunahuna. Ano bang nakaykay problema, nakaykaguol, gamay rang bikil, gamay rang sapot, gamay ra gani nga kapakyasan ang imo mahiaguman, magkahunahuna dahin ka, musod ay mong nahuna nga magpakamatay ka. Iksuon ng inahanglan kagrasya na si Maria, inahan sa kaluoy. Musang pita ka niya. Inyamon niyang giingon na kini nga kahibalo gihatag ngadtos mga walay. No? Nagpasalamat ako kanimo amahan, ipadayag man naman ni ngadto sa mga walay kahibalo imong gililong sa maalamon. Magpakaroon ingnon gani kag maalamon ka. Magpakaroon ingnon gani ka nga kuyaw na ka. Natugkad na nimo ang tanan. Nahibaw-an na nimo ang tanan. Igsuon ang sirak 4:25. Nagsulti, hinumdumi kanunay nga wa ka mahibaw sa tanang butang. Wa, wow, wa kay mahibaw kanu sa kamamatay. Wa hinambog ka nahibaw na kastanan. Wa kay mahibaw maestro ka, mabanggaan ka. Ha? Wa gani ka mahibaw kuan? Ma-scam ka sunod adlaw. Nganuman, wa ta mahibaw sa tanang butang. Ang importante nga niya kita. Usa man ni gililong nga to sa mga walay kahibalo. Usa pasabot ni Ana. Kung kita, Ikson, maalam mo na ta, ado na tay daghang kurso nga natapos. Atubangan sa Ginoo, kalimti ka na. Ayaw ipanghinambog. No, I remember, Ikson, na doon ay isa ka-istorya sa usa ka-pare. Nga ni-graduate siya sa theology, ayang pag-eskwila. No? Nga magna cum laude. Magna cum laude, gikag philosophy eskwila siya. Hantod nga ngadto sa theology na kung siya magna cum laude. Naordinahan siya sa pagkapare. Iyang ipakita ang iyang pagkamarunong muwali mo. Musaysay. Pagkamarunong kayo mo bat-bat. Mupasabot. Hangtod nga para sa usama din sa Buhol na idaghan sa asa man na Negros ka, Buhol, Cebu, adunay mga diocese nga mo invite nimo ngadto sa gawas nasod. Gi-invite ni siya padala sa obispo dito sa Canada. Aron magsangya dito magpare kay nagkinahanglan sa ka diocese para bag uban hugman na siya duha ka tuig. No, hugman siya upat ka tuig. Iksuon, miingon siya dito sa kagalingon. Sa diyang misakay na siya sa airplano. Padung sa Canada. Iingon siya sa Ginoo, Lord, mukabig ko 1,000,000 para kanimo. Kailangan na dito sa mong nasod. Ano man, banggiitan ko siya, bright good. Maayo mo wali. Giingon niya nga kinanglan, Lord, Lord, ako isaad kanimo nga makakabig ko usa ka milyon. Iksuon, naabot na lang siya usa ka tuig dito. Ang manimbahay, pinakadaghan na maabot og na po ngatos 12-15 anang adlawng Domingo. Nag-abot na lang siya duha ka tuig. Maulang gihapon ang manimbahay. Igsuon, nauwaw siya sa iyang saad sa Ginoo. Misaka siya sa atop sa kumbinto. Kat-kat siya sa atop. Kaya naghunahuna na siya magpakamatay. Bright kayo. Magna cum laude. Apan igsuon, nangutana siya sa Ginoo. Pero naghunahuna na siya tumuambak. Misa, Lord, asa man ko nagkulang? Naning kamot unta kulod makakabig og sa kamilyon. Asa man ko nagkulang, Lord. Kay balba ka isuon. Sayang kasing-kasing nabati niya ang tingog sa Ginoo. Mingon ang Ginoo kaniya. Kuhaa ang imong pagkamagna cum laude. Nganuman, kay mauman ito'y babag, nga di siya makakabig, og pilak yang gisaad. Nganuman, tungod kay once gidala-dala na siya nga siya magna cum laude, taas ang tanaw na siyang kaugalingon. Kunay mo duol, mo istorya laguan, awa na, hokma na dayon. Awa ni, wani hanaw ni, wani ko ani. Ah, maura ni kay baluan ni, si pangutana, libog-libog na ning kuan. Na mga tao nga kuan, na magunahuna, mumisa ka kuan. Sa usa ka village, sa usa ka subdivision, unahuna ka, wani mga hanaw ni mga tawhana ni, kasabot maghaning kuan. Maoy babag. Iladala ni mo ang iyong pagkamagna cum laude na himong babag na dili na mahilayo ka ngadto's mga tao. Dias magpaubos igsuol ang tinuod na pag-alagad pagpaubos si Kristo ng pasan sa krus. Bisag si Kristo mo ang kaalam o ang kahibalo. No, sumala pa sa panultihon 8:12. Nga kini si Kristo mao kining kaalam o ang kahibalo ni ana niyang tanan. Pero nagpaubos siya sa iyang kaugalingon. Aron muhiusa kanato. Gitanyag niya ang kaugalingon para kanatong mga makasasala. Nagpaubos siya. Niya. Wala niyang giingon. Naingon po siya din hino sa Ebanghelyo, umari ka mo kamong tanan, gikapuya, gibugatan na sa inyong gipasan. Unsa may mga problema karon igsuon. Unsa may mga kalisod, mga pag-antos, duol sa Ginoo, kasi siya mismo may muhupay ka niya mo. Siya mismo may magpapahulay ka na to. Diin mga kapaingon dito sa imong silingang marites, imong kumari nga to, apod o tropong kuan, o ba-ba. Diin mga kapaingon. Mas kayo mo adto ka simbahan, isaysay ni mo imong kabugat, imong mga sala, nga to sa pari sa Diyos, dito na mahinong ka paingon atong Facebook, imong ipang post ng imuhang mga kuan, imong mga kaguol, imong mga kasakit, ipang post ni mo dito tong imuhang ipang kalagutan, adiha, misamot na hinoog kag kabugat, duol sa Ginoo. Unsa man kabugat karon, unsa man imo na sinati ang kasakit, kaguol, mga pagantos, mga kalisod, kining kawadon kanang wa nakakasabot sa imong pamilya, wa nakakasabot sa imong mga anak. Di man gid masabtan nimo imong bana, di mo masabtan imong mga anak, di masabtan asawa nimo, di masabtan, di gina. Di gina masabtan. Ngano man kay di man ka gusto mo sabot. Di sa kamatuoran nga nanginahanglan kag Dios. Nga nangihan lang kag Diyos na may mugiyak kanimo. Muuban kanimo. Mutultul kanimo. Wa nakakasabot sa imong balatian, imong sakit. Wa nakakasabot. Sa pag-antos, bisag doktor, naglibong na imong sakit. Ha? Duol kag mananambal, o tropontong, wa poy, pangginoo. Ah, samot. Pero mo tanaw lang ka sa kamatuuran. Diya sa 1 Corinthians, sa Salmo, 107, versikulo 17, mahibaw-an nimo nga ang sakit di ay gikan man di ay sa imong sala. Og diha kay sala man di ay kinahanglan ka maghinulsol, magdangop dito sa kumpisal, magampo kita sa ngalan samahan sana kog sa Espiritu Santo. Amen. Paghalad sa panimalay ngadto sa mahal nga Birhen Maria mananabang sa mga Kristiyanos. O Maria, Birhen Santissima, ikaw ang gitudlo sa Dios aron mananabang sa mga Kristiyanos. Gipili ka nga inahan og tigpanalipod sa among panimalay. Nangamuyo kami sa imong gamhanang panalipod.
5: Hampingi ang among panimalay. Aron makalikay sa tanang katalagman, sa sunog, baha, liti, bagyo, linog, mga kawatan o tulisan, mga tao nga mapasipadon sa tanang mga peligro. Panalangini kami, panalipdi, labani kami, bantayi ingog imong kaugalingon, ang tanang nagpuyo ni ining balaya. Ilikay kami sa tanang disgrasya o daotang kapalaran. Apan labaw sa tanan, idangat kami sa labing importante nga grasya. Ang grasya nga makalikay kami sa sala. O Maria, mananabang sa mga Kristiyanos, iampo ang tanang nagpuyo ni ining balaya, nga gihalad nganha kanimo, hangtod sa kahangturan. Amen. Pagampo alang sa kaayuhan.
6: O Jesus, sinaot nga ang imong lunsay ug himsog nga dugo, muagi sa nagmasakiton nga bahin sa akong lawas. Hinaot nga ang imong lunsay ug himsog nga lawas, muayo sa akong nagmaluyahon nga lawas. Ug hinaot nga usa ka himsog ug maabtik nga kinabuhi, mudagayday dinhi kanako, kung kini mao ang tinuod mo nga balaang kabubuton. Amen.
2: May soon, salamat. Dang salamat sa pag-uban ng programa. No, uban ni Brad Mikos Pikaslawak, uban ka nato si Mari Cartan, si Jolin ni Lascunia, kini si Brother Rico Plesilda Gabica. Sa kanunay, pahinunod ka nato ang kita anak sa Diyos, kita templo sa Diyos, kita hulagway sa Diyos, ang ginawa na kanunay sa tagtag sa kamangkasing-kasing. Sa ngalan, samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen.
7: Way palinay, di way arde, kanunay.

0: kanang hugaw, no? Karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mong sugatrol kay presko ah kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaod sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass o tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At tua karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
4: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Ni-recommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So, I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
5: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilan.
7: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
11: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
12: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
14: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
17: Unilab quality yan.
18: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
9: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
8: 3 times faster.
9: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
8: New Alaksan Extra.
9: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
8: New Alaksan Extra.
9: Extra paspas. Extra galing.
0: Ilong Ranger?
14: Tanaw nimo, punsa na? Sipon o dili sipon?
0: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
14: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
0: Sipon dayon?
14: Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosep C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neosep C plus 40 with zinc dayon.
1: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosep Z+40. If symptoms persist, consult

Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabalik usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatron.
4: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabulit sa Bugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Strong sa una, herbals,
2: strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bumba!

0: Sab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Akoy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
5: Paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pag yun og labad sa ulo.
8: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
9: Alagang Unilab yan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
13: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
14: 3 times faster.
13: Mongi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
14: New Alaksan Extra.
13: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra, paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
14: New Alaksan Extra,
13: extra paspas, extra galing.

0: duha kon mayon ta nga naa sa konfirmasyon nga ang Espiritu Santo mao nagligon sa iyang pagkakristohanon. Unya diha sa gitawag na tog human sa bunyag kita do natay mga personal nga mga sala. Kung wa kini ang gitawag og confessal of gitawag reconciliation. Usa man nato pagkabalaan ni ana. So labi pa gayod ang gitawag nga heart of the sacraments mao kini ang gitawag natog Eucharistia. Mas labing balaan mao na nga yun ta nga bisag unsa pag-ingon nila nga kini mga Katoliko makasasala mga unsa parodiatanan mga bisyo na pero wa sila mahibalo nga ang sakramento nga gitukod ni Ginoong Hesukristo mao kini ang makapahibalik kaniya ngadto sa kinabuhing Diyos nun. Og nga og mayuta og mayunta nga maghisgot ta kaluwasan maluwas ba magpadayon magpadayon busa usab kini ang gitawag nato karon nga uban pa mga sakramento nga kining matrimony bitaw daghan mga magpuyo-puyo daghan mga unsa ron diha mga kabit-kabit unsa pa ron diha so kamunay bahala sa inyong buhay matod ba oh so kana mayon ta nga ang mga pare giatake kay nako ron mapare pero instituted by Christ kining pagkapare dili kay mayon ta nga dunalay mo ingon ako pare na dili kay mayon ta nga sama sa uban nga ako pastor na ko bisag way nagproklamar kaniya nga pastor evangelist mayon na oh pastor no kay ang ilang gi kuanan gisaligan katong Efeso 4:11 man siguro na nga wow. Nagpili ang Dios nagpili si Jesucristo ka apostol apostolis ibanghel kana na ay propeta ibanghelista kanan ay pastor wa man diha mayon nga pastor nga protestante si Ginoong Jesucristo nagtukod para sa iyang simbahan ha ibutang sa iyang simbahan nagtukod ba diha si Ginoong Jesucristo evangelist nga yung tanga laik tinuuhan aron ibutan sa simbahan wala ang mga pastors diha nga gisgutan mao ka to mga train o nga kanang mga gipang usa na train sa Bisaya usa to Ludabi bro sa train kanang gi tudluan sila usaon pag atiman ang iyang iglesia. Dili kay mayon ta nga atakeho nimo ang Katoliko mayon ta nga dili na balaan tungod kay kuan makasasala. No. Naay mga sakramento nga gitukod ni Jesucristo kay bisan pag kita mahulog ngadto sa sala makapadayon gyapon kita sa atong normal nga Kristohanong kinabuhi pinaagi sa maong pagdawat o pag ingon nato pag pahimulos sa pribilehiyo sa kaluwasan.
1: Salamat, Brad Yule. So, naing miabot niya itong kauban nga si Jimmy Lunorata. Unsa may paambit kini sa itong tema karon ang matuod nga simbahan. So, Brad Jimmy?
2: Okay, so good afternoon. Murag nahurot naman siguro nga ho. Nagsulani kay musol ko magpasilpin na lang ko. O di ba mag-video na lang ko huwa. Mayingon na lang ko. Amen sa tanan ninyong pagpasabot sa tumagsoon diha sa kangina. No? So, ang at... Oh, ang atong gihiskutan isang atong tema is kaluwasan man.
3: Di, matuod nga
4: simbahan.
2: Ah, matuod nga iglesia, nagbago na di ay. Wahi, lisod gining malit di ay. So, matuod nga simbahan, konektado maghihapon sa kaluwasan, kaya instrumento man sa kaluwasan. Amen. So, mao ni nakanindot nato mga igsoon kay kaning pagtulunan sa simbahan Katoliko, dili kita ingon nga mo fix dayon bitaw nga mingon tag faith alone lang maura luwas na kundi kaning simbahan nga atong giskutan karon sigon sa tema nga gipaambit na ninyo kaganiha pa nga nawahi po ko mao gini nahimo nga instrumental cause of salvation kasi Kristo may maojoy primary cause nya pinaagi ning simbahan just imagine nga kaning simbahan mao ni lawas ni Kristo nya kita naiusa man siyang simbahan so to make sure nga ang pagpanudlo ni Kristo diri sa kalibutan nga siya to naman sa langit timbalik naman niya ang iyang pagpanudlo dili gud masayop niya mapadayon naa gining simbahan nga gitukod pinaagi sa mga apostoles kay mao ni pamaagi sa Ginoo nga mapadayon ya kani simbahan na dili ni pwede ingnon sa uban nga nahanaw kanang ingnon ta ba po nga nawala naman tong simbahan nga giingon nga gitukod ni Kristo pinaagi sa mga apostoles niya napulihan na ni pagpuli kuno aming tunga SDA Baptist, Mormon, sana with your respect po sa tumagsoon, di matengong mangaway ta, no? Pero dili gyud pwede ingnon tapungan nga nawala kay gisaaran man ni Kristo nga kining simbahan na dili gayud mahanaw even ang kamatayon dili gyud makapukan ni ini. Gani sa Old Testament diha sa Daniel 2:44 nga gitagna naman daan nga ang Ginoo nagayoy ginharian sa Dios ni gabot sa panahon pinagi ni Kristo nga pagkatukuron niya kini nga ginharian dili gayud mahanaw walay makalumpag. Mumingon ta nga pong sa Ginoo nga ingon nga di mahanaw walay makalumpag ngano gupong ingno nila nga mahanaw but man to sabton nga namaka kang Ginoo dili magyud baka ko na Ginoo magisuon mo na nga. Kita po dani pasalamat ang mga Katoliko nga naa taning nahisakop sa matuod nga simbahan. Ang ato lang jud ani nga naman tas tinuod nga simbahan, maninuod na lang gyud. Asa matuod ruwa maninuod. Delikado ni, no? So manginaot ta nga kini pagpaagi sa tong pagpaninuod mao man ni kining makasangyaw ta, makapambit ta sa uban kay kini atong nakatunan gud pinagi sa simbahan din kita nahiusa. Adili maningon taguan na nato pahinugon nya maubiripe. Kundi li ato ning puyan niya ato pong ipaambit sa uban. Kay kitang amen. Mga, oh yes, amen yun niya. Kitang mga naanahiusa ng simbahan kay susama mapunta sa mga apostoles by virtue of baptism nga naadiha sa atong simbahan nga nanay mga instrumento nga nahimong agianan sa grasya. Kita po, misyon nato ang makasangyaw punta. Diyan mo lagi, sa kadaghan sa atong napaambit na nila siguro, not only by words nga makasangyaw ta it is good but through action also no mm-hmm. sa atong mga lihok sa matag adlaw sa atong gesture dapat ay panultihon ni Saint Francis of Assisi kung ako masiyok kung ako masayop nga action speak louder than words and let our action let our word speaks and let our action let our words, I mean, teach to everybody and let our action speaks. O, kani ato mga po, nga atong ipaambit, kaya man sa Ginoo, magtudlo ni nga to sa uban, atong i-share, makatekize, ma-evangelize na to sila. Pero kani ato mga lihok, nagsulti gini kung unsa atong mga nakatunan. O, muna nga, takong impact po ng atong mga binuhatan, isip kita, mga binunzagan diha ni Kristo. Muna nga, ang ako lang yun, ikakuan nga in summarize nga, manghinaot nga kitang Katoliko nga nabunyagan og nahiusa ni niyang simbahan nga maong lawas nga dili ta magpakapante, dili ta kanang relax lang ba? Naatay matud pa ni San Pablo, work out our salvation. So we have to do something. Dili ta mag-relax-relax, dili ta mag chill-chill lang, number 4 lang o tay pagabuhaton. Naadto tay action nga paghimuon nya. Naputay katampo ay lisura po na matay katampo dawat limpyo mabuybuyan mabutani. So mga ito no, salamat kayo.
1: So salamat Brad Jimmy. So ano ba may kadugang
0: ay pangutanan ako ni Brad Jimmy. Brad Jimmy,
2: yes,
0: bisan sa pagpamatuod nga ang Katoliko mo ay tinuod nga gitukod ni Kristo, nganong naamay daghang mubatikos ni ining unsa may katarungan?
2: Oh kana pod mao na ginay nature sa tao dere sa kalibutan gani gitagna na sa Ginoo da ano nga daghan jud gustong mulumpag sa iyang sayang katauhan, daghang mulutos ba kani mga pagpanglutos mao man part na sa pagpanglutos sa katauhan sa Dios nga nayusa sa iyang simbahan ug mo hinay mong instrumento nga mapadayon kining pagpanudlo ni Kristo sa simbahan. Gani gipasidan-an man daan ni Kristo ang iyang mga apostoles nga kamo pagalutuson magantos mo itugyan mo dito sa mga kadakuan sa balaod apan kung mulahutay ka mo, hantol sa katapusan maluwas. Ya, kaning pagpanglutos kay gisulti man ni Apostol Pablo diha sa 2 Timoteo 3:12 nga nagingon siya ang tanan nga nikinabuhi diha kang Kristo Hesus pagalutoson gayud. So mao ni nga kaning simbahan nga tinukod ni Kristo kay daghan man ning mga sa una go diha na magunang simbahan na early first century. Kaso lang kay kani bang dili sila mo sunod mo tuo sa Santo Papa nga maglahi po sila ila mo nang lesson maning kaning atong pagka obedience bitaw nga dinan nato isundon respeto ang head sa atong simbahan. So sama ra nga atong gisupak si Kristo namak ang simbahan nga tinukod ni Kristo namak kanay apostolic succession mo na nga dapat ang mga tao or mga member mo respeto ta o mo sunod sa unsa may official teaching sa atong simbahan nga angay nato paghimuon in line po sa pagpanulo ni Kristo. Sa po ning uban kay magbuho po nila ha. Na jud mga supakiro digita. Digita kay ingon ba sama ra ko sa usa ka bulig lubi na usa buang. Ya kanang na jud nga na ba nya sa 12 apostoles na man po usa Judas. Dili lang kita ma-discourage kay ngano appeal man po ni sa atong panaw sa kinabuhi nga either nasod sa family, nasa palibot, o nasa itong mga higala, kaila nga, ilahad yung supakon ba? Naman yung mga magsusupak. Nga murabag, nahimo po, kung ang simbahan, nahimo ang instrumento sa kaluwasan, lawas si Kristo, tinaaman po yung instrumento sa panuway. Opposite ba? No? Opposer. So muna itong paningkamutan nga makapadayon ta. Di ang tatamadaog ang mga pagpanglutos sa itong mga palibot diri ka nato isip mga katawan sa Diyos.
3: Bro, akong idugang bro, nga nung naidagang mga lutos, no? Dagang mga lutos tungod kay gusto mo po nila ipa-team out yun nga ilang simbahan may matuod. Munang kitang ang simbahan katulad ko, ilang yung lutoson. Munang ito nag-iingon sa kuan nga, nagpaila ko no, nadaghan ko nung ang daghag bunga, daghan mo ba to? Kaya daghan mo nagbunga. So, kana po bro, natagna na po na sa una, no? Kay matuod pa sa Mateo City Kinsey, pagbantay ka mo sa mga mining apropita. So, naa na sila. Kana sila mga tawahan na. Muna'y mo usapod sa sumudaot. Kay, ugula na sila. Oh, mawapun na ilahang papel nga gustong yun ilahang ipa-timaw ang ilahang simbahan nga mo'y tinuod. Nya, kinsa may ilahang lutuson, ang tinuod yun. Kay, ug mo gusto ka ipa-timaw ang iyong simbahan nga tinuod, ang iyong lutuson di po tinuod, so di yun na siya magbungag maayo. Ay lang lutuson yun. Katong tinuod ng simbahan, mao nang sila, kay gusto mo na ipatimaw ang ilang simbahan na sila po tinuod, ya daghan mo na sila, so daghan yun po di ay ang lutos. Mao na sila bro. No, sa, mao na igingon po sa, kwan bro, no, nga, na sila mo ay hinungdan sa pagka, bahin-bahin. Na bro na isgutan na sa Biblia tanan niya bro Doming unsa ba atong kwan bro Doming
1: so kana tong ipangisgutan kabahin man sa matuod iglesia og diha sa atong mga tawhanon sa kalibutanong mga dokumento sa atong kalibutan na kuan lagyo na nga nalista lagyo na nga kining atong simbahan Katoliko tinukod gyud og ni Hesukristo bisan pa sa mga suwat sa mga kasaysayan na gayud na mabasa gyud sa atong kasaysayan sa Eglorial Encyclopedia Volume 5 page 106 international nga kining simbahan Katoliko tinukod gyud ni Kristo napo na sa International Encyclopedia Volume 15 page 520 so naagi po na si Kristo ang nagtukod World Almanac by Book in Fact Edition 2010 page 710 so daghang mga dokumento sa atong kalibutan usab nagmatuod gayon nga kining simbahang Katoliko tinukod gayon ni Kristo o kung ikaw usa ka mga propesyonal nga tawo o nagtuon ka sa mga kasaysayan kundi nag-eskwela ka ma-search man nato bisan pa gani karon bag-o nga kuan sa Google ma-search gayon nato nga ang nagtukod sa simbahang Katoliko mao gayud ang si Kristo kay gipanagna naman na nga dili pwede nga ang simbahan tukulan na og tawo matud pa sa Salmo 127:1 ang balay nga tawo ray nagtukod walay kapuslanan ang balay nga moong simbahan so masabot gayud nga walay authority ang tawo nga motukod og balay o simbahan kay ang simbahan mauman ang haligi og sa kamatuuran o mulang gingon diha sa 1 Timoteo 3:15 ganiha. So masabot kayo ng mga kaisunan ko diha ni Kristo kung diha sa Biblia atong matuki nga simbahan gayud ang unang si Kristo nagtukod og simbahan o ato sang matuki ang libro sa tibuok kalibutan ang World Almanac, Royal Encyclopedia o tanang mga libro diha sa atong kasaysayan makita gayud ang kinsay nagtukod ug labi na sa atong social media ang mag-Google mutug-an yun kinsay gatukod sa atong simbahan mga kisuan. So dugang pang ka dugang
0: kwan bro aron matinawa na uban kanang pag-ingon ni Ginoo Jesucristo nga pagatukuron ko ako iglesia nga didto siya sa Jerusalem nagsulti pero ang buot ipasabot diha sa iyang gisulti nga gitahas niya ni Pedro kung diin man si Pedro tua dito ang Kristuanong katilingban no muna nga tungod kay si San Pedro ug sa iyang mga kauban dili kayo daghan naasay usa ka tawo nga maisugon nga iyang gitudlo gi pili gyud si San Pablo di ba para sa mga hintil aron matud pa ni sister kwan Maribel ganina Maribel nga magkahiusa sa Juan 17:21 na yun niya aron sila mausa aron sila mausa maunay tuyo sa simbahan nga bisan asa si si San Pedro o ang iya mga kauban ng mga apostoles gidugangan pa ni San Pablo si San Pablo nahimong kanang usa ka apostol nga gipadalagi o bisag asa lugar bisag ato sa mga nagpuyo gipuyan sa mga mangtas kanang gitawag natong mga leon o tigre nga siya giaway dito gipapriso siya pero mao lagi na nga ang simbahan katoliko bisag unsaon nila pag babag o unsaon nila pag unsa nang itawag nato nga paglutos matod pa kanina no di gyud kini mahitabo nga mawa o muundang gumikan kay ni si Ginoo Jesucristo suma sa atong giingon ganina sa Mateo 28:19 ako mag-auban kanunay kaninyo hangtod sa katapusan sa panahon wa pa man matapos sa panahon nagpasabot nga si Ginoo Jesucristo naa paghihapon uban sa iyang simbahan so mao ni karon nga kinahanglan nga masibaw ta kay do naman koy sa una gidebatehan nga sa ito, paduha di ay magtutukod. Si Ginoo Jesucristo o si Pedro, dili. Si Ginoo Jesucristo, iya lang proklamar, no? Iya lang proklamar nga, akong pagatukuron. Pero kitahas niya kang San Pedro ang pagtukod sa Kristuhanong Katolika. Kanang mga tao ba? Iya, ang maumbito nga, gipada si Pedro. Bisag asa, niabot nito gruma. Kaya aron lang pagsangyaw, kaya pag-evangelize, yun. Unya karon mao ni ang hitabo nga kita karon nahimo nang mga Katoliko ngano man tungod kay ni spread naman sa mikaylap naman sa tibuok kalibutan kini pagtulon ani Kristo.
4: Kuam dugang kuno kadang sa nisgutan nyo ganiha nga katong daghan kay mo bungkag daghan mo. So kanus asa man na nagsukad or asa man na nagsugod. So ato ginum dumano nga 1517 sa Protestant Reformation panahon ni Martin Luther, no? So, mo na nga ang simbahang Katoliko, mga Kristiyanos, kanang pinanguluhan ni Pope Leo X nga mo ika-217 ka Pope, gitudlo ang timaan sa matuod nga simbahan aron mailhan kini sa mga tao nga mangita niini. So, unsa man katong timaan sa matuod nga simbahan katong upat? Sayod man jud taani no, pero ato lang isulti. So, mo na ang usa Santa Katolika o Apostolika nga simbahan o One Holy Catholic and Apostolic Church. So basin maka-explain mo ani sa usa-usa ni mga upat ni kabuok.
3: Ta bro.
1: Amen. Gihusgutan naman ni Blayuli
4: niya.
1: So ang timaan sa matuod una mo kung yung usa, sunod ang balaan, santos, o katulo katoliko, makalipon ng apostoliko. So nahisgutan na ni ganiha pero diha sa tong mga kasaysayan atog yung makita diha sa atong kasaysayan sa atong church father nga pananglitan ang church father ni San Ignatius of the Antioch kauban na sa mga apostles ni atong tuig 107 AD nagingon nga where is the bishop is to be sent there is all these people be we just whatever Jesus Christ is present there is the Catholic Church muna gingon diha sa sinarian 8:2 AD Nagpasabot hain gani ang obispo dito patiguma ang katawhan ingon nga hain si Kristo atua usab ang simbahan. So mao na yung gisgot diha nga sulat sa atong church father nga si St. Ignatius in Antioch. So masabot gayon nga itong mga kaigsunan nga kung gana sa si Kristo nagayod po. Apan kining mga tao karon nga daghan nagtawag ngalan sa Kristo, apan dili mudawat nga si Kristo Dios, mo'y na dako kayong malalako kayong dibatihon kay nagtugan sila nga matuod sila simbahan, apan nagngalan, nagdala siya sa ngalan Hesus Kristo, apan dili si man sila mutuo nga si Kristo Dios. Unsa man ang baga story hablan na ba mo'y ikuan na kadugang?
3: Brad Jimmy, ayok kayo na?
2: So diha no, na naklaro maginato diha sa tanan natong gi-stolti nato aniron nga si Kristo nagtukod og simbahan niya, usa ra jud kasimbahan ang iyang gitukod. Mao man ay nakapalig-on nga makaila kita nga out of how many thousands of churches nga nakaron sa atong present nga panahon, among them is only one regard ang ma-identify nato nga maka-trace ta balik sa mga apostoles og ni Kristo nga nagtukod mismo sa mga simbahan niya. Lisod kayo kung atong ingnon nga ang nagtukod sa simbahan dili Dios, kay dili nato ikadinay nga si Kristo Dios magyod nga nagpakatao. Mubalik kita sa punto nga sa Old Testament gisultin na nadaan ni Propeta Isaias, then natuma na sa New Testament. Gapungasi, grabing mga bersikulos Biblia, no? Kung naman ganyan mingon nga dili Dios si Kristo, ambot lang ka nakabasabi ni Biblia, Old and New Testament. So, di na lang kita makikargue ana. Then, mo'y nakanindot sa pagtanunan sa Katoliko kay dili sa pagkangan nga dili ta Bible alone, musuportaan ni aron musamot kaligon ang history sa kalibutan. Mabitaw nga, kaning history, appeal gini sa atong pagpasabot to prove nga kaning simbahan mao gidang ituko ni Kristo. Kay ang history magyod, kita good by individual as a human person. Kung ang atong pagkatao, unsa na to pagka-trace nga apo deka o kanang kaliwat kani sa imong lolo, imo jo muting kayo ng history bisa kagikan ang bloodline mo.
3: Na may di man mutuog history pud kuno bro.
2: Kana sila kung di mutuog history sa ato, pwede siya mutuog kaliwat bisa sa gikan ano nga but sila ani na ilang apelyido. The same manner pod nga kaning simbahan, labi na mag-iskot sa mahiskot ta sa tinuko ni Kristo, ang history kung atong tun-an, naman na sa kalibutan, naman history ang kalibutan, way back before, mawta na kahibaw ta nga naaday World War I to, naaday panahon kaniadto during sa mong first century, unsay nahitabo. Muna nga, ang kasaysayan, dili na to, pwede nga di dawaton, o gatuon tag theology, o gatuon tag kabahin ni Kristo, kay ang kasaysayan manggod, si Kristo po mismo ang nagbuot sa kasaysayan. Muna nagingon, bitaw diha sa Isaias 41:4, nga kinsa ang nagbuot sa kasaysayan? Ako ang Dios, si Kristo ang Dios ang nagbuot sa kasaysayan. Muna nga nganong liman guta mo kutlo ang kasaysayan nga matrace maginato, maprove maginato ang mga panghitabo sa kalibutan nga makatrace ta nga naaning simbahan nga gituko ni Kristo way back 2000 years ago nga naaning simbahan Katoliko. Ya na mapoy miingon nga si Kristo binagtuko dani nga si Constantine man. Samot anak yan ito, ma-prove nga wag atuon. Kating klases, kineo, di ba? Ang eskwila, raga ng buntag, ang absent, pagkapalis na po. Si Ignatius, no? Mayroon sila nga, ang Katoliko, founded by Google, not founded by Christ, pastilan. Napoy mo ingon diya sa social media nga ang Katoliko is tinukod ni Constantino, dili tinukod ni Kristo. Kanang mo ingon, Zuka, the moment nga naitaw mo ingon nga founded by Constantine, not Christ, founded the Catholic Church, mo na'y pinaka- nagpadayag og unsa jud siya gatuon bagwa, meaning wa jud gatuon ngano. Imagine na ha, kumukutlo kag panghitabo history, kana si Constantino awahin na nakadyo. Sa wala pa si Constantino, naanay mga church fathers nga kasunod after na St. Peter, na nato silang St. Linus, St. Evaristos, Anacletos, St. Alexander, na mo'y mga pope after ni St. Peter, na napoy mga council, na napod ang simbahang Katoliko, na nganla na Roman Catholic Church, nanang timaan, no, si nga, one holy Catholic and apostolic, unam samtang Ecclesiam Catholicam, Apostolicam Ecclesiam, mao na ang simbahan, ang marka niya. So, late na kaayo na si Constantino. Pag abot ni Constantino, nga pagano pa ang mentalidad, pamutuo sa Christianity, nana ang Christian, ang Katoliko, gani, gipersecute niya ang Katoliko. Pero later on, nalamdaghan po siya sa grasya sa Ginoo, si pagka-convert ni Constantino, the moment nga nahitabo nga na-legalize ang Katoliko, gi-allow na niya kay, ma-influence man siya kay Emperor Reyes siya, the great Constantine. So meaning, ang mga pagano or si Constantino, nahimo pong instrumento sa Ginoo nga mas musamot kaligon o mailhan o ma-officially nga maligal ang Katoliko silang himuon kay gatago-tago pa sila sa una. Yang ano maingon mga si Constantino nagtukod. Mao lagi nga dosa ta mo post, dosa ta mo himo og mga critics against atong teaching. Uaw po ta pataka tagpasangil oi nga si Constantino nagtukod sa Katoliko. Kaya ato na na-explain no. So mo na punto nga kanang mga pagsupak, kanang mga pagpangdaot natubag na muna sa una. Nya history repeat itself sa mga gahi mo dawat kay close-minded pod. Mao po na itong himuron. Padayon po ta. Sige ra po tagbalik pagpasabot. Kay naman dyan mga balik-balik, gahi kadyo, pasabton. Muna nga kita. Sige po tag balik-balik pagsabot. O gatong i-remind nila nga huy ka nang nasayod baka sa history. The same manner po nga nasayod baka sa history sa imong pamilya o disamugikan o sa mga kaliwat. Mao po na yung Katoliko. Makutlo ni mo sa history. Matrace ni mo ang kamaturan nga Catholic Church is founded by Jesus Christ. Mga ikson.
1: So, kanang mga simbahan nga nagdala o Kristo na naaman rin simbahan nga nagdala Kristo na dili gan sila mutuo nga si Kristo Dios so piki din ang mong simbahan na rin?
2: Aw, kana dyan mga tao nga di mutuo nga si Kristo Dios
1: na nagda simbahan
2: na nagda sila sa simbahan nga ilang sa simbahan for example Jesus Christ or unsa na nga simbahan nila Church of Christ example wata mo tumbok og ngan sa grupo ha. Mura ka kuan ana kanang nabitik si mong kagalingong litag or kanang mura ka ana o kanang gasulte nga gadamgo no kay gada ka sa imong simbahan nga nay pangan Kristo niya di ka mutuo nga si Kristo Dios aw unsa man nay muha mura ka kanang nang scam na o nang budol ka sa mga tao
3: unya ilang i-promote pagid bro ang ilang magtutukod ang ilang founder nga tao ra kanang ilang promote.
2: Mo lagi mo na nakanindot nga ang simbahan sa nga nakita na iusa nga tinuko ni Kristo maila pinagi sa timaan sa marka malig-on ang pagpasabot ma-prove nato pinagi sa ilahanan o kinsa ang nagtukod pwede man gutabi sa kinsa magama tag isahay tag himok simbahan na ni kitang lima ya butangan to ngan ni Jesus Christ pero kanos amo ta kung i-trace nato lagi back to sa history itong gamiton masakpan man good Lord kanos anam na sila hintong nga diin man sila dapitagikan. O makit ang ginato ba mo na nga sakto to gingon ni Brad Yule nga or nimo ba to Brad nga dauton jud nimo ang tinuod kay aron ka mahimo po kang murag tinuod
3: oh
2: mo aron gina logic diha
1: so ang tinuod wa magtinuod
2: so ang
1: pagkati wa magtinuod daghang masakop
3: mo na gingon sa kanbro nga tig pa karon ingnon
2: so, meaning ana na makaka nya delikado lo ba ning mamakaka ang amahan sa tanang bakak mo ang yawa Juan 8:44. No mo na nga dilit magpadasa magpahilo sa bakak
3: mo. Niya giingon dia sa 1 Timothy 6:3 nga ang magtudlo og laing pagtulun-an og dili mo yon na amnes la no. Oh. Dili mo yon sa matuod nga pagtulun-an sa atong Ginoong Hesus Kristo og sa atong tinuhuan na anagi dai natagna na na bro.
2: Oh, tinuod na. So mo na mission nato. Mo na usa sa mission nato
3: isip. Ato nang bantayan bro kay ngano? Na giingon dia sa kwan bro. Dire sa dili sa dosuan bitaw. Dosuan uno jis.
2: Yes.
3: Nga kana bitong mahilig man mo sa kasakas nagbalay. May bitar ba ato ni pakwan samtang wa pa ma tapos atong oras. Nay na pahimang no. Busa kon mo anha kaninyo ang mga dili magtudlo no. Dosuan uno jis.
2: Yes.
3: Busa ko may mo anha kaninyo nga dili magtudlo nini pagtulun-ana ayaw siyag dawata sa inyong balay. Ubisan gani sa pagtagad kaniya kay ang magtagad kaniya nagambit sa daotan niyang buhat. So dili nato dawaton sa atong atoang panimalay no kun ay mutudlog lang laing pagtuo. Mo natong ipahimangno sa atong kauban nga Katoliko.
0: Labi na gyud kun maingon nga si Kristo dili Dios.
3: Oh, labi na.
2: Ah, delikado na ron.
0: Delikado. Dawaton
4: na sa sa tanan nga itong gisgutan karon ba, sa tanan isum up na to tanan. So, ang usa sa timaan sa matod nga iglesia kay usahan, no? Pero daghan kayo ang nagkaksayod dito sa itong gisgutan, daghan kayong mga rinlay reliyon. Wala git sila kay usahan. Lain-lain nila mga pagtulunan.
3: Nag-atbang so, pagyod.
4: Nga, oh, kita nga, sa kita isip mga Katoliko, doon na kita kay usahan sa pagtuo, pinaagi sa itong credo, pinaagi sa katisismo, sa itong gospel, o kung say gospel sa Roma, kaiusahan sa tibuok, simbahang Katoliko sa tibuok kalibutan. So, diha sa misa, nag-ambit kita og isa ka kanang sa sakripisyo nga misa. Nag-ambit kita sa usa ka pan, no, pinaagi sa usa ka lawas ni Kristo, no, sa lawas og dugo ni Kristo. So, aduna kitay kayusahan, no? Dili sama sa uban nga daghan kayong mga lalay simbahan, Pero lain-laing mga pagtulunan.
2: Naming shout out.
3: Nay.
2: Time. Naming shout out.
3: Naming shout out. Oh.
2: Oh, shout out na to live, naglantaw na to sa tong live si Kaarat. Si Brother Libot.
3: Si Brad.
2: Ngayon siya, shout out Kaarat o shout out sa wala madasig, manghinaot kong na madasig na mo. Ayay. Time left, napagamay.
4: Ako pa yung daw nga, kanibitang wala nagsukad sa kamaturan, di dyan mulungtad bro. Huna na, Inglesia, Katolika nga, nagsukad sa kamaturan. Bisan unsa batikos, sukad sa unahantod karon nagpadayon gihapon.
2: Amen.
1: Kanya, napupus naman ang atong programa karon atong dapiton ng atong mga kaigsuan ko diha ni Kristo. Aduna kitay Bible study diha sa St. Joseph Cathedral, Matag Bernes, alas siti nga dito sa alas 10 media sa gabi. So, og usab dito sa sungkulan para sa matag Sabado, alas siti nga dito sa alas 10. So, congratulations sa sungkulan, nag-anniversary sa ikap 11 ka tuig na nilang sa ilang maong gihimo nga anniversary sa ilang safety sungkulan chapter. Ato itong katapusang pag-ampo, Brad Jimmy.
2: Okay, salamat kay na-advertise pa nimo ang safety sukulan chapter nga mag-celebrate sa 11th year anniversary karong July 7 niya gahapon na human na itong sports fest. Okay, arin na ta sa itong closing prayer. So, balik na ito pagbutang na itong kagulingon diha sa presensya sa Ginoo, sa kalansamahan sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Langit no na mong amahan, salamat Ginoo nga nagmalampuson na mo pagpadayon ang among programa diri sa kahanginan sa DYRD Day Verbum. Salamat Ginoo sa imong mga pulong imo kaming himong instrumento diri sa kahanginan nga mapasangyaw ngadto sa mga katawhan din imong hiusa din sa imong santos nga simbahan nga ang mga pulong nga maghatag kanamo sa kaluwasan, ang mga pulong nga maghatag kanamo kalig-on sa matang adlaw, taliwala sa daghan ng mga pagsuway ug struggle sa kinabuhi. Ginoo, tultuli kami, tudloy kami sa pagpuyo sa kinabuhi nga matarong ug isilikway namo ang mga tentasyon sa dautan kay huyang kami wala kami mahimo og wala ikaw. Kining tanan among gipangayo giampo og gipasalamatan pinaagi ni Kristo among Ginoo uban sa Espiritu Santo. Diyos Santos kang turan, naguban sa panabang sa mong mahal nga inahan ni Mama Mary, sa tanang mga anghel, mga santo sa langit. Amen.
1: Amen.
2: Sa ngalan sa mahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Day Verbum.
5: Ligunang iyong pagtuo. Dugang ang imong kaibalo. Pinaagi sa imong makanayong pagpaminaw nining maong tulumanon nga mabati sa samang takna ug ning maugihapong istasyon. Day Verbum. Ang pulong sa Diyos. Nga dalit kaninyo, uban sa mamayong tingog kaubuton sa Diocesan Biblical Apostolate. Pinaagi ni atong sibihan, DYRD. Hangtod sa sunod Domingo pohon, kami magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Mayong gabi, ugang Diyos, magapanalangin ka natong tanan.
6: DYRD, kinaham, kanunay. Kanunay.
7: The angel of the Lord declared unto Mary,
8: and she conceived by the Holy Spirit.
7: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
8: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
7: Behold, the handmaid of the Lord.
8: Be it done unto me according to your word.
7: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
8: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
7: And the Word was made flesh,
8: and dwelt among us.
7: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
8: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
7: Pray for us, the Holy Mother of God,
8: that we may be made worthy of the promises of Christ.
7: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
8: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

the working grace. Grasya nga nagpamuhat sa atong mga kinabuhi. Amen ba? So, unsa kuno opposite sa grasya mga igsoon? Disgrasya. No? O di ta makadawat grasya sa atong kinabuhi o sa atong maabtan? Disgrasya. Amen. So, pakahatag makatasabutan nga wala itaya mo? Okay. So, in almost everything mga igsoon, nisod kayog muhatag o wala ta dyan mo. Okay? For example, nakoy 100 re, ang gihatag ni Noah. Pagpunta na, kisa may gusto 100? Kisa gusto makadawat og 100 karong buntaga? Ha? Kisa may gusto? Kisa gusto ane? To be specific. Og 1,000 eh. Dagan na mo ba? Pero 100 na banggot. Kisa may gusto ane? Pangpalit og pang cash in ko no para scatter. Ginoo ko. Wala taga scatter ang egsoon. Ano pa na? Ano pa man? Wala? Wala gusto? Ako nang ihatag sa kuhan. Ale, Juban. Okay, Juban o. Oh. Jawat ane. Baon og ma, Juban. Oh, dawata imong 1 million pesos. Okay. Next, igsoon. Kay wala naman ko'y 100, sorry na lang, kay wala na ko'y kahatag. E nga naman, I could not give what I don't have. Sa pag ihuho ko ninyo ko'y igsoon karon, wadyo ko'y kwarta dala. Wala'y lain. Kay nahurot naman ang 100. So, it simply say igsoon nga, o wala yung muka, di yung ka pwede kahatag. Diba? So, it's not just about mga material thing, mga kaigsoonan. Siyempre, na kay kamunggay sa inyong balay, panghatag o kamunggay. O na kay tangad sa inyong balay, panghatag og tangad. Pero wala kay kamunggay sa iyong balay, pagtanom og kamunggay. O wala kay tangad sa iyong balay, pagtanom og tangad. Okay? So di magsalig sa silingan. Kaya ang silingan, naagyoy, utlanan. Okay? So dili lang sa mga material things mga igsoon. It's also true sa mga butang na naa sa atong sulod. Like forgiveness. Unsa ano paghatag og pagpasaylo, o ikaw mismo, wa ka dawat og pasaylo. Diba? Or wala ka nakasinating og pagpasaylo. Isod kayo hatag og pasaylo niya, ikaw galagot-lagot pa kasi imong kinabuhi. Like gugma. How can you love if you don't have love sa imong kasing-kasing? So unsa may imong ihatag? Pabitaw ng mga batan-on ron nga, mudawat raw ka ng cheap nga I love you. No? Sa unang panahon, ang I love you mga igsoon, dili cheap. Mahal. Kay when we say I love you, we really mean it. Diba? Karon kay, shortcut naman, L-U-V, love naman na. Sa mga text ito, love you. Ang ubang ini, L-A-B na lang yun, love you. Sa unang panahon ni Igsoon, ang pulong nga love is mahal kayo. But karon barato na lang. Dali kayo tuuhan. Like patience, Igsoon, pagpailob. Di ta makahatag og pailob o wala tayo pailob sa atong kasing-kasing. Amen. Like oras, panahon, pagpanambag, pagdasig. Di ba? How can you say a person nga, ang Diyos maayo o wala ni mo na masinati sa imong kinabuhi? Makatestify ba tayo nga maayo ang Ginoo? O nga wala tayo na itong masinati? Now, Igsoon, kasama naka-atog bagyo dire. Nakalaag og bagyo. Anybody? Bagyo. Dili bagyo nang padulong pa ha? Bagyo yun yung lugar. Okay. Now, pumutanon ako na si Jan Lee. Sa iyang kasinatian sa bagyo, dagang kayo siya may istorya. Nga to ko Burham's Park. Nga to ko og sa panadihan nga mga laaganan, Strawberry Farm. Di ba? Pero katong wala nakaanto og bagyo, so may to ikasulti. Murag, nailayon ko nung naiulo sa layon dito. Nga maagian. Magjama-jama na kayo. Wala makasinati. So, yun nga na, Igsoon. Ang usang kabutang nga imong masinati kayo, dali kayo ihatag. Di ba? So, of course, about sa testimony ito sa pagkamaayos Ginoo. How God change us, how God transform us. Kung wala na itong masinati ang tinuoray nga gahom, no? The overwhelming power sa Ginoo sa pag-change atong kinabuhi, unsa po na atong ikasulti? Unsa po na atong ikatestify? Di ba? Kung natay gina-istorya nga usaka tao nga puno og bisyo sa kinabuhi, how can you say, Igsoon, pag-uhon na kas Ginoo lagi. Unya ikaw kay wala mabag-o. No? Dili genuine Igsoon ang pag-istorya nimo sa kamaayos Ginoo o wa nimo masinati. So unsa may tawag ana? Nagsaba-saba lang. No, lami paminawon sa dunggan, pero ang reality walay sulod. Unsa may akong pasabot Igsoon? Ang mga butang na sinati nato sa atong kinabuhi, we have the right to testify and to share it to other people. It is also true mga Igsoon sa grasya nga atong nadawat gikan sa Ginoo. No? The grace that we receive from the Lord, mga igsoon, is dili siya barato nga grace. No? By the way, naiduha ka grace akong isulti karon. Number one, the grace that we receive. Ikaduha, the grace that we give. So duha ka butang igsoon. Ang grasya nga atong nadawat o ang grasya nga atong ikahatag. Amen ba? Okay, first, ang grace kuno is a gift. It should be shared and not be kept to yourself. Ang grasya igsoon, gasa. Gasa ni siya nga dili dapat tapigan ni mo sa imong kaugalingon lang. Muna siya nakalahi nga gasa. Kaya usahay, gasahan ta,
kita ramay mo enjoy ukaon, di ba? Nay parinti na to mo bisita, magdala og kanang si tawag na pasalubong. Kita ra poy mo kaon. Samutag usara ka putos sa dalon. Dili na ma-share sa uban. Pero kaning grasa sa grasya igsuon is not to be consumed by you only. You have to give it and share it to other people. So, muta na ko, unsa man ning grasya di ay? What is grace? Kasi namuyin ko nga naman sa akong ex, Mr. Bong. Or may yun siguro ang mga aparisyo siblings, nga naman sa among mama, nasa ti Grace, oh. Ti Grace. No? So, nagkakay definition sa grace, mga isuunan. And we'll try to understand unsa ning biblical perspective when it comes to grace. So, sa Christian theology, grace, nga gitawag is the unearned favor. Pabor ko nga wala na to trabaho eh. Pabor nga wa na to paningkamuti. O pabor nga wala na to damha sa atong kinabuhi. Hingkalit lang og abot. Natiingon ana mga isuon? Naa. It's called grace. No? Tawag ana is gracia. So, ang favor sa Ginoong, ang grace towards humanity, muna siya pinaka-central sa atong kaluwasan nga atong nadawat sa atong kinabuhi. Sa 2 Timothy 1:9, iyon dire, not by works of righteousness which we have done. No? Dili ko no piagi sa gahom or sa mga buhat sa atong pagkamatarong. But according to His mercy, He saved us. Pinaagi sa iyang kaluoy, giluwas na niya through the washing of the regeneration and renewing of the Holy Spirit. This highlights mga igsoon nga ang grasya nga nadawat ato sa Ginoo, it's not based on human action. Ang grasya nga nadawat ato gikan sa Ginoo, wala tay ikatampo or wala tay gikatampo. Tanan nga buhat sa grasya igsoon, buhat sa Ginoo. O sa may buhat sa tao, igo na ta mo dawat. That's all. Mura nang atong papel ani igsoon. Igo na ta mo dawat sa grasya nga gikan sa Ginoo. Ephesians 2:8-9, iyon diri, for it is by grace that you have been saved through faith, and this is not from yourself. It is the gift of God, not by works so that no one can boast. Tinuod igsoon. Dili pwede ang kuno na to nga tungod kay buutan ko, tungod kay naningkamot ko, mo nang gigrasyahan ko sa Ginoo. Dili igsoon. Karo kay diri gyud na pulong sa Ginoo. It is not by works so that no one will boast. Dili pinaagi sa buhat nato aron walay magpasigarbo nga pinaagi nako na ingon ana na. Pinaagi nako naluwas ko. Pinaagi nako nagrasyahan ko. Now igsoon og pinaagi nimo, wala na ito ni buhat si Jesus iyang gibuhat. No? Kaya kaya naman tayo na ito sa atong kaugalingon. But dili igsoon. Ang pulong sa Ginoon nag-ingon nga, the grace that we receive is given, freely given to us. Ingon ang Romans 3:23-24. For all have sinned and fall short of the glory of God, and all are justified freely by His grace through the redemption of Christ that came. Okay? So, freely given by His grace. Ang grasya igsoon, libre. Kisa may nagbayad rin nga makadawat o grasya. Ha? Kasi ay nagbayad rin nga, himbayad ko 100,000 aron maka dawat ko grasya. O nagbayad ko og 1,000 pesos aron ampuan ko. Ijawat na lang, di ko mudong og purgatorio, matukog langit. Di ba? Naman nga yung mga igsoon, bayaran ang kaluwasan. Well, ang grasya igsoon, dili bayaran. Hingabot ragyo na sa atong kinabuhi. Pinaagi sa kaluoy sa atong Ginoo. So, na mga pangutanan igsoon. Number one, unsa ang atong gibuhat? What have we done to deserve grace? Atong i-recall ang atong kinabuhi, mga kaigsuonan. Asa dapit atong dapit sa imong kinabuhi nga nakaingon ka, Lord, tungod ani nakadawat ko grasya. Lord, tungod kay gibuhat na ko.

Ang tubag sa duha ka pangutana is no. There's nothing that we did nga nakahimot ang takos nga makadawat sa grasya, and there's nothing that we are going to do nga dili po ta deserve sa grasya sa Ginoo. Kaya ang grasya sa Ginoo igsuon, libre o walay bayad. Apan mga kaigsuonan, it doesn't mean nga dili precious ang grasya sa Ginoo. We all know, ang grasya sa Ginoo gibayloan o pinakamahal sa langit. Ibaw ta na igsuon? Ibaw ta? No? Ang pinakamahal sa langit, mao na siya'y presyo sa grasya nga libre nga atong nadawat sa atong mga kinabuhi. So let's take the example sa kinabuhi ni Pablo. Kasi nakailan ni Pablo? Can he soul? So Paul is a usa ni siya ka Judeo, apan ang ilang citizenship is Romans, Romano. No? So kani si Pablo is usa ni siya ka kanang Jewish law, asana nakatrain siya og Jewish law, nakatrain siya og tradition, og nahimo siyang zealous nga Pariseo. Muna yung kinabuhi ni Pablo or ni Paul. Now, sa Acts 7, 58, ingon diri, he dragged him out of the city and began to stone him. Meanwhile, the witness laid their coats at the feet of a young man named Saul. While they were stoning him, Stephen prayed to the Lord, "Lord Jesus, receive my spirit." Then he fell on his knees and cried out, "Lord, do not hold this sin against them." When he said this, he fell asleep. And Saul approved of their killing him. So, igsoon, usa ko na nahitabo. Na yung usa ka higayon nga, ang usa ka disipulo nga mao si Stephen or si Stephen, gidakop siya sa mga katauhan. O ya dito, gidala siya sa usa ka dapit og gipasangin lang siya og nagsugod sila og buno og bato ni Stephen. Okay. Now, ingon si Stephen, "Ginoo, do not count this sin against them." Ibaw mo igsoon kani si Stephen, muna siya niistoryahan sa usa ka tawo nga puno sa grasya sa Ginoo. Kaya despite gibato siya sa mga katauhan, ang higawa sa iyang ba is, "Lord, don't hold these things against them." Hala, igsoon, usahay kay makadungog na batag gamay nga libak. Lami na ibalos. Pero si Stephen, igsoon, puno sa grasya sa Ginoo. Despite gibato na to the point of his dying, hapit na siya mamatay tungod sa gibato siya. O sa hiningawa sa ba ni Stephen, "Lord, do not hold these things against them." Ginoo, ayaw itugot niya kaning mga butanga. Mahold sila, mahimo sila sadaan. Apan ay usa ka tawo igsoon dito sa kilid nagbarog. Ingon dire, he approved of killing him. So, dito si Paul sa kilid. Samtang gibato si Stephen sa mga tao, si Paul dito sa kilid nagtindog. O sa ingon sa pulong sa Ginoo, he approved of them killing him. Kita mo na mga salida igsoon nga, padong ibitay bitaw. Kaya na itagi ana bitaw, nagi ana na itagi. Ana. Og inaon nimo, buhion. Og anaon, patyon. Tuwa si Paul dito sa kilid. Ingon man diri, he approved of him killing them. So, hiyana niya. As a sign, igsoon niya, gitugot ni Pablo, nga patyon si Stephen. So, makaingon ta nga, mangtas kayo nga tao si Pablo. Grabe ka maldito. Next, igsoon. Acts 8:3. Ingon diri, "On the day, great persecution broke against the church in Jerusalem. And all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria. Godly men buried Stephen and mourned deeply for him. But Saul began to destroy the church." Praise the Lord. O sa tulong, igsoon, samtang naghilak pa ang mga tao nga naglubong ni Stephen, Saul begin destroying the church. No? Diri sa Pilipinas, kay muingon ta nga, uyan na ta mag-kwan, og malubong na. Di ba? Samtang gihaya pa, sagdi sa lang na. Gihaya pa man. Uyan na ta mabalos, sinig kalubong na. Pero sa kang Pablo, igsoon, samtang naglubong pa, he started persecuting the church. Nagsugod na si Pablo, si Paul, og persecute sa simbahan. Nga ingon diri igsoon, he began destroying the church. He began going from house to house. Grabe si Pablo igsoon. Wala mag-house to house og evangelism. Nag-house to house og persecution. Iyang giantuan tanang balay. Ingon diri, he dragged them out, both men and women. Iyang gikaladkad ang mga Kristohanong gikan sa ilang panimalay, padulong gawas sa ilang mga balay. Og unsa niya, og asa niya gidala igsoon, and he put them in prison. Ingana kamangta si Pablo. Ingana kagrabe kadautan si Pablo igsoon, sa wala pa siya makadawas sa grasya sa Ginoo. Ingana siya ka offensive nga persecutor. Karon ang mga persecutor na to kay magpadungdungog raman sa radyo. Kana bitaw sundan eh, Pastor Jones ron sa programa sa radyo. Moro man ay kusog mo lutos, no? Ang uban ana. Bisag asa mang lutos og istorya. Pero kani si Pablo igsoon, adtoon jud ka sa imong balay. Imagine Kristohano ka sa unang panahon dito sa Jerusalem, panahon ni Pablo.

sudlo nakakit sa imong balay? O nya kalad karon ka pagawas? O nya sa walay rason igsoon prisuhon ka? Nga na kamangta si Pablo. So nahitabo ni siya igsoon sa Acts 8. Nan. Hingabot ang Acts 9 mga kaigsoonan. So from chapter 8, look to sa chapter 9. Igon dire. So, bahin ni sa transformation ni Paul, where he intended to arrest Christians. Samtang nagpadayon siya, aron iyang dakpo ng mga Kristohanon, a sudden light from heaven surround him. Adunay suga, gikan sa langit, na nagpalibot kaniya, and he fell to the ground, hearing the voice. Kalit igsoon, samtang si Pablo padulong sa ubang mga panibalay, sa ubang mga syudad, aron dakpo ng mga Kristohanon. Sa takalit lamang, naikahayag ang abot siyang kinabuhi. O dito, minglukapas si Pablo, mingluhod siya, o nakatungog siya sa tingog sa Ginoo, ingon siya, Soul, soul, why do you persecute me? O yan, sa pagkadungog ni Pablo igsoon, sa tingog ingon siya, Lord, who are you? Maamis ka igsoon. Maamis ka sa gibuhat sa Ginoo. Kay, igo na nangutana ang tingog. Nakailada yung si Pablo, nga Ginoo to. No? Dali kayo nailahan ni Pablo ang tingog sa Ginoo. Sultian mo na ko igsoon. Muna siya gahom sa grasya. Ang grasya igsoon can transform our life. Usahay dugay, usahay dali rapod kaayo, no? Madungog ra, akong tingog, okay ra. Sige. So, nagpadayon igsoon. Ingon si Jesus, why have you persecuting me? Or, nganong imo kong gilutos? And then sa Acts 9:3-5 igsoon, Paul was struck by blindness. Nabuta si Pablo. And then, dito sa kalsada sa Damascus, nagpabilin siya. O for 3 days, igsoon. For 3 days, buta si Pablo. And ato nga time, igsoon, adunay usa ka disciple nga gisugo sa Ginoo, si Ananias, nga maoy muatiman ni Pablo o mag-restore sa iyang eyesight. Now, balik na sa pangutana na ito, ganiha. Ang gibuhat ni Pablo, mga igsoon, sa pag-persecute sa mga Kristohanon, takos ba siya sa grasya sa Ginoo? O kitaray mo hukom sa atong kahibalo, sa atong kasing-kasing karon nga dilipatay mo na kuhan sa Ginoo. Makaingon ba kata nga, deserve ni Pablo ang grasya sa Ginoo? O siguro mo yung taigsoon nga, dili. Sa iyang gibuhat, sa kadagan, sa iyang gilutos ng mga Kristohanon, sa kadagan nga iyang gipatay ng Kristohanon, he don't deserve the grace of the Lord. Dili siya takos sa grasya sa Ginoo. Apan igsoon, ang grasya sa Ginoo wala magtan-aw sa unsa nga klase nga tawo ka sa unang panahon. Di ba? Basin, worse man si Pablo, pero basin kita igsoon, mangod-mangod na tagamay. Basin, dili po tayong anak kabuutan sa unang panahon. Apan ang grasya sa Ginoo na himong available sa atong mga kinabuhi. Di ba tayo magpasalamat sa Ginoo ng mga igsoon? Deserve ang Ginoo pasalamatan sa grasya nga atong dawat gikan kaniya? So, og si Pablo, nga mangluluto sa mga Kristohanon sa kaning panahon, dali kay siya na nabag-o ang kinabuhi igsoon. Imagine na, nagsugod siya gluto sa mga Kristohanon sa Acts 7. Sa Acts 8, iyang gipampriso mga Kristohanon. Pag Acts 9, igsoon, nabag-o ang kinabuhi. Pag Acts 10, nagsugod na siya minister di as Ginoo. Nga na kadali ang transformation sa kinabuhi ni Pablo. So, mabito na igsoon, ginadasig niya kung matag-usa nga. How we see people. Kita ba? Yun sana ito, pagtanawan ng mga tao nga, mga dautan sa ito, nagpalibot sa ito, nga, makaingon ka nga, maldito ni tawhana, nga, dautan ni klase ng tawhana, baka ko ni tawhana, let's think again, igsoon. Huna-huna, tabalik. Nga, nakaya ganit sa Ginoo, usbo si Pablo, nagrasyahan ganit si Pablo sa iyang gibuhat, how much more na imong silingan nga, libakira ra. Diba? How much more ka na imong asawa nga, or bana nga, annoying usahay, or imong classmate ba nga kanunay kabulihon, or imong workmate ba nga, kuan kayo, kanang hilabtanon kayo sa imuha. Diba, igsoon? So the next time we want to think something bad against our brothers and sisters, consider the grace of the Lord, igsoon. Una-una sa ang grasya sa Ginoo. Moto sa atong gingon ganiha nga, gigrasyahan raman po tas Ginoo. So nga nung ingon anak ta ka, is stricto. So, the grace that we receive from the Lord is not merely a passive gift, igsoon. No? Ang grasya nga atong nadawat sa Ginoo, dili na siyang lumalabay ra nga grasya. Nga sama sa dulaan nga gihatag nimo sa bata, maguba gani, wala na. Sa nina nga gihatag sa ato, madaan gani, di na po na ito suoton. O sa pagkaon nga gihatag sa ato, yung manatog kaon,
labay na dayo ang putos. But the grace is so on nga nadawat nato is a force that transform believers. No? Ang grasya nga nadawat sa mga Kristohanon is gahom na siya nga makapausap sa atong kinabuhi that enables us to live a godly and a life serving the Lord mga isuon. Mao na siya gina-enjoy na to tanan karon. Ang grasya nga naas Ginoo. 'Di ba? Ingon si Pastor Johnson sa yang wali. The moment that you wake up in the morning, the first breath imo na ginhawa, that's grace already isuon. Muadto ka sa imong CR, inig-abri nimo sa gripo. Grasya na kanay tubig sa imong balay. Inig-on nimo sa suga, tingsiga, grasya gyapon na isuon. Those are the little things usahay nga ma-overlook na to sa atong kinabuhi nga makalimot ang pagpasalamat sa Ginoo. That all isuon is grace from the Lord. Kaya nga naman, dili tanang tao isuon naka-enjoy ana. Dili tanang tao nga nakamata sa buntag nakaginhawa pa. Dili tanang tao isuon nga nakamata sa buntag igo ra muliso sa tubig. Muagas dayon ang uban, mukalos pa, mubaktas pag pila ka kilometro, musag-ob og tubig. Inig-on na to sa atong butane or stove, musiga. So nang panahon isuon. Muadto pag mga bata dito sa kalasangan, mamutol og sanga. Aron na idungagon ang mama. So grabe ni kagrasya, grabe ni grace ato mga kabataan karon kay instant na tanan no. Instant na. Ngayog bound. Instant food. We take engineer, we take. Hallelujah. So grace is on is a transformative work of the Lord. Unmerited favor but actively, no, actively working in the lives of every believer, empowering us, shaping us and directing our actions. So i-acknowledge ato igsoon nga ang grasya sa atong kinabuhi, buhi. Active, naglihok. Naadira sa sulod na to. Dili siya grasya nga patay. No? So i-acknowledge na to na. Amen ba? Kining kinabuhi ni Pablo, upon receiving the grace of the Lord sa iyang kinabuhi, paspas kayo ang transformation. Usay siguro sa ato ay sorry sa uban hinay ang transformation, Lord. Kasragol pa man ko ani, Lord. Nga, wala pa na ako rin ma-overcome nga bahin sa akong kinabuhi. Sige lang isoon, pray to the Lord lang. Pabili lang sa Ginoo. Basin siguro ang pamuhat sa Ginoo, hinahinay lang si mong kinabuhi. Ang uban, paspas lang. Pero don't punish yourself nga. Ah, Lord, di na ko mga lagad, Lord. Huwag ko mausap aning dapita. Dili, so on. Enjoy the grace of the Lord nga naa si mong kinabuhi. Because that grace is transformative alang sa atong mga kinabuhi. So, muna nga, ang grace na atong dawat mga kaigsuanan, it also frees individuals from the bondage of sin. Now, ganiha, gisgutan na ito, ganiha, ang grace nga atong nadawat, o ang grace nga atong ikahatag. Now mga kaigsuunan, it's time na nga kita na pod ang muhatag sa grace. Humana ta dawat o grasya sa Ginoo. Kisa may nakadawat o grasya sa Ginoo dire? No? So si Kuya Junet, double grace na iya nadawat. Grace sa Ginoo o grace sa iyang asawa. It's the time igsuon to share also the grace. Kita na po ihatag o grasya. And sultian mo na ko igsuon, the same standard na gigamit sa Ginoo should be our standard of giving grace. Asa akong pasabot, igsoon? Asa akong pasabot? Ayaw butangig measurement ang grace nga itong ihatag. Ayaw butangig condition. Asa akong nalang magigikondisyon nang tas Ginoo? Dili tatako sa grasya? Walay grasya nga iabot sa itong kinabuhi. Pag ginadasig mo na ako mga igsuunan, the grace that we are going to give sa itong mga igsuunan is also the measurement nga gigamit sa Ginoo. Unsa man? Unsa man ang measurement nga gigamit sa Ginoo? No requirements, no down payments. walay down payment, walay kanang usa na kanang kanabi tang deposito nimo. Collateral, walay collateral igsuon. Ang grasya sa Ginoo is libre. So unsa man nga klase nga tawo nga imo gina atubang karon sa kinabuhi nga challenge sa imo kinabuhi igsuon. Look into the eyes of grace. Anang tawhana? Dili na siya nga nakadautan igsuon nga dili siya deserving sa grasya nga imo ihatag sa iyang kinabuhi. So learn to release grace. Natay ikabikil, every now and then natay ikabikil. Di nakalikayan. Pero nakalahin na ito mga Kristohanon, natay grasya sa itong kinabuhi. Amen ba? Dili tayo mag-dwell anang mga hatred, mga iso nga. Mapungot yung kanang tawhana. Maglagot yung kanang tawhana. Nagdumot yung kanang tawhana, dili iksoon. Wala na sa itong baba kay mga Kristohanon man ta, kagigrasyahan sa Ginoo. So our part of the story, mga iksoonan, is also to give grace. No? In the Bible, iksoon, no, we are bought by grace. No, gipalit na pinaagi sa grasya. No, daghan kayo nga mga higayon sa itong kinabuhi nga hapit na malispihado, hapit na mamatay, hapit na mugawas sa itong panit, pero nakontrol igsoon because of the grace of the Lord nga active sa itong mga kinabuhi. Now, suktian mo na ko igsoon, na yung usa ka story nga, or na isa ka sana, kapunto nga I would like to express. Kisa nakakita o kwandere, peacock. Ako nang gishare sa FOC last week. Kisa nakita peacock ane. Kaya dili na musinggit o, ganis, akan ako na, pabo.
No kanang peacock is mas guwapa kay sa pabo. Kanang nigbukad sa iyang ikog, mo maglibot bitaw na nga daghang kay mata. No, daghang kay mata. So kay ba mo igsoon nga ang peacock ginagamit niya na aron i-attract niya ang mga babae. Kay kanang mga peacock nga nindot og ikog, mga lalaki man na. So ang peacock nga walay ikog, dili peacock, peahen. Okay. Lucky man cock man na, di ba? Ang bae hen, so peahen. So gamito na sa peacock na iyang ikog aron maka-attract og mga daghang babae. Pero igsoon ang peacock tungod na sa iyang ikog nga iyang gidala-dala nga gwapa kayo. Daghan pug challenges iyang kinabuhi. Una, kanang ikog bugat kayo. So di siya ingon anak kakusog mulupad, og di po siya ingon anak kakusog mudagan. So gugdon gani siya lumalamoy, gugdon gani siya mga kanang mga gustong mukaon sa iya ha. Di siya kaikyas og dali kay ngano, bugat man iyang ikog. Okay? Muna yung primeryo nga challenge sa peacock. Ikaduha nga challenge sa peacock mga igsoon, ati manunon ang iyang ikog. Kanunay niya na kanang tughiton sa iyang baba aron ang iyang ang mga feathers dili mag sana dili mag bulbuhol no dili mag kanang hapnig ba hapnig ang iyang feathers. And then ikatulo nga challenge niya is kanang sana gawas nga hinay siya mudagan attractive po siya sa mga predators. Okay, so mo na siya i-challenge sa peacock igsoon pero nindot kay siya ikog. So sa atong kinabuhi po mga igsoonan, the grace that we receive sa atong kinabuhi libre na siya. Pero natay part nga dapat buhaton. Di ba? The moment that we receive the grace nga gikan sa Ginoo, wala na siya igsoon ngayon nga. Handay-handay na ka ng kilid, wala na kay buhaton na na. You need to do something about that. Kaya nga no, wala'y libre sa kalibutan igsoon. There's no such thing as free lunch. No? Wala'y free lunch. Posible igsoon, librihon ka na ko. Ito tag Jollibee ron, libre na. Pero nung na igsoon, likod anang Jollibee nga libre, ang mga crew nga nagluto ana. Ang mga materyal nga gigamit ana. Ang gitukod sa building sa Jollibee. Despite nga libre na igsoon, nagasto gyapon sila ana. Despite nga libre para nimo, ang naglibre sa imuha, nagasto na siya, no? Same with the grace that we receive, no? So, ati manunon ang grasya sa tong mga kinabuhi. Nga dapat i-maintain nato nga ay grasya sa tong kinabuhi. And then not only maintaining igsoon, it's also about sharing the grace to our neighbors. Unsa may gasto gani? Unsa may gasto if we show grace? Number one, igsoon. It causes us to forget our experience with that person. If we try to release grace anang tawhana kay mga igsoon, one of the cause is to forget your experience about him. Sa unang panahon, nag-away mo ana, nagkabikil mo, or nakadungkag istorya against nimo. It takes something from you to forget itong mga butang nga iyang gibuhat just to release grace. Dili ba lalim? Lalim ba igsoon? Sa yun ba muhatag o grasya sa usa ka tawo nga kuan ka sa unang panahon, namoy maot kayo nga pas, di ba? Lisod kayo, as human as we are. So, it caused us to forget, igsoon, that person's experience. Ikaduha, it caused us to swallow our pride. O gusto ta muhatag grasya, igsoon, atong tunlo, atong mga garbo sa atong kaugalingon. Let's forget who we are. And just let grace flow sa atong kinabuhi. Di ba? Forget nga, leader ka. Forget nga, giutangan ka. Forget nga ka ng BIBI ka. And just let the grace flow sa imong kinabuhi. Gusto ta masama ni Jesus igsoon? Let grace abound sa imong kinabuhi. The only point sa Bible nga nasuko si Jesus katong giabusaran ang templo sa Ginoo. That's the only thing nga nakita ta nga nasuko si Jesus. Tingnan naman. Ingon si Jesus nga, hilabti lang ko ninyo. Ay lang, hilabti ako mamahan. Nga na ba ito mga igsoon? No? Ay, problema na ako. Baby ay ako. Ay lang, hilabti akong pamilya. So, mas ito yung nabati ni Jesus. Mga, ako na ibirahe, pero ako mamahan. Ayun yung pila-pila kay balaan kay ito nga Diyos. So, yung nana, tinamba na nga istorya igsoon. Pero, let's swallow our pride. Next, the cost of grace atong kinabuhi, we can endure pain, mga igsoon. Pwede ta nga mulahutay sa pait, sa sakit, sa kahiubos nga atong gibati sa atong kinabuhi. Naiuban igsoon mo ingon nga, dili pwede nang pasaylo lang diritso. Dili na pwede nang forget and forget. Forgive and forget. So, tinuod man igsoon. Kaya aron din ako nung mabalik-balik ang mamasettle na ang pinakapunuan aron din na magbalik-balik ang problema. Pero sutiyan mo na ako igsoon o puno ka grasya sa kinabuhi. You don't have to dig out. Tinan mo dig out itong mga kanhing panahon. Kapoy na kay igsoon. Hatag na nagpasaylo. Release grace. No? Napainiunang uban nga. Dapat nagyoy bayaran. Dapat nagyoy bayaran. Kasi si Zacchaeus sa unang panahon, pagpangayon niya, ipasaylo sa Ginoo, ipasaylo si Zacchaeus, ingon si Zacchaeus, akong bayaran ang mga tao nga akong gipangilad o buwis. So, igsoon, conviction to ni Zacchaeus. Ba't kita nga nag-release o grace? It's not for us to demand it, igsoon.
dili ta mo demand nga dapat bayaran ko nimo arong pasayloot nako. O Igsoon, the grace, no, puno ang grace, kahibulungan ang grasya sa Ginoo Igsoon. Lisod kayo i-explain. Next, endure other people's narrative against you. Magmalahutayon ka sa mga istorya sa tao against nimo. Samot na bitaw mga ang kinabuhi ito sa so, panahon, mga Igsoon, dili gyud ingala ka maayo. Namagyoy something sa atong nahuna ba nga o sa kay tan-aw ning tawhana sa ako ah. Munang careful bitaw sa atong mga actions kay basin unya masipiyat ta, nya maingon sila nga tan-aw lagi. Abi na ko nabag-o ng tawhana, wala man di ay. Masipiyat magyapon. Muna siya istoryahan ni Igsoon sa tao nga wala pay grasya. Ba't kita nga nakadawat o grasya sa Ginoo, lahi ang atong dagan sa atong narrative. Baka ingon ta Igsoon nga, saglang nasipiyat. Dali gyapon grasya sa Ginoo. Usbono na siya sa Ginoo. Lahi kayo, dako kay kalahian ni Igsoon. Sa baba sa istoryahan sa tao nga puno sa grasya o ginistoryahan sa tao nga walay grasya. Next, it causes us to set aside prejudice. Prejudice Igsoon. We are quick to judge. No? Dali kita makapatong o judge sa usa ka tao. Gamay ra gani nga sipyat, mauna na siya. No? Mauna na siya. Na gani gi istorya nga gamay na sipyat lang gyud, gamay kaayo. Ang imong conclusion, ah, maogi na siya, wag na siya chance, di ba? So Igsoon, o gusto ta mo abound ang grace atong kinabuhi, atong iset aside ang mga prejudice. And the last but not the least akong lista Igsoon, daghan pa ni pero gamay ra akong gilista. The cause is to forgive ourselves. Atong pasaylo ng atong kaugalingon. Kaya mo sa Igsoon nga, ganun dali ta kay maiubos? Ganun dali ta ma-trigger? Ganun dali kay ta mo-react? It's because di kita kapasaylo sa atong kaugalingon. We forget to forgive ourselves. Mga Igsoon, ang ipasaylo na ta sa Ginoo. Pasaylo na itong kaugalingon. I-consider mo kaugalingon nga ipasaylo na sa Ginoo. Ayaw i-consider mo kaugalingon nga makasasala ra gyapon. Isa pa yung makasasala pa dire. Nabita to, nato nangutana sa una, no? Nahimo itong Igsoon. Dili na ta makasasala sa unang panahon. But we are being transformed sa Ginoo. Yes, makasala ta. Pero wala na ta nagpakasala, mga Igsoon. That's the very different Igsoon. Sa nakasala o nagsigig, pakasala. Sa makasasala o gipang grasyahan sa Ginoo. Sayang naman ang pulong sa Ginoo nga, niingon nga, we are being righteous before the Lord. Nga gihimo na tang matarong at tubangan sa Ginoo, mga Igsoonan. So let's forgive ourselves. Ipahay mo ko galingon nga pinasaylo na sa Ginoo. No, sa panahon nga makadungog ka o mga topic nga, maukay mo kanhi nga kinabuhi sa unang panahon, ayun na kariyaki Igsoon. Inay mo ko galingon sa una na to. Gibag-o na ko sa Ginoo. Amen ba? Ito o ba kayo gibag-o ka sa Ginoo? Ito o ba kang gasigi pag bag-o ang Ginoo sa imong kinabuhi? Amen. Until mo abot ang panahon ni Igsoon nga makihibalag ta ni Jesus Christ dito sa kawanangan, nagsigi pa nag-transform ang atong kinabuhi. So, don't limit the grace nga. Ang nadapat nga grace is unlimited. Unya kita, mutan out sa tukig suunan, limited ka itong grasya nga itong ihatag. Ani ra kataman ha? Mulapas gani-ganin ha? Titi. No? Nga na. Butang nga itong barometer ang grace nga itong ihatag, which is supposed to be isong dili. Unta. Wala untay sukdanan ang grasya nga itong ihatag alang sa itong mga kay suunan. So, the ultimate example Igsoon is si Jesus Christ. No? Nga, wala gyud siya nagduwa-duha. No? Ang grace nga naan ni Jesus sa mga Igsoon towards us is, kung gyud ka nang in action yung mga grace, buhi, naglihok yun yung grasya. Nga wagyoy, di gyud patay yung grasya. No, showing mercy, showing truth, showing love, alang sa mga Kristohanon, mga Igsoonan. So 1 Peter 4:10, ingon dire, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in various form, includes also kind acts of kindness. Number one, Igsoon, act of kindness. No? Mga buhat sa pagkamaayo o pagkalumo. Ang pagbalos, Igsoon, o istorya, dili na siya act of kindness. Ang paglibak, dili na siya act of kindness. Ang pagtampo, o istorya, alang sa kadautan sa Igsoon, it's not an act of kindness. Igsoonan. O sa man ang act of kindness? Restoration. Appreciation. Pagdasig. Muna siya mga act of kindness. Nga pwede na ito ihatag sa itong mga Igsoonan. Diba? Ingon diri, kaduha, forgiveness. Ito nag-isgutan ganiha. Ang pagpasaylo. And then, service. No? Pag-alagad sa itong mga Igsoonan. Muna yung mga butanga Igsoon, reflecting the grace that we have received from the Lord. O tinuod Igsoon nga, nakadawat ka grasya sa Ginoo, it should show sa atong kinabuhi. O tinuod nga, puno ka sa grasya sa imong kinabuhi, dapat mudagaya, dapat mugawas. May mga panahon Igsoon nga, sulayanta sa atong pailo. Sulayanta o, ingana na ba taka grasyoso nga tao? May mga pagsulay nga mabot sa atong kinabuhi nga itesta. But importante Igsoon, how should we react atong mga testing nga mabot sa atong kinabuhi? Kiyosan na ito pag handle sa mga situation nga despite itulisok na ka o pasangil. O saman, nag-react ba ka o negatively?
despite nga idabudubuhan na ka og mga pagsulay sa kinabuhi nga pagsulay diri pagsulay dito wa nay undang nga pagsulay, how did you react? Imo ba gi-compromise imong kristohanon og gihagit kag sumbagay dito sa gawas? Hinglupad ba imong kumuig suon o minglupad kag dagan palayo? No, kay the greatest offensive kuno igsoon is defense man, ang the greatest defense is running away man. Yan ano mga isog suon mo ikusog mo unag dagan kay di gusto bikil. No, sekreto nato na hang ang mga isog ha, mga isog sa Ginoo. Og nay makigsumbagay ni dagan palayo, ayo pagigsumbagay diha kay it's not our business anymore. Ang atong business igsoon is to let the light of Christ shine sa atong mga kinabuhi. And let the grace of God abound sa atong each mga kinabuhi. Usahay igsoon the people that surround us, kani mga atong mga anak, atong mga asawa. Usahay gracious kita sa ubang tao, sa atong mga office mate. Sir, sorry kayo na sayo. Okay na, wala problema na. Dito sa traffic, time action, okay nang bangga nimo. Oy, sorry sir. Okay na boss. Okay na, wala problema. Atong balay gani mga igsoon. Gamay ra nga istorya sa asawa. Panghag madayon. Atong mga anak, less kaya itong patience. Diba? Diri po sa simbahan. No? Atong kauban sa iglesia. Huwag mo ko'y pailo ba rin tawahan na? Pero sa gawas kay, taas kita grasya. No, igsoon. The Bible encourages us nga, ipakita na ito una diri sa atong mga kaigsoonan, sa atong family, ang grasya sa Ginoo before showing it outside igsoon kay. Mahimo tang hipokrito ana. Inunta nga, may rakas gawas, diri sa balay. Grabe mo bagamang tas. Dito sa gawas, taas kay kagpailob. Smiling ka kay dito. Okay ra, okay ra. Abot sa balay, layon. Gabi igsoon, gatiwas ko gwali, gatiwas ko gamaan eh. Nakita ko, crack ani akong tablet. Nay crack ba? Bago para gabi na, last month pa rin na impas igsoon. Unya, karami ito, gagama ka gwali, unya yung gwali is grace. Magwa ko'y katungon mga saba gabi igsoon. Lami na kayo pangasaba. The other day ako naging nan si Bella nga, Bella, nananghit siya nga, dalaw niya sa silingan ang tablet ko, ayaw kay. Unsay mahitabuan na, ikaw giyo ako pasanginlan. Ako siya ipatang, unsa may akong buhato ni mo, og dalaw ni mo na, og maguba. Hindi siya butingog. So, ikadali mo ko, ninglakaw ko. Pastilan gabi, nakita andyan ako, nag-crack. May ganit kayo, wa siya mutubag, kaya hitubag siya, ako yung buhato. Diba? No? So, lami na kayo pangasaba gabi, so, lami na igawa sa panit, pero, ang imong giandam nga wala is grace man. So, ato dyan ipakita, so, bisag sa itong mga kabataan, nga natay grace. Yes, makapangasaba ta, huwag na sa'yo. But, ang grace igsoon, dapat naagya po. Taliwala sa itong pangasaba, naagya po yung grace siya. Nga, pinagrace gya po ng atong paghatag. So to sum up mga kaigsuunan, to sum up this preaching today, himbalos na ang kwan igsuon, himbalos na ang tuman ka init, human sa tuman ka ulan giniha. Dimension giniha ni Sir Ace ang mga klase-klase nga panghitabo sa atong kalibutan karon, di ba? Politika diri, politika dito, na yung mga estudyante nga makapatay na og fellow estudyante. So makaingon yung ko ba nga, grabe na yun ang dagan sa kalibutan karon. And kita mga igsuon na, as Christian, we get easily entangled ang mga butanga. Usahay nga, yes, natay kalabutan. We have concern sa ano mga panghitabo. Pero usahay, we go beyond ba our limits. Nga mura pag, engage na kita. So, tiyan muna ko, no? If we want to get engaged of these things, we need to pray igsuon. No? Kaya usahay, because feeling na itong engaged na, we tend to blame, we tend to hate, we tend to accuse, no? We tend to criticize. But igsuon ang pangutana, have we prayed about these things? Nagampo ba tayo ng mga butanga kay mga igsuonan or nagsige na tayo criticize? Diba? So ang usang kakristuhan nun nga puno sa grasya will always see something good in the middle of the chaotic situation mga igsuonan. Ang usang katao, usang kakristuhanan nga puno grasya sa iyang kinabuhi despite sa kagubot sa palibot, despite sa kagubot sa mga sa relationship, sa mga panudlanan, sa unsa pa nga mga trouble na to diris kalibutan mga igsuonan, ang tao nga puno sa grasya can always see something good in the midst of it igsuon. Ingana ta igsuon, ingana ang klase nga kristohanon nga gusto masinati ni Jesus sa atong mga kinabuhi. Diba? Panahon nga nagsakay siya og bangka in the middle of the storm, ang iyang mga disipulo nagagubot na. Grabe nang gubutan nila. O nga, isog kay itong usa ni ingon nga, Ginoo, wa ba kay labot ani? Wa ba kay pagpakabana Ginoo? Gibagyo na ta. Gibagyo na ta Ginoo. Tulog-tulog ra ka diha. It's because of the peace sa heart ni Jesus igsuon. He knows man nga, he could control the nature. So, sige na lang, ipagbigyan na lang nila ni Jesus, hingmata si Jesus, ikaw siya, i-rebuke niya ang mga bagyo, nawala. So, mo nabito, so, naisayin nga, we can sleep in the midst of the storm. Taliwala sa mga bagyo sa kinabuhi, makahinanok niya puntag tulog because of the grace of the assurance sa Ginoo nga nasa itong kinabuhi. So, ako'y kadasig mga igsuon, let's enjoy the grace
ang libre nga grasya nga atong dawat gikan sa Ginoo that cost the Lord great, and let's freely give it to the person next to you. So what I mean by the person next to you, dili lang ang tapad nimo, it could be your workmate, it could be your classmate, it could be the person nga tapad nimo sa tricycle, it could be nga person nga tapad nimo sa imong sasakyanan, or anybody is on nga tapad nimo for that certain moment, gamita imo kinabuhi to extend grace sa Ginoo alang sila kinabuhi. Amen ba? Atong papakan ang Ginoo sa pagkamayo. To God be the glory. Let's pray, Lord God. Salamat, Lord God, sa imo pagkamaayo, Ginoo. Thank you for the grace, Lord God, nga imo gihatag. Lord, we truly understand today, Lord God, that the grace, Lord God, is free for us, but it costs you great, Lord God. Tako kayo ang balos, Lord God, ang

0: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong, na mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ay, nak. Umusta naman ka din, ha?
4: Salamat sa gasya sa Ginoo, ma'am. Mayor ko.
3: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
4: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipatik ka ron? Naalibyuhan ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumal sa angiogram o angioplasty.
3: Ay, nako. Yung kay kausaban, nakpertig yun ako, ah. Wa na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako ulang kaglayo-layo. Yeah, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram mong angioplasty nga gihimo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. Ug nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor ug nurses sa East Bohol Cath Lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, na, sa kinaunhan yun, gikulpa, hindi ko maayo. Uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explika sa doktor, nawa gid akong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kay naan naman tayo kaugalingon nga small cath lab. Maulagi nak, maugyod na. Nya ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naay bara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga mapaschedule po siya og angiogram sunod siman na.
4: Catheterization Laboratory ang ACE Bohol.
5: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
6: Abi, yun ako makagasto kung usa ka libo. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod nato og suga. Wa pay hassle, nakasave pa ko.
7: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pagyuta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

0: Magandang quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Palingaw, muli hukngaway sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
7: Alagang Unilab yan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tiguan na ko. Maunang ang nakumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo!
10: Let's go, Lola!
9: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
10: Uy! What ako!
11: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan!

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Direct Line. Kini ang tulumanon nga way lipod-lipod nga motuki sa bisan unsang hilisgutanan nga may labot ang katawhan. Direct Line. Magpakabana kanunay ug muayag sa bisan unsang isyu nga kasaw-an sa tanan. Direct Line. Mudasig ug muhagit sa katawhan nga magtinabangay aron ang katilingban kanunay hapsay ug husay. Direct Line. Inyong kasumbungan, inyong kadaygan. Mabati matag Domingo gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi dinhi sa DYRD. Ug karon, ania ang tagdumala niining tulumanon. Batid ug bitiranong magsisibya. Andy Manatad.
2: Pagkala kayong gabi, kumusta na sa bitas sa itong tulumanong direct line din sa DYAD nga nung mabati o matanaw pinagay sa itong website o sa itong Facebook DYAD kasalitan o sa atong 1161 sa dial sa atong radio. So, nagkaroon yung magkala, usbo na ito, o nagkita na sa ta, ha? Nagkita mo, nagkita ka, nagkita sila. So, karong kabiho na magkala, puro man nung nabuhong na kunin ng atong Senado. Primero ito, ang atong Congress may, lower house may nang sige, away. Pero ang mga senador kasan na dilutis na isyo na itong nabawan kinang si Senator Rodante Marcolita na nagkadawat siya o tabang batong sa ito o sa itong tabanga 75 million. Ito ito nakuha na? 75 million? Muna ang kaingon ka nga. Ang uban sa mga senador dahil ga 5-5 na wala na maklaro ng atong kanang meeting sa sesyon sa atong Senate kay nagkabuang-buang man sila. Wala din nga usap na itong tuyo nga itong ibutuhan nila. Ato sila ibutuhan kay maghimo sila balaod doon na makaayo ka na ito na itong katawan. Muna ang sabot na magyala. Kaya karoon kay ang natabo kay wala naman yun na yung balaod kaya na sige lang naglagis. Daghan mo na katong una. Daghan po nag-away si Kwansap. Jackson. Tumuban si Biskaya. May resulta, pulos corruption na gala. So, mo ni nga, ato ni klaruhon na itong mga sinat, ato mga lawmakers. Lawmakers Congress o sa Senate. Kaya kining atong kung may gala, kining atong lawmaker doon niya sa kaklase. Ang Congress o ang Senate. Ang Congress ditukod aron nga muhimog mga balaod noon nga apilan ni mga insertion na sila rapi bahala. Yung Senado, mabalance po sa tinimo sa Congress may gala ng mga balaod nun. Kini nga itong nasod doon ang ikopyahan ni Amerika. Di ba, inumdo mo nga, kaibaw mo nga Amerika, doon ay Congress, doon ay congressman, doon na po Senate, senator. Muna nga ang US may gala. Muna nanundog sa Pilipinas. So, mula gini nga, kung sa mga butangaha nga, tungod ng pagdawat ni Rodante Marcolita sa 75 million na klaro na 75 million may gala. Unya karon gipailan siya kaso sa ombudsman. Unya na para ba kay usa ka kaso dito sa ombudsman. Kini kaso haron murag ang ombudsman gisigir na nga tayo ni sa sandigang bayan. Unya kinira bang kasuha duha na ka klase plan beer o kining sa Bagisyon sa Republic Act 319. Unya, wala ba'y piyansa ng Randall? So, nagtikagol na si Marcolita sa Bilangguan. Daghan na sila. Tuwa si Bong Rebilla, tuwa si Jingo Estrada, o napagyo si Joel Villanueva na nagtangag po na siya hapit na mo at Marcolita. Kapit na ma-file ang kaso na lang. So, mula din nga, ang itabo may gala, hindi siyong ta na magtukot, maghimo sila at balaon, na magkaayos katawahan, nagsigil mo nung sinagbagay. Pagkadag ko, araw ba nagsweldo, iba mo mag-pleswildo na nila, there's allowance, dako kayo. Sobra sa 400,000 na buwan. Lingaw-lingaw, wala na nila dihan ko. Tabi-tabi, chismis. Na, karon, kanag-kanag ko sa sweldo, di sila bawaw, na sige, dawat anang nung kwarta nga para ang panas katawahan. Unang sweldo nila. Naroon po ni sila, sila naman ko mag-buot na sa sweldo. Sila na may mahimo na balaw doon na monisuldis kong Congress, may sweldo sa Speaker of the House, may sweldo sa Senate President. Yun na may gala ang may tabo. Muna, magkaingunta nga, mura di value yun naman itong gobyerno. Wala may mapili. Wala di mapili. Ang butog doon na ba? Oh, na po, mag-inoon, di ba ninguguha kay kining karong mga itabor ang nagala na nag-away na ang congressman, ang mga lawmakers, ang mga board member o ang mga kining governor, vice-governor, wapang na nag-away. Kino sila, pero kino pong congress, pila na po na sila buo ka nag-away. Mga kwan mas kuno sila, mga diseases. O nag-away-away ang mga igala. Ang mga congressmen. Tungod atong flood control nga din. Hanto karon ron, sa Alts Marcos atong naging Nobyembre nga, wapay pika 15 Disyembre. Nanay mapreso. Di mo minus 15 ka buo. Ay may, napreso. Nga ugbuto na ako na ito sa Biscaya, may inyong ipapreso. Nga kamota, preso nun, huwag mo ma-appel ito. So, ikaw na niya may gala na natabo. Na perting paningkamot sa ato mga igsunan, mga kabos, mga timawa, mga pobre, nga nag-antos, kapaito kalisod. Apit na wagi kaon, panutok, pamaho, panutok, panyatog. Ang uban, ayahe kay hudyaka. Ugwa, ugdi gani ato sa buwangan. Ato sa, kuan, ato sa mga kuan, mga kanta-kanta sa, kuan, sa nightclub. Ang uban, ito ang gabiahe. Sige, suru-suru ito sa mga nasod. Europe o Amerika, pili na sila kasang state o kasang napita sa Europe. Ang uban, ito sa Australia. Ako panikamot na, ato gipabot na, Nang tayo uban nga buya mo biyahe. At ito sa impyerno. Huwag pa sila na katol-tol ng impyerno. So, ingon ini ni Dala ang tabo sa atong nasod. Nga gikan sa atong executive department, gikan sa atong Congress, bigta ang judiciary kay murag minus kayo. Kay umta ka dungog nga, doon na nga preso nga judges. Umta ka dungog nga, doon na nga preso nga justices. Pili naman yung sa lumiking body may gala sa atong nasod. Muna nga atong panginauto na nga magkamatno nung tanong sila. Nakaroon pinira bang kaso ni Marculita, Senator Marculita, kung ano ba ni? Upat ni sa buting kagol kay Kanadya sa muhatag kanang modulit apil de puspiso. Matos pas umbusman, apil. Nga, taksar mo kayo, may tabo niya sa umbusman niya, pahilin mo nga, makuwalang, mawalang. Kadaghan na niya, maabot ang sa Sandigan Bayan. Kasi Sandigan Bayan may mong isyo, warrant of arrest. Ang umbusman mo, kandar sa primary investigation. O sa private pa, piskal ng umbusman. So, unang igala ang netabo na atong ginahon na kung sa pagkabutangahan ni nga atong mga senador nagkabuang naman kadagkod na sweldo niya gawas ng sweldo napag-iis lang mga alalay kaya bang magsaya sa mga alalay na saya. Mga girlfriend muna ito nung si Sir kay Luas na GF muna siya. Muna may galadi may nung kanan. Namo sa'yo mga tarong. Kanang uban mga tarong sa basta adok sa sawa. Pero nga hindi nga hindi nga hindi tabo may gala. Asa tapadong nini naingon na ini nang itabo nga kining mong na itabo ron may gala rila sa tamukusin kay ni Marculita o kining si Mike Defensor o napay duha ngayon nga negosyante muna nga kung mapail na may gala sa Sandigan Bayan nga itabo upat sila mapriso nga wife yan sa niya sa counter affidavit may gala kaya natural huwag doon natin kasong kriminal mambusman o mapiskal pa submit ko ng kaong counter affidavit na submit ni mo within 10 days nato sa ombudsman niya kaya muramang sa akong lebuan, tagsaramay ba, kung ano na? Tagsaramay, dili ma-file sa Sandigan Bayan? Kinagahanan na doon ma-file? Muna, karoon may gala. Puti na ganang kasus, ombudsman karoon na file sa Sandigan Bayan, tumor kay porke nang dagang kurakot sa itong gobyerno. Dagang nang kurakot kay gala. Muna nga, yun ang tamay buong nga nung dagang kurakot. Walang ginagingon sa mga panahon nilang Tanyada, Senator Tanyada, o dito sa Longga, Dukno, si Xeptong Uban, mga daghan kayong mga barbers, mga million kayong mga lumikers na ito panahon na. Di ka kagawang na ito panahon na nga na nalambigit. Huwag na maluya na gala. Sa itong Congress, o sa itong Senado. Di ka kadungog na doon ay nalambigit na ito panahon na. Padaghanan, clear git sila. Clear git sila, may galang ilang pagka naas gobyerno. Huwag yung problema ang mga congressmen o mga senado na ito panahon na. Muna may galang na karon ang boto usaw nila nga mo sa taglo kini des Congress adi sa Malacañang na ako daghan isgot sa kag mga naas mga dagkong posisyon sa executive department abot so paano kita ma kuan mi gala paano ta mapili una nga ang itabo karon sa itong nasod ni Gala, maghuwat nila tao kuwan. Maghuwat nila tangay. Pero sa Japan, di pa nga, may bawaan nila ka, doon na ka anomalia, maghikog ka. Maghuwat na tangay mo ikog. Tangay mo ikog, may Gala na na-involve ron. O, ang itabo, okay lang. Basta yung lag-apin ng mga tarong. Japan, yung nabigit ni mga namalayab sa Gamayra. Mag-ikog ka. Hindi ka paabot nga. Pagpaugmaan pa ka. Sunod ang daw. Di ha, dahil yun, mag-iala. Mag-ikog ang mga Japanese, ang mga Japanese. Muna, nag-iala nga. Atong gimaw na pag-ayaw nga mayong tao makarong na sila. Muna usahay, kita nila mauaw. Kaya nga nung di mata mauaw nga sige sila kunuhay, tarong sila pilo karo mga bastos man. Kaya naman kurakot ka, bastos ka na. Ang imong ethical standard nawa may gala muna nga pagkawa sa imong ethical sa imong ethics may pang eskwela na mo eskwela ni mo sa elementary kay klaro pang ilang ethical standard may gala pero karon dirus mga kadagkuhan na ito, wide ako gagmay. Appeal din na sila ni Gala. Nini atong kahintang karoon nga nagkabalasubas. Muna nga

சொன்னாங்க ஸ்கூல் சொல்றமே சார் senador Marculita. Pero cuál mejor se gozaba de ninguna onda y le mandó mi carga y hatanto por guionza y la mató mi hatanto para el soborno se manda senador soborno a lo que ni la quedaron a Juan. Muna nga, kagandara sa mga gala nga. Ibo nini ang metabo. So, I hope nga, sabi nga kong oras, para mag... Sige lang, okay. Una bigala ang kwan. Arason na mahina yon ang pagpail sa bigang bayan sa magkaso sa ombudsman nagipail against Marculita o Mike Defensor o katundwa magtingkagol na sila basig mahurot-hurot na sila. Kaya gagawa bang kaso ro nga na nagtapon o may gala sa atong kongreso sa Senado. Una nga muna natabo o may gala. Ay, muna na. Murag wala mga buod ni atong nas gobyerno. Kaya murag patuyang naman lang. So, ato pa po ito ni Miguel, kining maong kwan, maong kaso niya doon na may mga ang flood control ni Miguel, wak pamagin mo kwan, wak pamagin na masulban kag flood control ni Miguel daghan involve ang ubang Congress. Congressman, involved ang mga contractor na involved po ang mga kwan, ang DPWH. Muna nga, kining isyu ang magala, murag wani kaumanan. Kaya naiunta nga, ang metabo, doon na yung mga preso kay si Marcos ni Saadman na doon na niya umanday. Ang usa, ning hong-hong mapahingon nga di lagi na mo pagsaka kaso si Presidente Marcos kay matuta apil na kuno siya. Kinoon na o di yun. Digin may gala. So, muna nga, muna may gala nga ato ning kung kayo ang pag-ayo kining atong flood control. Kaya muna gibusing na nila mga tawana. Inundo mo sa Kandiskaya nga 40 kabok sa kanang dipalit niya plus sign, plus class, 40 kabo. Ang pinabatuan ang 10 million.

0: atau Mercedes-Benz high end Japan. Ni ada apa Bugatti deh. Mungkin nama halan. Beli maka Bugatti. Motor itu kedungok dan aku dengan anak. Dan Bugatti. Saya pun kedungok dan sunah. Keputing mahal ada yang sekenanya. Brand new Corona is $5 million. Limang ka. Multiply na mo. 61 kay 61 warong dollar. Ilam na. Diba? 300 million na kapin. Asa ka mga moti na. 300 million kapin. Una, migala nga. Atong handito at atong gobyerno. Kung sa may role sa ombudsman, ha? Kung sa may role sa atong sandigan bayan, kung sa may role sa lawmakers, kung sa may role sa atong executive department, nga nung di man eh, nasolba ni problema amigala. Hindi pinabuloy sa dahil, sugur ka sa katotal, magpanon mas ang ato sa kesuan magpaso magpanon sila ng ato mga di sila mahibong at di sila mag-uol nga mga preso sila kadagan mas sila ay Jingo Estrada o kato na mga preso wapagi mapulis sa espesuhan. Ang istorya ng toto na to, dili wa mapulis. Wa mapulis pangawat. Kalimang kang involved ni karong litis ni Jingo Estrada, 500 million kapin. Kalimang nag-usang kontaha, kadaghan na sus. Kadaghang mahumana na eskulahan. Na dagang mahuman ng ospital. Biyahe pa bang atong ospital ron, why? Why kwan? Why? Why katri? Why tambal? Why sundos mga doktor o mga narsis? Muna may gala nga abot nga nga di na magka-budget atong Department of Health na involved sa putin na ganang anomalya. Department of Health ay gala. Unya, mag-isgot kang isis. Anawa akong kwarta sa isis na pilato kami niyan. Hasta ang isis. Hasta may gala ang pit-up capital sa insurance commission. Ang ganyang pinap kapital di hatag niya ito sa mga insurance company at ito sa IC, insurance commission kaya muna mo dipinsa in kaso di magkadimaw ang operasyon sa usaka insurance company. Muna may gala ang kwan, muna may gala ang deposit sa IC. Yan ang gitagana in kaso why ka bayad. Kay karoon may gala ang pinap capital sa insurance company is 1.3 billion. Kini 1.3 billion din na may magkuhaan. Kaya di mo na pwede imodigakan. Kay reserve mo ni. Claims reserve. Nga, huwag mo sana ng punaan, labing mayo. Pero muna gina na ipayang na po sa Congress. Kaya nataburo may gala Republic Act naman. Balao naman eh. Kining pin-up capital sa insurance company. Muna nga ang tanong ng insurance company is covered by 1.3 billion kada usa. Ako na kayo may gala. Muna nga ang mga insurance company ron na ningkamot sa niya, di sila mabangkrat. So, pero mo na, importante yun ng negosyo, management naman. Di mo tarong mo na, bankrupt ka. May pang maligyan kamunggay. Okay? Ganun siya pagkagali. So, yun na namigala ang kwan. Natabo karon sa atong kwan. Natabo sa atong kugriso may gala o sa sinit. Muraog. Muraog si Marculita. Dako-dako sa niyang ito ba ron? Nga. Mula din nga. Nagpalaban siya si Kristo ni Kristo. Kay nagtuo siya nga labanan di siya. Nga daghaman sa inyong tuo nga iyan ang kagalingong krimen, may gala. Iyan ang kagalingong krimen kanang mong hitabo, may gala kay giyasan mo na. Doonor kunuhay. Muna, may gala nga ang atong utang sa Pilipinas pa tindakuan na. 1.8 trillion na. O di ba 1.8 trillion ang atong utang sa Amerika, Migala. Nagsugod man ang Amerika, sige na kasita pangutang. Kutal, sige sa nagbayad interest. Ang utang nagkanunay lang. Na-maintain ang utang, bayad kag interest, tumukino sa mangutang sa ka. Muna, tanong-tabor, ito pang ato ni Marcos Amerika. Mas kanada mo ito, katungunan pang ato sa Amerika. Di ba, binilisan ang Pilipinas sa utang na $15 million? Yun lang ng $15 million. Anda ko na nakaya eh. In time 60 na mo, ilan naman na? Dako na. May gala. Tungo na ang ang Amerika, ang World Bank, o ang International Monetary Fund, di na sila mag-all. Kung may utang ang Pilipinas kay na may kabayad. Lahi mo ko ng mangutang, may galat, tao mo mangutang, kaog, huwag kabayad, mabankrap man tao. Ang nasod sa pag-bankrap ni mo, na ang gihimo ni nga, kanang singa ni nga, gihimo nga, garantiya ang iyang mga nasod, ang Pilipinas. So, hindi din mabangkrap. Ang Pilipinas din nagdagan. Hindi nagdagan ang Pilipinas. So, muna may gala nga ato na yung gisgutan niya, napainan yung kaso may gala. Pinisi Vice President Sara Duterte nga taralon ugma sa kuan sa ugma sa alas 2 sa hapon. Ang utaral ni Migala kay kung naman kaso niya sinit ano sa Congress to na sinit. So ang sinit pa may magaling niya. Una kung siya may bawaan na to Migala makundito ba siya sa impeachment or dili ba kay naghamog sa Sara sige sikit ingon unsa mo mo butar man ako de oh yo le sa tong kwarta nimo nga di imong gi kwan imong gi deposit imong account inyong account duha si ni maskarte mo ba na dako kwartas 6.7 billion ang kwarta ng igala porto na kuha nga moral na nag-ibaliwa lang nila sama ng imong ino ng laga yan akong kwarta so wa mo may mo dia so una mi kala nga kining impeachment karo mi kala politika man dili man ni dili man ni kriminal so magkumbikto sa ra adi na siya makadagan mag-maintain na siya sa iyang pagka-sibilyan. Pero nung kamot po niya nga dili mong konflikto, karoon nga, magkagagan ka po siya, iba o magkaning, magsigil na politika, ang bugiro mga kayo. Tumana nga, si Sarah Magala, ano yung kamot ko niya siya? Banabana akong kumbalita, marag doon na po na sa ibang sobornohan. Katagal ay kwarta. Mismo ang amlak. Sa tuminin ng amlak. Anti-money laundering. Yun, iba o na. Kwarta ni Sarah Magala. Ang ubano na kwarta sa mga drug lord katong ilang mga suod sa Dabaw nga si Sammy Oy doon na pwede wa kayong sick na muting hatag nila o kwarta na i-deposit sa ilang bangko nga na pwede lang kwarta nilang duha sa iyang amahan doing account na po ilang months karpyo yung bana doing account na pag single account wala din may buong kakay pag dami to tempt dito ICC International Criminal Court ingon niya nga mahan wag yun 0-0 me wag me ng kwarta kaya wag yun kung siya ka palit og kwan. Haligyan nga patukod sa iyang bahay nga gabok. Abot sa gabuka. Suwa, itong imangkat. Puro ning sulbong ron na 40 kayo na kwarta deposit. Bimilyon. Dili milyon na bimilyon na kwarta na gala. Muna nga atong paboto na gala mong sanay. Sa aming kurta, ilabding uli o diba? Isura naman yung kinawad yung uli. Manungo maka. Mungingon lang po na nga, balag mo preso ko, basta di uli kurta. So muna may gala nga, atong atagan ng pagtagad ni Gala. Kining magkasuha ni Gala kay grabe na itong nasa Pilipinas. Pero sa oposisyon nun, murag wagi timik. Wagi timik ni Gala sa oposisyon. Na naman, gawa may isyo. Ang diara mas administration mo doon na isyo. Yang isyu binilyon na involve pag mga drugas. Una nga yung drugas may gala di kinamuha o Ding o peso tanang drugista, tanang mga drug lord. O ding o peso tanang mga police nga involved. Masamot, kadako magalang kung problema sa drugas. Muna nga ato lang yung tutulog na komisyon ni Gala. Kay aron nga mahinayin na itong ukit-ukit ang mga isyo ni Gala nga naghatag usabog dako kayo nga problema sa itong nasod. Una nga, yala na kukup ang ubang mga local official, kukup nila ha. Ang mga congressmen nga wa mapil, kukup nila sa krito. Sabot ang mga senador, kukup po. Siling kukup nila. Una nga, dito may buong nga. Ang kinugkuban, ikugkuban po. Ipiwas pagkukub. Una nga ang kanan. Na-involved yun, meaning kanang mga tinuntog-dino ang nagala sa pag-gobyerno. Muna nga itong sabi, pati ko malimot sa dugo meron sa Aguan sa Pagbilaran City. Ha? So happy sa Pagbilaran City ni Kala, happy sa dugo nga dipanguluhan ni Mayor Mayor Ginyap, Mayor Taglaran, o maybe si Mayor Adam Hala. Usap sa mga officials buhol, sa congressmen, sa press district, si si Babayat, si Kan District, si Banisa, Bandar, Kadurna, Amikado, niya sa third district si Alexis Isa Tutor, ang kongresista sa third district ng Gala. Yung mga board member, hindi yung panagsagos board member, sige lang mo board member. Ang ato ng gobernador, Gobernador Arias Amikado, o Vice Gobernador si Vice Gobernador Nick Bisas. So muna nagala ang atong mga isyo karong review na din sa itong Tolmanon Direct Line sa DYRD. Mabati sa tibok kalibutan, pinagi sa Facebook, DYRD Kasaligan, o sa website, o sa atong dial Magala, ang 1161. Nga, doon na rero yung kuhan. Doon na rero kaon sa Bantawan. Ha? Kaon sa Bantawan, Miguel, ha? Ito rin yung di it's a place na eh, ang pagsugod ni Miguel, ha? kaon sa bantawan. Ang buto ang magkukuha sa istorya ni kaon sa bantawan. Basta nga kaliwukan na nagala sa atong mga local official sa Bohol. Nga Morgan Sandugo. Una nga. Sandugo Migala. Adi na di saulog sa di atong naging adlaw. Nga di tambungan sa tanang mga opisyal na to sa Lawigan sa Bohol. Labi na sa mga congressmen at mga gubernur o vice gubernur o mga board member o sa mga mayor. So, muna yung magala niya. Tunag niya po Miss Aguilarang na nakadaog ang Miss Kwan. Sanit Miss Kugon. Representing Barangay Kugon. Na nakadaog may gala. Sa Miss sa Aguilarang niya mutya ko sa Aguilarang eh. Si sabi ni Larsining Grace Jinsen. Ano nga ang napili nga Miss Taglaga nga gala representing sa kuan sa dito ni mo ang gala sa Bohol Wisdom School Gymnasium. So muna ang kuan. Muna ang Miss Aguilarang Migala, si Larsini Grace Owen Jinsil. Klaro na pagsuwag din. So, ang ato sabihin ko ano, ang atong mga kagsunan na pinaminaw sa itong tulungan ng decline sa Panglaw na si Lula Sinang. Kumusta ka, Lula? Lula Sinang Mihos. Muni ang inahan nila ni Parinunoy o Marilotot Mihos. Nga po si Joshua Jack Jack James Judy Grace, Mihos Pro, na si Mirian, Jinwell, si Ati Tering, o si Eric, tugusab si Nsi Kulit, o si Bus Bonding Pakulba. Ito na may gala. Niya sa Turero Private Road sa Tagilaran, si Bibi Chavez o si Bobo Chavez na gala. Nagsuon kini sila. So, maruman ang aang na magala atong oras, no? Apit naman. So, sa nga, magala sa atong mga sakop sa itong technical department. Ang board karon si Naiko Taray. Nag-onboard ka rin magala sa atong BYRD. Usab sa atong technical department niya sa atong stasyon sila si Engineer Gerbe Tulog, Engineer Jiri Cajes, usab si Engineer John Mulat o Engineer Gudi Pinisya. Huwag sa nga, nusap sa itong Big Boss. con Big Boss Miguel, a Mr. Peter de Arisco. O pues ya más atrás, hasta nada, tú me has terminado. Sa tibuok kalibutan ug labi na din sa Pilipinas ug sa Bohol. So mga lugar pamilya diya sa Kuan, diya sa Dingani Baryo, doon man sa ito. Ug usab ang mga kawan niya sa City Hall. Paglaran sa City Hall, nagpanguluhan ni Eugene Yap. O sa atong Capitol Magala, ang kagbilaran sa Capitol Magala o ang buong Capitol Magala nagsunod na naginig kahuman. Nagsunod kahuman Magala niya. Akong ninomnormas Capitol nga pagkahuman na, nakalingkod lang si Governor Chato. Governor Chato, nakalingkod lang upat ka buwan. Kaya mahuman naman yung termino. Ikatulong ikatong term magigala sa yung pagka-gobernador. Muna kung nanunuman niya sa City Hall Board. Murag si Danley masiguro ito may kuhan. Mayor atong panahon na. Niya sunod si Babayak. So, salamat kayo Miguel sa inyong pagpaminaw o pagtanaw na ito sa itong kuhan. Sa itong website o sa itong iwa di kasaligan sa Facebook. O, hantor mga, hantor na sa bugma. No, dili ugma. Hantor na sa sunod, Domingo po hon, ay yung ating komersyal. Sige na lang, sunod Domingo na lang. At ang balik-balik ko kalima. So, hantor sa sunod Domingo po hon, may galas din sa itong tulungan ng direct line. O, pagbuna ko, salamat kanyang kanan. O, manginaw ta. Uy, ang ako din pagmangkong si Juan, si limot ko sa presyo mo. Sige na lang, ngunyan lang tayo. Ha? Sunod lang po tayo. So, hangtod na basag sa sunod linggo po sa Tutulmanong Decline, inyong alagad, Andy Manata, Philippines, and the whole world. Thank you po. Uy, ala. Parking. Sige na lang. Sunod nila po. Sangahan sa itong mga ipaminaw sa tibuok kalibutan din sa DYRD, Decline, inyong alagad, your host, Andy Manata, Philippines, and the whole world. Thank you for watching. Mabuhay!
1: Maukadto ang tulumanon, Direct Line. Unta, kamo nakapupo og daghan kasayuran gikan sa lantip nga hunahuna sa tagduma, Andy Manatad. Hangtod sa sunod simana, atangi ang Direct Line.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: sa inyong lumber o construction needs. Bohol People's Lumber Corporation, diyan sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Copy 17-in-1, bitay magkapiko. Dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested nga quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Ang builderware na gabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang builderware full-service construction store na gabaligya usab sa wooden doors o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang builderware, uman sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod usab ang builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At tua karon ang builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
6: Tiguan na ko, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina, duha sami sa ako mga apo.
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
7: Uy, what a-
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilabian.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
11: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ubo!

0: Ngano mo kung anon man ay imong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman, kadapuran mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga, wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan, tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
0: Dili pa, pir, may manulay tao sa inyong balay, pre?
1: Maulagi, pre. Unsaon, narbaho man ta.
0: Yun na, pre, nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga yun butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong hibalan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
1: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mao ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet to maligi ka ana, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton ra nimo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan.

0: nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWI pagkakaroon.
1: Aw na amanday na pre, sulbad akong problema. Manawag ko sa BWI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sayon ra manday kaayo pagsulbad. Bilid ko sa Bohol Water pre kay dili pud mapaulahi sa trend karon.

0: DYRD Radio Balita. Balita.
1: Higalamay nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karumbuntaga ding adlaw Lunes, Hulyo 6, 2020. Babaeng taga Tubigon, miukit o kasaysayan, human labayang unang babaeng kampiyon sa 100 km ultra marathon sa Sandugo, Bohol, ultra 100 km run. Sa laing bahin, ginudahang tigpayot o illegal ng droga na dakpan sa bypass operation sa barangay Bagakay, lungsod sa Talibon. Surtres collector na sikop sa bet bus operation sa dakbayan sa Tagpilaran. Bohol Police Provincial Office na kanawat o brand new Toyota Innova Hybrid gikan sa PMSC. Bago itong mga higalang at mga uluhan na mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy ko sa maing buntag.
2: DYRD Nag-una sa mga balita.
0: DYRD Kinaham Kanunay.
3: D, para sa dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Alam mo bang ayon sa pag-aaral, ang mga magsasakang Pinoy ay isa sa pinakamababang maglagay ng pestisidyo sa palayan kumpara sa mga bansa na pinag-aangkatan natin ng bigas. Kaya naman, dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Makakatulong ka na sa magsasaka? Bigas mo ay mas ligtas pa. B, responsible.

0: ang paniwala ng iba. Habang bata pa ang palay, ay kailangan ng magbomba agad ng lason laban sa mga peste para hindi sila dumami. Tama po ba ang gawain ito? Ang sagot ay hindi. Maling akala po ito. Hindi kailangang magbomba kung bata pa ang palay. Bakit? Huwag mabahala kung may makikitang mga atake ng peste gaya ng uod sa mga halos katatanim na punla. Alam niyo po, habang katatanim pa lang ang palay, ay sabay-sabay na dumarami ang mga kaibigang kulisap at mga peste sa palayan. Ang mga kaibigang kulisap ay mga likas na kaaway ng mga peste, kaya makakalikasan. E anong masama? Kung magbomba ng lason, mas madali kasing mamamatay ang mga kaibigang kulisap, kaya bumibilis ang pagdami ng mga peste. Alam niyo rin ba na may kakayahang makabawi ang lumalago pa lang na palay sa pinsala ng mga insekto lamang? Tama po ang narinig nyo. Kung may pinsala ang talbos na dahon ng palay, ay mabilis na magdadahon uli. O, di ba? Minsan, ang kinainan ng kalabaw ay sagad hanggang sa lupa. Pero ilang araw lang, may talbos na naman. Kaya mga kaibigan, payo ng mga eksperto, huwag magbomba ng pamatay kulisap sa unang 30 hanggang 40 araw ng palay. Sa panahong ito, mababawi ng palay ang anumang pinsala nito, kasabay ng mas mabilis na pagdami ng mga kaibigang kulisap kesa sa mga peste. O, kita nyo, ang daming benepisyo, tipid sa gastos, naiingatan ng kalusugan ng mga magsasaka, at nakatutulong pa sa kalikasan. At inyo po sanang tandaan, ang magaling na magsasaka, hindi naniniwala sa haka-haka at fake news.
1: Makiisa. Let's all be responsible. Paano? Simple lang. Sundin lang ang abakada nito. Adlay, mais, saba at iba pa ay ihalo sa kanin. Mas masarap na. Masustansya pa. Brown rice ay kainin. Mas mabuti para sa bayan. Mas mabuti para sa iyong kalusugan. Kanin ay huwag sayangin. Bawat butil ay pahalagahan. Makakatipid ka na. Makakatulong ka pa sa bayan. Dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Makakatulong ka na sa magsasaka. Bigas mo ay mas ligtas. Taspa. Kaya naman, let's be responsible.
2: Let's be responsible.
3: Ang El Nino usa ka talag sa ung paghitabo sa panahon o weather phenomenon diin matagamtaman ang grabe o sobrang kainit sa temperatura. Dili man nato mapugngan ang El Nino apan mahimo nga mapangandaman ang mga epekto niini sa humayan pagtanom og mga matang sa humay nga dali rang maani gamit og humay nga makasugakod sa kakulangon sa tubig ug sunda ang alternate wet and dry nga teknolohiya. Pagtanom og mga utanon nga dili kaayo kinahanglan ang tubig. Pagtanom og mga kumpay sa hayop nga masugakod sa hulaw. Paghimo og silage. Ipasiguro ang mga tanom ug hayupan sa Philippine Crop Insurance kun PCIC. Paghimo og mga water catchment ug labaw sa tanan, pagbilin nga alerto ug maalamon mahitungod sa El Nino. Hinumdumi, basta maghiusa tanang hagit sa panahon og lima atong mapangandaman ug marisolba. Usa ka pahinumdum gikan sa Department of Agriculture Regional Field Office 7.
1: Sa kanin ay huwag sayangin. Alam mo ba na ayon sa datos noong 2015, 10 gramo ng kanin ang sinayang kada araw ng bawat Pilipino? Kung tutuusin, 380,000 na tonelada ang sinayang natin noong 2015. Katumbas ito ng 26% na bigas na inangkat natin sa halagang 7.28 billion pesos noong kaparehong taon. Kaya naman, kanin ay huwag sayangin. Bawat butil ay pahalagahan. Makakatipid ka na. Makakatulog ka pa sa bayan. Be responsible.

0: mensaheng ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at ng Hipilang ito.
1: Ang pagpanguma nga mao'y labing unang panginabuhi ang sa tao sa pagkahimugso ning kalibutan. Mao kanunay ang gihatagan og pagtagad sa gobyerno. Daghan ang mga interventions og teknolohiya ang gihatag ngadto sa agri-fishery sector. Pagsiguro nga adunay makaon, din adunay pipila nga wa masayod nga gihimo kini sa gobyerno. Hinungdan nga namugna kining tulumanon ang bul-anong panguma. Tunga sa oras nga tulumanon nga ipahibaw kanatong tanan ang lakat sa agrikultura sa Bohol. Ang bul-anong panguma o ganiya ang atong mga farmcasters.
2: Mayong adlaw mga kaagri, welcome na usab sa atong programa sa radyo. Ako yung host si J. Michael Bragas, gikan sa Department of Agriculture, Regional Field Office 7. Din matag higayon atong hisgutan ang nagkalain-laing impormasyon o kahibalo na makatabang sa pagpalambo sa atong agrikultura, sa pagpanguma, pangisdaan o pagatiman sa atong mga binuhing hayop. Naglaom kami nga sa matag episode dili lamang kita makadungog og bagong impormasyon kundi ato usab kining magamit og maaplikar sa atong adlaw-adlaw nga panginabuhi. Karong adlawa, usan usab ka importante kayong hilisgutan ang atong pagatagdon. Kini usa ka isyu nga dili lamang nakapekto sa Pilipinas kundi sa tibuok kalibutan. Sa naglabayng mga tuig, nasinati nato ang nakagrabing epekto sa pagbag-o sa klima. Bisan ang mga nasod nga iladong tugnaw sama sa pipila ka bahin sa Europa, nakaagom usab og talagsaong kainit. Tungod niini, daghang mga tanom og mga produktong pang-agrikultura ang dali madaot. Apil usab ang pipila ka mga produkto sama sa tsokolate nga naapektuhan sa taas na temperatura. Ang atong mga binuhing hayop usab nag-antos sa grabing kainit. O sa pipila ka mga lugar adunay mga kaso sa pagkamatay tungod sa heat stress or heat stroke. Mao kini ang atong hisgutan karong adlawa. Ang kahinungdanon sa Disaster Risk Reduction and Management o DRRM sa sektor sa agrikultura o unsaon nato pagpangandam aron maminusan ang epekto sa mga kalamidad o climate change. Aron mas masabtan pa nato kini nga hisgutan, aniya ubad kanato ang DRRM focal person og Senior Agriculturist sa Department of Agriculture, Regional Field Office 7. Mga kaagri, atong dawaton og atong i-welcome si Ms. Elena P. Rivera. Mayong adlaw, Ma'am Elena.
3: Okay, mayong adlaw sa talan. Shout out sa atong mga listeners, atong radio program.
2: Oh, yes, thank you kayo, Ma'am, no, sa muhang pagdawat sa atong invitation karong adlaw since importante kay ni siyang topic ko tungod kay ang tanan, no, ang tibuok kalibutan na apektuhan gayon niini, Ma'am Elena. So pwede na to i-explain una sa ma'am kung unsa ni ang DRRM.
3: Okay, so DRRM no kay mao na Disaster Risk Reduction and Management. So mao na siya ang process na kung mayon taw mga disasters sama na pagyo, pagbaha, drought, earthquakes, o gubat pa ng mga hazards. And also, dili lang kabahin sa pag-respondi ang DRRM. Pag-respondi kung naanay disaster. Nasa DCNOY, upat na thematic areas. Una kay ang prevention and mitigation, preparedness, response, and recovery and rehabilitation.
2: So, mungingin ma'am, no, nga preparedness, response, and rehabilitation.
3: Recovery and
2: okay. So, ganong importante man ang DRRM, Ma'am Elena?
3: Ganong importante man ang DRRM? Ang DRRM ay naanak siya upang sa thematic areas. Una, ang disaster prevention and mitigation. Ikaduha, ang disaster preparedness. Ikatulong kay ang disaster response niya ikaupat kay disaster recovery and rehabilitation. So, sa importante ang DRRM kay sa una pa lang thematic area, no, makakuha na ta din ha, maka-manage na ta sa mga kuan, mga risk or naanag din ha ang mga policies na to kung saan pag-address, no? Kung saan pag-address or pag-reduce ang mga ala, ang mga risk na maabot ng disaster. And then sa preparedness board, makapangandam na talihan na ma-strengthen na to ang capacity, no, sa atong gobyerno, sa atong communities, kung sa atong mga sa private sector na to, pati sa ato ang mga kuan, mga civil society organizations, bahin sa kanang kuan, makadisipate na ta, kanang usaw na to kung magani o mag-recover from that adverse impact sa disaster. Pwede sa recovery and rehabilitation, same sa ato sa agriculture, kanang kung nalana mo, ita ang disaster, so sa atuwa is kanang nanatay mga kuan, nanatay mga plano din ha, nanatay mga projects din ha, unsaon pag-address no ang mga losses nga kanang losses nga na encounter tungod sa disaster. So diha ang mga plano din ha kay syempre mga rehabilitation and recovery programs nga mo align sa sustainable development. Kumbaga kuan siya build back better principle.
2: Okay, so Ma'am Elena, kaning DRRM, di ba, naani siya ka ng leading agency dyan, muni ang National Disaster Risk Reduction and Management Council?
3: DRRM. Dili ang agency nga, kung wala ko na siya yung point, agency ko nga nag-ibig, isang OCD.
2: Mm-hmm. Civil Defense.
3: Oo.
2: Okay, so, when lang ni nag-start ang DRRM sa Department of Agriculture?
3: Okay, ang DRRM, lugay na gid siya, no? Na nagid na siya, naka-embed na gid na siya to ang mga agencies. Kaya syempre, every time na disaster, ready man yun ato ang mga prepared man yun na.
2: Okay. So, makadetermine po ba mo, Ma'am Elena, kung unsa ang mga klase-klase sa risk ang naa sa agriculture?
3: Okay. The kind of risk, no? Kabahin sa agriculture. Una na ang climate risk, so may nang climate risk na di ang El Nino, La Nina, Agyo, Pagbaha, drought, kung kanang baby rain. Unya, kung bahin po sa ato mga livestock o mga animals, na di ha ang pest and disease outbreak, lapot din ha ang kuad. Lapot ka rin sa ato agaling changes in market prices. Tala sa risk mo, no, mamarelate sa Department of Agriculture. As well as kaning earthquakes and volcanic eruptions.
2: Mm-mm. So kaning market changes appeal din sa inyo ha kaning kumbaga dunay giyera sa laing nasod nga maapektuhan ng ato ang presyo dinhi sa palitonon, so appeal din sa inyo ha Ma'am Elena.
3: O appeal na siya sa risk at sa kung kana dili na stable ang mga presyo sa atong produkto kana pag-isod yun, pag-isod ang ekonomiya sa Pilipinas.
2: Yung mingon magutag BA or agriculture kay rag focus ra kayta sa mga crops, livestock, pero wala na today na check po no ang maong mismong lugar nato nga kuan ba ni siya kaning fit ba ni siya nga tamnan, safe ba ni siya or kuan. So naboy mga gitawag ana nga procedures Ma'am Elena nga pwede ta maka-start og farming ana nga lugar.
3: Oh, naatay kuan kanang mga vulnerability assistant mapping, suitability traps, and ana. Also, naaputay ko an, kaming AI technology sa ACAP, okay, Agroclimatic Advisory Portal. Sana siya ka-website wherein kanang recommend na siya, no, kung propose siya, makita din na ang ating calendar wherein mag-guidean ang ato ang mga farmers kung since na may kanang El Nino, talos na dapat si farmer magtanong, kanusta siya po siya na kanusta na dapat harvest at ano ba yun na para dili siya maabtan sa kanang strong video.
2: Mm-hmm. So alang sa itong mga listeners from Elena, no, unsa din yung term nga vulnerability? Kay listen kay usahay sa uban nga itong mga farmers o fisher folk ba nga makakuha gayod aning term nga vulnerability?
3: Sa definition no, sa ato sa DRM Republic now, ang vulnerability mo kay characteristic and circumstances sa community or system or asset na susceptible siya sa damage, sa effect sa damage o sa hazard. For example, no, sa ka-community kay exposed siya sa baha. So, mabilong siya dito sa vulnerable nga sector. Or kanang kuan siya state of being na exposed siya sa disaster na nakakuong possibility nga maigo siya or ma-harm siya or ma kanang mahit siya ba sa disaster.
2: So kung maingon bita og kaningang vulnerability, Ma'am Elena, no, ang muni ang kahimtang nga dali ka maapektuhan or madaot kung adunay kalamidad o peligro. So kung pasabot ni ini kung unsa kadali maigo, no, kanang litan kung ang imuhang uma walay tubig para sa irrigasyon, mas dali kini maapektuhan sa hulaw. So mo nang gitawag ni nato nga vulnerability. Sakto ba, Ma'am Elena? Unsa ang plano and mga projects nga or preparation nga gihimo sa Department of Agriculture, Ma'am Elena?
3: Ang ato ang agency, ang Department of Agriculture, no, daghang mga lakang, no, nga giandam para ma-reduce ang impact sa mga disasters. Una na ay syempre naagi sa gross territories ato ang weather forecast through DOST Pag-asa. And then ga-provide po ta og early warning advisories, no, sa ato ang mga LGUs and ato ang mga farmers. In fact, last week to, nagtaldak ka og kanang harmonization meeting, kauban ang ato ang mga line agencies o mga partner LGUs. Apil na dito gani na unsay mga kuan, mga action plans kapahit sa kailangan tayo ninyo karon, unsay mga action plans na ma-minimize ang effect sa El Nino sa agrikultura o sa fisheries sector. Also, kana gi-promote sad nato nga mo gamit ang ato ang mga kuan, mga farmers ko o kanang mga short gestation crop wherein kanang pila lang ka bulan ma-harvest na nimo ang imong mga crops o kanang mga drought tolerant po nga mga varieties. Kanya, oo. Encourage daghan og langka nga gikwat ang mga ang atong agency. Encourage ta og langka. Jol. Gatag ta og irrigation support services natay mga issues sa water dams, water holes, mga sprinklers. O kuban pa nga para makapundo ang state o tubig ang ato ang mga mag-uma. O naapot tayo kuan gani aga katakot ta og inventory and repositioning sa mga seeds nato, mga buffer stock nato, kaban na ang mga seeds, fertilizers, o kung sa livestock o sa poultry na po tayo drug, biologic, kaganda. Kunya, syempre kani po sa regulatory division nato na ay close surveillance, no? Close surveillance, monitoring and management po para sa mga economically important businesses, samaan ang sa kuan, sa avian influenza, apilaga ni Crawford ang ASF, mga yun anak ang mga diseases. And dito mo po na ito nga ang mga farmers na kuan, mag-crop crop insurance o PCIC.
2: Okay, so nindot din siya, Ma'am Elena, no, kaning inyong gitawag nga harmonization nga, dura gayon may gihimo nga action plan, kanya, nasad mo igihatag nga mga advices, no, sa tong mga farmers, no, nga katong short gestation crops, no, nga sa mubo na din nga panahon maka harvest na sila. Gusto na ko madungogikan, no, sa tuwang focal gayod sa DRRM sa Department of Agriculture kay do na man gayod tay mga farmers nga masugatan or ma-interview nya usually bodyo nila hang tubag, no, nga kun dunay bagyo ang ilang itubag ra wala tay mahimo ana sir kay naamang gayod ang bagyo dili man jud na malikayan. So unsa ni siya katinuod, Ma'am Elena?
3: Okay, so pumayon sa og bagyo kana dili jud nato na malikayan, sinuod na din nato malikayan, pero ma-minimize nato ang epekto anang litan sa atong crop. Kung kaya na siya sa harvesting na stage, so siguro ma-advise na dayon nato ato ang mga farmers ka. Kung pwede na harvest na dayon kaya para dili siya ma-go sa bagyo. Dapat na yung mga preparation na mamitig ma-lessen na ito ang impact kung wala ang galing bagyo ka maabot. So dili, tinuod na ako. Wala, yun tayo maging bagyo.
2: So napadyo'y chance, no, na bisan nga nakasugod na sila, nga nalipadulong nga bagyo, napag-apoy chance nga atong farmer nga dili sila malugi or vacancy sa ilang hago. So mupon ni ang usa nga pahingusga na to nga ang atong matag farmers kinahanglan registered sila sa maong RSBSA o makaklaim sila ang insurance sa PCIC. Sakto ba, Ma'am Elena?
3: Oo, sakto kami. Mapod unta ni ako isupay. Sana, so ako yung ipamusga na ipromote na ito through sa ito ang partner agency, ang Philippine Crop Insurance, na kung mahimo no magpa-insure yun ang ato ang mga farmers, kunya magpa-register sila sa RSPCA. Kay dili man ka ma-insure pod sa PCIC kung dili ka registered sa RSPCA.
2: Mm-mm. Okay, so pananglitan ma'am Elena o kaning naigo na gayon sa maong bagyo or trahedya nga to ang mga mag-uuma o atong mga mangingisda, unsa may ilang makuha gayon no? Aside sa ato ang insurance, ma'am Elena.
3: So, una ana kita sa agriculture no, ato sa nang i-validate kung naa man gani damage niya. Once validated na, reported na, diha na ta, mag-come up na ta sa ato ang recovery and rehabilitation plan. So kung affected ang isang farmer, ato ang i-propose with the LGU, you know, na kanang kung pwede, ma-appeal siya sa ato ang rehab and recovery na programa.
2: Okay. So unsa di ang mga usually risk nga naadid ni sa Central Visayas na po, Ma'am Elena?
3: Taghan. Actually, kanang kung sa Central, dili man siguro, hindi mo na localized lang ang mga risk ko, no? Kanang makitaran nato sa Central Visayas. Kaya kung maingon ka o bagyo, bisagaan naman ang bagyo. Kung maingon ka o El Nino, bisagaan sa punang El Nino. Kuan man siguro, dili ko makaingon niya, local, sa Central Visayas ra, ay risk ko.
2: So part po si DA, no, kung ang beneficiary, Ma'am Elena, nalinugan siya. Kaya sa atong sitwasyon karon, doon naman kayo tay linog, no, din sa Cebu, din sa Bugo City, o din sa Davao karon nga very recent nga luoy kaya mga farmers nga ang ilahang yuta ni Lalom na himo na noon o lawa.
3: Yes, Pin. Ang kanang mga naikalinog, labi na itong mga mag-uuma, apil na siya, no? Apil na siya nga, kinahanglan, i-monitor, i-validate na din, o kinahanglan sa bangang sa DA. So, labi na itong kanang mga naigo sa earthquake na itong mga mag-uuma. Analitan, ang ilahang mga kuan, ilahang mga irrigation facility, kung na-damage mo siya sa earthquake, so, kada, kinahanglan siya ma-rehab. Ang ilahang mga storage, sa ilahang mga abot. So, kada, wala gigili.
2: Mm-mm. So, ma'am, kaniyang wala naman dito ay dugang nga oras pa, no? Mangayon na lang ko sa imuhang closing remarks o imuhang mensahe, no, sa itong mga listeners karon, hilabi na sa naadiha sa maong vulnerability nga kuan nga sitwasyon or lugar gayud nga ang ilang pagpangumaw isdaan na apektuhan gayud.
3: Ang kalamidad dili na nato pa pagdano apan kadaot pwede na nato mga damano nga paminimize ya dili tayo dili kay sa mga sibo ang tuwa mao nga mao ang una ang tutong sa DRRM sa Department of Agriculture na ang pagpanalipod na itong mag-uuma, mag-iisda, o maka-insure ka na ma-cure na itong managit na yung security. Wala itong may salamat.
2: Daghan kayong salamat, Ma'am Elena, no, o sa itong mga listeners na hinaot nga sa sunod na po nga higayon, magpabilin yapon mo sa pagpaminaw, no, sa itong programa tungod kay lain na po nga topiko atong paghahisdutan kabahin gayon yapon sa disaster risk reduction management sa Department of Agriculture o ba ng ato ang focal person, Ma'am Elena P. Rivera. Diin nga, lain at mo nga topiko ang hisgutan, mao gayon ang El Nino. Diin nga, doon na gayon tayo preparasyon nga paghahimuon mismo sa Department of Agriculture. So, daghan kayong salamat, Ma'am Elena, no, o sa sunod na po na higayon, kita makiguban.
1: Inyong napati ang ato og inyong tulumanon ang bulanong panguma nga madungog matag Lunes, Miyerkules ug Biyernes nga tanan sa semana sa may mga alas 4:30 hangtod sa alas 5 ang takna sa kahaponon. Salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Mensaheng ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at ng Hipilang ito.
1: Nako, wala namang maibubugay ang hybrid rice mo na yan. Mataas ngang umani, eh hindi naman pwede sa tag-ulan. Mahina!
2: Tado, matagal ko nang nasubukan ng hybrid rice sa tag-ulan. Maniwala ka, pwedeng magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan.
1: Hybrid rice sa tag-ulan? Pwede?
3: Pwede. Pwedeng-pwede magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan. Tulad ng inbred rice, bantayan ng tubig nang maiwasan ang pagdapa. Sa pag-aabono naman, gawing 2-3 beses ang pagpapataba ng nitrogeno para iwas sa pag-atake ng mga peste. Tandaan, hybrid o inbred rice man, siguraduhin tama ang pamamahala mula sa pagpili ng binhi hanggang sa pag-aani.
4: Magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan man o tag-araw, siguraduhin lamang ang COPS sa inyong lugar. Bali!

Subay sa pagtuon sa World Health Organization, 537 million katao adunay diabetes sa tibuok kalibutan, og 4 million niini mga Pilipino ang diabetes nagunang rason sa komplikado.

0: himsog og luwas nga panglawas. May buhay sa makabuhay.
1: Sino sa barkada nating
2: night shift,
1: OT,
2: breadwinner?
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suhabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
3: Drink responsibly.
4: Alas 5:30 sa DYRD.

0: BYRD Radio Balita. Balita.
1: Igalama nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karumbuntaga ng adlaw Lunes, Hulyo 6, 2020. Babaeng taga Tubigon, miukit o kasaysayan. Human labayang unang babaeng kampiyon sa 100 km ultra marathon sa Sandugo, Bohol. Ultra 100 km run. Sa laing bahin, ginudahang tigpayot o illegal ng droga na dakpan sa bypass operation sa barangay Bagakay, lungsod sa Talibon. Surtres collector na sikop sa bed bust operation sa dakbayan sa Tagpilaran. Bohol Police Provincial Office nakadawat o brand new Toyota Innova Hybrid gikan sa PMSC. Mga itong mga higalang at mga uluhan na mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy ko sa maing buntag.
2: DYRD Nag-una sa mga balita.
3: DYRD Weather Report.
4: Maayong buntag, ano yung kining pinakaulay kalumpuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Padayon gyapon nato nga gi-monitor or gibantayan kining moong bagyo or super typhoon nga adunay international name nga si Bobby nga naa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang super typhoon nga adunay international name nga si Bobby gimanabana kini base sa tanang available nga mga data. Anak ini mahimutang sa 2,355 km east of southeastern Luzon o anak ini sa coordinate nga 14.0 degrees north, 146.0 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga doon nagigusgun nga mukabat nga ito na sa 215 km matagtagdado sa sentro o ganoon na kinigas niya o mga paghuros hangin nga mukabat nga ito na sa 266 km matagtag na. O kini nagairog sa direksyon, kasagpan, aminang kasagpan or west northwestward nga doon ay gikusong sa pag-irog 15 km matagtag na. Base sa pagbana, kung wala kini ka-usaban sa iyang movement, possible kini nga musulod sa Philippine Responsibility ugmang gabi or sayo sa buntag sa Merkules. Din kung makasulod na siya sa PAR, pagkanganlan siya o super typhoon nga si Inday. Kini mong bagyo, least likely kini nga makalandfall kini sa mga kayutan din sa ato sa Pilipinas. O kinoon, mo pa-irog siya padoo ditong napita sa may Batanes area, din or makahimo siya pag-landfall ditong napita sa may Taiwan, sa nasun sa Taiwan. Samtang kini mong bagyo, posible kini nga mag-enhance kini sa gitawang itong Southwest Monsoon o Habagat, sugod karong Martes or sa Merkulis. Kining mong bagyo is iyang pakuskun niya kining habagat o manay magpadala sa mga pangunuan or mga paghinginhangin sa Kabisayan o sa Mindanao. Samtang kining mong bagyo halayo pa kini o wala pa kini direct epekto or wala pa kini epekto diri sa ato sa nasod. Samtang ang ato ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahona is kinigitawag na ito o Ridge of High Pressure Area extended kini over Northern Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang Metro Manila o lakip na usap ang bangbahin sa nasod o gigon man usap din niya sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o tikmen sa Tagbilaran. Karong adlaw, makasinati kita maayong panahon. Gawas laman sa mga pupanagsang pagpanago kung ngadto na sa usahay adunay marguman ng kalangitan. Ugin man sa panagsang ang mga daklit mga pag-ulan, mga pagpropakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm.

0: Balinay, DYRD Kanunay.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Maayong panglawas, batok, bisan, unsang balatian, ang kakapoy og stress, adunay daghang negatibong epekto sa imong panglawas. Ug panghuna-huna, aron ikaw malikay sa mga negatibong epekto sa kakapoy og stress. Kauban nimo ang EXL Makabuhay Plus Capsule aron mabatukan ang bisikang unsang balatian sa bayan sa pag-ehersisyo, saktong diet og nutrisyon. Siguradong likay ka sa sakit. Mag-EXL Makabuhay Plus Capsule batok sa stress, kakapoy og sakit. Kusog nga natural, lawas na optimal sa EXL Makabuhay Plus Capsule. May buhay sa makabuhay.
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.
3: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.

0: Ipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
1: DYRD
0: Worldwide.
2: Alas 5:40 sa DYRD.
3: Maymay sa Magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
4: Hangtod karon, ang Ginoo wa gyud mobiya sa iyang katawhan. Usahay ra ba magtuot ang gibiyaan tas Ginoo? Pero wakit siya mobiya? No? Sa dihang ang iyang katawhan nahisalaag, wa mobiya ang Ginoo. Sa dihang iyang pinanggang mga anak nakasala, wakit mobiya ang Ginoo. Sa dihang giaway ang iyang mga anak, wa niya pasakdi. Ug sa dihang kita nawala, nagpakasala, iya ganing gihatag ang iyang kaugalingon alang sa atong kaluwasan. Mga igsoon, kung galing mabati nato nga muragwa ang Ginoo, dili na tinuod. Mas may tabo kasagaran nato, atong gud siyang baliwalaon, labi na gyud kung maayo atong kahimtang. Kunya og nanatay dakong problema, anak ba ta mangita o Ginoo? Kunyara ba kung malangan ang pagtubag sa Ginoo, mangutana din ta Lord, asa man ka? Nganong imo man kong gibiyaan? Mga igsoon, kung kamaulan ta magampo, kung kamaulan ta mamalandong, mabati nato ang presensya sa Diyos. Ang lubganan mao'y dapit nga labing mangitngit ug labi natong gikahadlukan. Ginoo dili. Pero tanawa, bisan ang lubnganan, gisulod ni Kristo. Gisulod, pinaagi sa iyang kamatayon, misulod siya sa lugar nga labing mangitngit o labing gikahadlukan. O tungod ni ini, tungod kang Kristo, bisan ang lubnganan na lamdagan o nahimong balaan. Tungod sa pagkabanhaw, ang kangitngit dili na maoy maghari. Ang sala, dili na maoy mupatigbabaw. Ang pag-antos o kamatayon, dili na maoy katapusan. Tungod sa pagkabanhaw, ang yawa, dili maoy nagmadaugon. Sa atong kinabuhi matagkarulog unya, dun ay mga birnisanto nga muagi nato. Sahay nagko, kaya itong mga problema, dili ba? Pero hinaot ko, mga igsoon, na pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo, matagaan tagusog. Ita mawad ag paglaom sa mga birnisanto sa atong kinabuhi. Ang tanan mulabay ragyod. There is nothing permanent in this world, even our problems. Ang tanan mulabay ragyod. Kung mahinaot ko mga igsoon, na sa pagkabanhaw ni Kristo, magpabilin kita nga malig-on. Amen? Sa pagkabanhaw ni Kristo, angay sa tamangutana sa kaugalingon, unsa man po'y angay natong banhawon sa atong kinabuhi. Abi ninyo daghan ba ya? Pananglitan ang atong kinabuhi sa pag-ampo, daghan nato, mura na magpatay sa atong pag-ampo, maluya naman ta, di naman ta mulahutay, daghan mga adlaw, di naman tinud-anay ang atong pag-ampo. Karong panahon na angay natong banhawon ang atong pag-ampo, ilabi na gyud sa pamilya. Sa unang panahon, di ba buhi kayo ang kinabuhi sa pag-ampo sa pamilya? Ang mga tikulang, ang atong mga lulu ug lula, tawgon kita, pangitaon kita ni kalasay sa gabi eh. Kay mag-ampo isip pamilya. Karon bisan si lulu ug lula, di na manawag, di na mag-ampo kay busy sa ilang Facebook. Bisan ang atong relasyon diya sa balay, murag patay na. Mga unta, wa na'y mag-istorya. Ang tanan, doon ay gihawiran. Cellphone. Usa na lay wa maghawid ang iro o iring sa balay. Pero kitang tanan, gahawid. Ang atong panagkukabildo, patay, bisan diha sa balay. Importante mga igsuon, ato ng buhi unog balik. Uy, ang atong pagrespeto sa usag-usa. Daghan karon kabantay mo, kulang na sa GMRC. Unsa ka ng GMRC? Good manners and right conduct. O tanawa, ang mga idaran rin dito ba? Ang mga batanon, wala na kabalo, unsa ng GMRC? ang atong gugma para sa nasod. Murag patay naman. Nagsugod ning kamatay sa dihang gibaligyan na nato ang atong boto panahon sa eleksyon. Wa natay gugma sa atong nasod. Sa dihang ang atong mga pangulo, nagsigi nagpangurakot, nisamot kamatay ang atong gugma sa nasod. Angay ni natong banhawon mga igsoon. Sa atong mga tigulang sa balay, patay na ang atong pagtahod o atong pag-atiman nila. Daghan kay mga tigulang, magmahay na sa mga apo. Kaya di natagdon, di nalingion. No? Ang atong pagtahod sa atong mga superiors, ana sa social media, grabe ang mga tao. Wa nagipagtahod sa usag-usag. Kung mangaway, hasta obispo, ibas na, hasta galing Santo Papa, mo hindi nilang kung magmahay. Kaya bisa ng Santo Papa, ilang away yun. Wa nagipagtahod. So apil ni sa atong banhawon. Mga igsoon, karong gabi una, hinaot ko, babati nato pagbalik ang mainitong presensya sa Diyos nga nabanhaw. Huwag kita usab mabanhaw sa atong kinabuhing Kristohanon aron ang kalibutan nga usahay mangitngit, matagaan o kahayag o ang katauhan malandagan. Happy Easter kaninyong tanan!
3: Maymay sa Magbalantay, uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
1: TYRD Radio Balita. Balita.
5: Igalamay nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karumbuntaga ding adlaw Lunes, Holy Science, 2020 Science. Babaeng taga-Tubigon, miukit o kasaysayan. Human labayeng unang babaeng kampiyon sa 100 km ultra marathon sa Sandugo Bohol ultra 100 km run. Sa laing bahin gidudahang tigpayot og illegal nga droga na dakpan sa bypass operation sa barangay Bagakay lungsod sa Talibon. Surtres collector na sikop sa bet bust operation sa dakbayan sa Tagpilaran. Bohol Police Provincial Office nakadawat og brand new Toyota Innova Hybrid gikan sa PMSC. Mao ang mga higala at mga uluhan. Ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap. May buntag.
3: DYRD. Nag-una sa mga balita.

0: coverage, Balitang Kalusugan.
1: Igara mayong adlaw kanuntong tanan. Good morning, nining adlaw karon nga Lunes, tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon, atong pangumustahon ang atong mga tigamitan o padong pangamugamit sa itong mga produkto sa Aldrich Corporation. Ang Pau de Arco Herbal Capsule, Pau Liniment, Pau Masahe, Pau Sports, Energo Toro, mga higala. Naani sa 150 na ka mga butika, libot sa tuang lalawigan sa Bohol. Kumusta na ang atong mga adunay gihambin nga mga problema sa lawas, nasa mga hospitals, nasa lang tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Hinautunta nga na okay na sila, no? Naayo na sila sa ilahang gipamati sa lawas, mga higala. O atong pangumustahon usab ang atong mga senior citizens, ang atong mga kaigsoonang senior citizens. Kumusta naman? Wa bay sakit-sakit sa kalawasan? Di ginmawa na sa mga senior citizens na, no? Kining mga OO sa kalawasan. Labi na kung sa batanon pa abusado. Di ginmawa na. Labi na kung aduna kay mga lisa sa una. Sa batanon pa. Pastilan mo balik, manahinig kay dara na, no? Matandog na. So, wag yung kumo sa moderno kintang nga panahon. No? So, bisan o maayo ka o panglawas karon, bisan pa o maayo ka sa panglawas karon, bisag batanon ka pa, inom sa tong Pau de Arco Herbal Capsule. Kung sakto lang ang suod sa bulsa, bisag tutu ka kapsula kada adlaw. Buntag o tuhapon, 30 minutes sa dili pa mukaon. Tulaki lang init-init nga tubig. Much more o samot na sa ato ang mga kapariho na itong mga senior citizens. No, kinahanglan nga di ta magpahingawa nining Pau de Arco Herbal Capsule, mga higala. Kay makatabang ni nato, no? Unya manghaplas puta sa Pau Liniment. Good morning ni Aisa Opus Bustamante, Asterio Doisaba, Sensia Magsayo, Boss Iti Sanchez. Good morning, mayong pagpamati. Asterio Doisaba, Basta Pau Masahi, kisi-kisi. Boss Iti Sanchez, good morning. Biloy Bustamante, dia sa San Isidro, ning atong syudad. Good morning, watching from Taog Lila, timbaya ko sa akong mama o papa sa kanapnapan, Corilia, gikan ni Henry Llanos Agusto. Good morning ni Joel Mumar Panya. Nagtimbaya siyang asawa nga si Luisa Dumanig Panya nga dili mawad-an o Pau de Arco. Evangeline Libutinas, good morning. Si Ma'am Maria Jima Auman, good morning. Si Joel Nikos Teofilo Bisi. Ma'am Ames Rikina, good morning. Okay, so sa itong mga kaigsunan, sa iyo nga nagmata, ayaw pagpahingawa sa itong Pau de Arco Herbal Capsule, Pau Liniment, Pau Masahe. Good morning di ay ni Ma'am Clarice Cheng, ang atong Regional Coordinator, mga higala, sa Aldrich Corporation, ni Paring Gilbert Narval Arise diha sa Maribuhok, ang atong Provincial Coordinator. Good morning. Aida Gutierrez Montero, good morning, mayong pagpamati. O si Dudong Jit Romanilius Ridulia, mga higala. Good morning. Watching Taog Lila. Timbaya ko sa akong Dudong Jit Romanilius Ridulia. O, ano man yung naman may namarka rin ka Dudong Jit Romanilius Ridulia. Sa akong papa, nga diha sa kanapnapan, Corilia. Mao man yung message ni Goan. Ginsagot yung message. Si Henry Llanos Agusto. Nganong mamang po ni na marka sa message ni Dudong Jit Romanilius Ridulia? Oh, dara. Timbaya ko. Sa man yung cellphone ni? Kang pare atan inuhalis and family sa Pasunangka Restaurant ni Dr. Ronald Inting Pumatong. Good morning. Okay, salamat kayo. Hi to my hubby Leo sa akong mga anak Dominic o Carla May Rikina. Gikan ni Ma'am M. Sirkina. Ano itong cellphone na ang anay mahinga gawa sa nabalik man itong ka itong kanina dito man natunong sa kadudong Jetro Manilius Ridulian. Diyan ito pagkataon-taon ni balik na ang gawas na iyang tinudanay gyud nga text. Giyang wango naman sa cellphone ni. Asterio Doy Sabas, good morning. Og sa tanan nga naga paminaw dinhi sa tung tulmanon, Frankie Tahilaw. Good morning. Perpilit naglanog-lanog ta sa Habitat Buol. Good morning kanimo pareng Vin Arrigo. So sa atong mga kaigsoonan nga mga senior citizens, di gyud magpahingawa ta sa tuang mga produkto sa Aldrich Corporation. Shout out kang Amy Tahil, gikan ni Frankie Tahil. Di ta magpahingawa sa tuang Pau de Arco Herbal Capsule. Pilay presyo sa tuang Pau de Arco Herbal Capsule, sukad niya itong 1999. 15 gihapon ang pagpalit ani sa tuang mga suking butika, no? Sa inyong mga suking butika, 15 pesos paghihapon. Tiaba pila na katuig na ang nakalabay, 27 katuig na ang nakalabay. Pero ang presyo way dakong kausaban mga higala, no? Makapalit gihapon ka sa 15 pesos. Brade Michael Eboho ug Dudong Dos Pueblos diha sa Habitat Buol. Good morning. Gipaningkamutan sa Aldrich Corporation nga ang atong Pau de Arco Herbal Capsule o gubang pang mga produkto maabot gyud sa ato ang bulsa tungod kay gakalisod na makita karong panahona mga higala. Gakalisod na ta karong panahona. So nining panahona karon nga krisis, kinahanglan nga atimanon nato ang ato ang panglawas. Unahon gyud nato kay mamani puhuna ning ato ang panglawas. Ang ato ang health wa gyud makatupong kun maayo ka sa dagan sa imong panglawas. Kapiting lisura kay rong panahon nag-aduna kay mga sakit-sakit. Perting mahala. Mga tambal pa imong perting mahala. No? Nya, o ang kuan pa sa mga doctors, mahal-mahal po. No? So, di gyud lalim. Nya, ang imuhang kita, gamay ra, kuwang ras pagkaon. Saon naman lang ang imuhang health. No? Mao na magkabunggo-bunggo yun. Magkadunggo-dunggo yun. Unya, labaw pa ning ato ang Department of Health nga kuwang pod sa ikahatag ng serbisyo nga to sa mga tao. Naamang tayo hospital sa gobyerno. Pero kung magpabisang pag magpalaboratory ka mga higala, perti kang dugaya tungos kay pitindaghanam or kuya saligan sa mga tao. Mas maayo niya, gamay rag mga facilities. Mas maayo ang tagpadaghanon at facilities na sa gobyerno. Ultimong magpabunskan mo ato pagkagsibu. Magparadiation. Tiyaw mo na, kahasol sa mga pasyente. Kahasol, maayo itong mga dahag kwarta kay Uragwa, malanan nila. Pero katong gakaapike, na may lupa, na perti pang dako ag bayranan, makapangout ka sa di katol mga higala. Nga naman ang Cebu, nakaangkon man ng mga himan, na dinis tuad, wak man ta makaangkon na na. Purbidang paita. So, maunay, ang ayan, hatagag pagtagad sa ito ang mga kadakuan, mga higala. No? Kining paghatag o mga pasilidad, libreng tambal nga ito sa mga pasyente. Nakapalit ko kagahapon o Pau Liniment o Pau de Arco Capsule sa Pass Pharmacy, Sir Atoy, matod pa ni Ma'am Doris Kaluyong. Shout out ko ni Rodel Malanog, FM. Doris Kaluyong. Okay. Henry Llanos Agusto. Certimbaya ko sa akong asawa, Nisa Okulam Agusto. Thanks. Narge Lumain Hapay, good morning. Jun Rin, Junior Anub. Ano, diha sa Habitat Buol. So, Narge Lumain Hapay, okay, good morning. So, mauning tungod sa dakong gastuhon, ang adunay mga gihambing nga problema, magmuok na lang suok, hantun mo, grabe na hinoon. Tungod kay, di man gyud, maapa sa bulsa. Mas maayo ang palagsikon pag-ayon ng MAEF kanang mga kanang nay malasakit, no? Buhusan ang dakong pundo. Asa ra mo tong minalita nga mga trillions of pesos diha. Anha pa na ibukbo sa mga hospital sa gobyerno. Makaluwas pa sa kinabuhi sa labing daghan mga higala. Kay karong panahon na tungod sa daghanang hulga, nagkagrabi ang mga sakit-sakit sa tao. Dali ra pud magkakasakit ang tao karon. Kaniadto mga 80 o sa pamanto, mga kasi mga katigwangan na to, mga 80 kapin o sa pahilang mubati, mga sakit-sakit. Tungod kay nindot man ang lifestyle karon, 40, 20, tagas nagpresyon sa dugo tungod sa way pura nga pagkaon sa mga processed foods, mga junk foods, mga tamis nga mga kanunon ug mga imnunon, halahansak sa lawas nya way pasingot. Mao nay dangatan, no. Nuno dening maong panghitabo mga higala, kinahanglan nga mag-amping ta og ayaw kalimot sa tong Pau de Arco Herbal Capsule. Makatabang din ato mga higala. Salamat kayo sa inyong pagtubay din sa atong tulumanon. Jonel Hibaya, good morning. Chipilo BC, good morning.
0: Inyong napakinggan ang Aldred's Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldred's Corporation sa bayan.
2: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo, og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
3: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: RGM Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo na mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inom sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 nawala na katong bukol, sir. Nag-quizid siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
6: The angel of the Lord declared unto Mary,
7: and she conceived by the Holy Spirit.
6: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
6: Behold the handmaid of the Lord.
7: Be it done unto me according to your word.
6: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
6: And the Word was made flesh
7: and dwelt among us.
6: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
6: Pray for us, the Holy Mother of God,
7: that we may be made worthy of the promises of Christ.
6: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
7: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan na ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras alas 6:04.
1: Takna sa Buhol Live, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan, Atoy Kosa. Dang panan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang, Atoy Kosa. Anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD, Patrol Balita. Uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Igala, kumusta? Maayong buntag, katilingbang bulano ning adlaw nga Lunes, pizza size buwan sa Hulyo 2026. Salamat kayo sa lutong makalabaw magagahom. Sa tanang grasya nga atong naangkon karong buntaga, mayong buntag Bohol, magandang umaga Pilipinas. Good morning world, kini si Alan Duidora. Sa Patrol Balita, ang maghatod sa mga preskog mga nagbagang balita. Gikan sa lawak ka balitaanan ning istasyong DYRD. Uban usab sa tong mga live reporters, gikan sa mga patrol reporters, mayo nga buntag usab sa mga naminaw karon sa dial sa inyong mga radyo sa 1161, sa online streaming sa www.dyrdam.com o gamayon man sa atong Facebook Live sa DYRD Bohol, ang kasaligan na Facebook. Uban sa itong mga kaubanan sa gawas, sa ngalan ni Atoy Kosap, kini si Alan Doidora maghatod sa mga uluhan o tudling sa itong mga balita.
2: Pagsubang sa adlaw, ng kadayang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang sakatak na napagsaysay sa mga nagbagang balita. Patrol Balita,
3: ang gisaligan sa balita. DYRD. Uban kang alagad Atoy Kosa. Atoy Kosa.
0: Og garon sa uluhan sa tong mga nagbagang balita didi sa tong dapit. Nagpaabot ang mga bulanon sa pagsugod karong adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kontrobersyal nga si Mary Grace Piatos, ipaabot nga mo atubang sa husay. Ilusad karong adlaw ang impeachment watch sa DYRD, diin muhatag sa ilang legal o legal analysis si retired General Edgardo Inking o ang tutuo ka mga abogado nga sila si retired judge o HNU College of Law Dean Maribic Trabajo Daray, Attorney Jun Namora o Attorney Julius Gregory Delgado. Sa Wimbledon Tennis, garbo sa Pilipinas ang kadaugan ni Alex Ayala dito sa London. Wimbledon, samtang gibutyag ang sekreto nganong paspas ang pagsaka ni Pinay Tennis Champ Alex Ayala, kinsa mutupong na ni Manny Pacquiao sa kasikatan sa natad sa sports. Nagasugod na gyud ang sandugo samtang bibo na ang bantawan sa Old City Airport sa mga kananan og nightly live entertainment. Ang Diamond Floating Restaurant sa Mansasa Seaside gideklara sa DNR nga wa gyud makakuha og Environmental Compliance Certificate kon ECC. Mga nga dili magpadayon ang pagtrabaho sa maong floating resto. Usa ka buwan ang ban sa pagpasulod sa mga pork gikan sa Negros Occidental o Oriental diin tuwa miigo ang African Swine Fever con ASF. Dili matiaw-tiawan na paghimo og sex sa mga batan-on sanglit pwede silang makiha og statutory rape sa korte. Balita sa kauluhan, Presidente Bongbong Marcos ngadto kang Vice President Sara Duterte mas maayong personal nga atubangon ang impeachment trial. Senate President Wingat Chalian Masaligon nga mutambong ang tanang senator judges sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Presidente Bongbong Marcos gipalagan ang mga alegasyon nga nalambigit siya sa flood control scandal. Ang uluhan sa mga balita sa mga patrol reporters, si Ern Pahayahay.
4: Kapulisan sa probinsya nagadawat og usa ka brand new Toyota Hybrid Innova gikan sa Philippine Mining Corporation. Kini si Ern Pahayahay, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Gikan sa lungsod sa Ubay, Masculado, Winnie Reyes.
5: Ginudahang tigpayuhot sa kinadaling druga ang nabaybas sa barangay Bagakay, lungsod sa Talibon. Gikan sa Talibon Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Mao to mga headlines karong buntaga hatod sa may tinguha sa Marcela Feeds.

0: Alas 6:11 na og karon sa detalye sa atong mga balita sa sports. Sa tennis, gipalagpot ni Alexandra Alex Ayala ang world number 3 ug ang champion Polish tennis star sa 2026 Wimbledon Championships. Ani ang dugang detalye sa balita ni Leonard Simbit.
1: Sa natad sa tennis, gipildi ni Alexandra Alex Ayala ang defending champion nga si Iga Swiatek sa ikatulong nga hugna sa 2026 Wimbledon Championships niadtong adlaw Sabado. Ang 21-anyos nga Pinay tennis ace kinsa maong unang Pilipina nakaabot sa ikatulong nga hugna sa usa ka Grand Slam. Si Ayala ang ika-29 nga seeded player nakasinati og grabing pagsulay sa 84 minuto sa unang set. Apan nagpabilin siyang ligon, taliwala sa hagit sa naghupot sa titulo nga si Swiatek, dali niyang nakuha ang upat kasunod-sunod na mga games sa misunod nga set. Apan mibawos ang Polish star, pinagi sa pagdaog duha ka set. Bisan pa niini nakahimo si Ayala sa pagtapos sa duwa sa ikawalong nga game aron mapalagpot ang world number 3 Polish tennis star nga si Iga Swiatek. Sa mensahe ni Ayala, usa kini sa pinakadakong duwa sa iyang kinabuhi ug mao kini ang iyang dream court busa malipayon ug mapasalamaton siya kaayo sa pag-abiba sa mga fans labi na ang mga Pinoy fans nga nagsunod ug nasuporta sa iyang mga duwa sa center court.
2: We're just very proud of where we come from. And we have a really strong sense of community. And you can see it when someone does well. We're a community that uplifts each other. And, you know, we're quite positive people. And when positive things happen to other Filipinos around the world, I think we kind of share the enjoyment and share in the happiness.
1: Kini ang ikaduhang kadaugan ni Ayala batok ang Swiatek sa ilang panagtagbo ug ang iyang ikapitong kadaugan batok sa usa ka top 10 WTA player. Tahas ni Ayala na mahimong unang magduduwa gikan sa Pilipinas na makaabot sa singles Grand Slam quarterfinals sukad pa sa panahon ni Felicissimo Ampon sa 1953 French Open. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
3: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Alas 6:14, samtang sa laing bahin sa itong mga balita, Super Typhoon Bavi, international name, parahin karong gibantayan sa PAGASA. Ani ang dugang detalye gikan sa lokal nga botan sa PAGASA, Sir Leonard Samar, mayong buntag, sir.
4: Mayong buntag sab kini mo, Sir Allen, ug mayong buntag sab sa tanan nato nga mga suki nga ating paminong mga istasyon sa DYRD. Ani ang kining pinakaulen kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Padayon gyapon nato nga gi-monitor or gibantayan kining maong bagyo or nahimo na siya nga usa ka super typhoon kategori nga dunay international name nga si Bobby. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw ang super typhoon nga dunay international name nga si Bobby ginabana kini basis tanang available nga mga data na kini mahimutang sa 2355 km east of southeastern Luzon o ana kini sa coordinate nga 14.0 degrees north 146.0 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga dunay gikusgon nga makawat ngadto na sa 215 km matagtak na do sa sentro ug dunay kini gastinis o paghuros hangin nga makawat ngadto na sa 265 km matagtak na. Og kini nagairog sa direksyon kasagpan aminang kasagpan or west northwestward nga dunay gikusgon sa pagirog 15 km matagtak na. Base usab sa pagbana-bana kining maong bagyo kung wala kini kausaban expected kini nga mosulod sa Philippine Area of Responsibility karong Martes sa sayo sa Martes sa gabi ug sayo sa buntag sa Miyerkules or Martes sa gabi or sayo sa buntag sa Miyerkules. Kung makasulod na siya sa PAR, pagangandla na siya og super typhoon nga si Inday. Base sa iyang movement, nagirog kini sa generally move west northwestward. Kung wala kini kausaban, ubos kini ang iyang chance nga makahimo pag landfall dinhi sa kayutaan sa Pilipinas ug sa iyang pag-irog mo padool kini dito napita sa may Batanes area then makahimo kining paglandfall dito sa may Taiwan sa nasod sa Taiwan. Samtang kining moong bagyo, expected kining enhance niya kining gitawag tog southwest monsoon. Starting Wednesday or early Wednesday, posibleng adunay na yung mga paghangin-hangin or mga pag-unuan sa Kabisayan o ingon man sab ditong dapita sa Mindanao. Samtang sa Huwebes, expected na ito nga makadala o mga pag-unuan or kusog nga mga pag-unuan ditong dapita sa may northern o western portion sa atong nasod. Samtang karong mga panahon na, ang ato ang sistema is padayon nga kinigitawag na ito o ridge of high pressure area. Kanimo ay nakaapikto sa extreme northern Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlawa, ang Metro Manila o lakip na sa bang bayan sa nasod, o ingon man sa dinhi sa atong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o dekbiyan sa Tagmilaran karong adlawa, makasinati kitang mayong panahon. Gawas laman sa mga pupanagsang pagpanag-om o ngadto na sa usahay adunay madagumon ng kalangitan. O ginumanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpulupakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aminang silangan o paingon lang ito sa aminang kasagpan nga may mapasalabi sa tibuok Kabisayan o lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. O gingon masab sa silangang bahin sa Central Luzon o sa Southern Luzon o samtang karagatan o sab nining malugraha, malinaw o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa pangbahin, mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa amin silangan o paingon nga ito sa batang silangan nga may mapasalabi ditong dapita sa may Northern Luzon o samtang laing nga direksyon sa hangin nga mahinay o ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa batang kasagpan o paingon nga ito sa kasagpan nga may mapasalabi sa Mindanao. O samtang kadagatan usab ni ning mga lugraha, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura makasukad sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:27 sa kabuntagon musalop sab kini sa may alas 6:08 sa hapunon. Dinhi na lang kutob kini nagikan sa Dios ti pag-asa Albuquerque Morada Station. Yun adto samar mayong buntag. Back to you, Sir Allen.
0: Daghang salamat Sir Leonard Samar, may buntag.
4: Away sa payan, Sir Allen. Daghang salamat ug mayong buntag sa tanan.
0: Alas 6:19, may pagpaminaw sa itong mga nag-view sa Facebook Live. May man po sa ito ang mga YouTube viewers sa mga naka-smart TV. Alihog i-like ang atong YouTube radio na TV pa. Balita sa kaulohan. Paabot usab karon ang mga bulanon sa mahitabo nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte samtang si Presidente Bongbong miingon nga mas maayong personal nga atubangon ni VP Sara ang impeachment trial. Ano ang dugang detalye sa News 5?
5: Magandang hapon, Pilipinas. Mas madali kung haharap ng personal. Yan ang tila pa-advice ni Pangulong Bongbong Marcos kay Vice President Sara Duterte isang araw bago ang pagsisimula ng impeachment trial ng bise.
6: Ang ilang House Prosecutor naman dumalo sa misa bago ang paglilitis. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico.
7: Aarangkada na ang makasaysayang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bukas, July 6. Gayunman, wala pang abiso ang kampo ni VP Sara kung personal itong dadalo bukas. Sa inilabas na utos ng Senate Impeachment Court, mismong si VP Sara o ang kanyang abogado ang pinahaharap sa paglilitis. Para kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., mas mainam kung haharap ang bise.
8: Of course, it would be much easier to get to the bottom of everything if you can speak to the accused directly. And the accused can answer directly, not through secondary channels, not through the lawyers. Kung diretsong makapagsagot, di siyempre mas magiging maliwanag ang proseso, mas magiging madali ang proseso.
7: Dagdag pa niya kung siya ang nasa katayuan ng bise.
8: I would almost insist over the advice of lawyers, if they advise me not to appear, I would insist on appearing because kaya ko namang sagutin. Di, sige, sagutin natin.
7: Samantala, naniniwala naman si Bantay Senado co-convener at public interest lawyer Attorney Dino De Leon na no-show na naman si VP Sara.
9: Kasi hindi naman sila sanay sa pananagutan, di ba? Magwo-walk out, magta-tantrum sa ayaw na magpakita, no? Walang paggalang sa institusyon eh. It's a question of how our institutions will assert its authority, no?
7: Sa kabila ng lahat ng hinuha at haka-haka sa appearance niya, ang Bise, unbothered. Nagbahagi pa siya sa kanyang social media ng mga larawan ng pagbisita niya sa Archdiocesan Shrine of St. Vincent Ferrer sa Bogos City, Cebu. Ayon sa Bise, nagtirik siya ng kandila para ipanalangin ang kapayapaan ng bansa at ang kaligtasan ng mga Pilipino. Kasama rin daw sa kanyang mga dasal ang pag-uwi ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong ngayon sa ICC. Ang ilang miyembro ng House Prosecution naman dumalo sa isang misa sa Pasay City. Kasama nila ang ilang private prosecutors at deputy speakers ng Kongreso. Samantala, nagdaos ng protest caravan ng ilang grupo sa pangunguna ng Tindig Pilipinas ang lakbay pananagutan. Nananawagan sila sa mga senator judge na magdesisyon batay sa mga ebidensya at huwag magpa-impluwensya sa politika. Dagdag pa nila, mas marami pang protesta ang nakaamba bukas. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico News 5.
0: Alas 6:23, may pagpaminaw sa mga viewers sa Facebook Live, Josephine Humigop, ni Marvic Marinas, o ni Lito Omboy, nagpaminaw diha sa Canto Mimbo, Balilihan. Sa laing abahin sa balita sa kauluhan, Senate President Win Gatchalian, masaligon nga mo tambong ang tanang mga senator judge sa impeachment trial ni VP Sara. Dugang detalye sa BNC.
10: Wala ng atrasa ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte bukas July 6. Pero bukod sa katanungan kung sisipot ba ang bise, palaisipan din ang pagdalo ng senator judges. Aminado rin ang liderato na hamon ang pagsasabay ng trial sa iba pang trabaho ng Senado. Yan ang agenda report ni Hannity.
11: Tiwala si Senate President Win Gatchalian na sisipot ang lahat ng senator judges. Oras na magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bukas, July 6. Bahagi raw ng tungkulin ng mga senador ang pagdalo sa proceedings dahil sila ang lilitis at magpapasya sa kaso. Malaking senyales din daw kasi ang pagdalo ng minority senators na sina Senators Loren Legarda at Robin Padilla sa All Senators Caucus nitong Biyernes, na marami na raw ang nag-move on sa issue ng Senate leadership at nakatutok na sa impeachment trial. Wala pa rin natatanggap na abiso ang Senado kung personal na dadalo si VP Sara sa first day ng trial. Pero handa raw ang Senado sakaling magdesisyon itong humarap sa impeachment court. Pagdating naman sa plunder case laban kay Senator Dante Marculeta, simula pa lang daw ito ng proseso sa korte. May pagkakataon pa raw ang senador na maghain ng kanyang depensa at sagutin ang mga paratang. Ayon kay Gatchalian, hindi otomatikong naglalabas ng warrant of arrest dahil lang sa pagsasampa ng kaso at nasa sandigang bayan pa rin ang pagpapasya kung may sapat na basehan para maglabas nito. Aminado naman si Gatchalian na ang pinakamalaking hamon ngayon ay ang pagsabayin ang trial at iba pang trabaho ng Senado. Nakapila rin kasi ang panukalang 2027 national budget, halos 50 priority bills at mga imbestigasyon sa flood control scandal, Tacloban school shooting at iba pa. Kaya nananawagan siya sa magkabilang panig na kung maaari, paikliin ang presentasyon ng mga testigo at ebidensya nang hindi isinasakripisyo ang due process. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
0: Sa laing abahin sa itong mga balita sa kauluhan, na Presidente Bongbong Marcos gipalagan ang mga alegasyon nga nalambig siya sa flood control scandal. Dugang detalye sa BNC.
12: Nonsense daw para kay PBBM ang pag-uugnay sa kanya sa flood control scandal. Bukod sa siya raw kasi ang mismong nagbunyag dito, pamana lang din daw ng nakaraang administrasyon ang mga issue ng korupsyon. At sa usapin ng impeachment trial, ang Pangulo may payo rin sa dating community.
13: Alam naman ng buhay. buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
14: Halos isang taon matapos pangaralan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Kongreso, hindi parang masabi ni PBBM kung sapat na ang nagawa ng kanyang administrasyon. Dahil anya, the more we look, the more we find. Sa lawak ng issue ng iskandalo, sinagot ng Pangulo ang mga panawagang bumaba siya sa pwesto dahil sa tinaguri ang pinakamalaking anomalya sa pondo ng bayan.
15: Kung hindi ko sinabi yung sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito. I am the one who exposed all of this. And I'm the only one that has started to do anything about this. Bakit? Ang mga nakaramba na Pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang finish na account? Meron ba silang mga investigation na ginawa? Wala. Sa akin lang.
14: Wala raw saysay ang mga paratang na may kinalaman siya sa flood control scandal dahil kung totoong racket niya ito, bakit naman daw niya sisirain ang pinagkakakitaan niya? Ang katiwalian din daw sa Department of Public Works and Highways, mistulang sinalong problema ng Marcos government mula sa dating administrasyon.
15: Well, about that time, 2017-2018. And at the time, the President, President Duterte, acknowledged that there were great problems in terms of the flood control projects, pero wala namang nangyari. Having acknowledged it, he did not find accountability in anybody. So that I guess that was left up to me to do. And so we are still doing it. We're still working on it.
14: Speaking of the Dutertes, may opinion din si PBBM sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bukas.
15: If it was me being accused, I would almost insist over the advice of lawyers, if they advise me not to appear, I would insist on appearing because kaya ko namang sagutin. Di ko, sige, sagutin natin.
16: Mas madali raw uusad ang proseso kung matatanong ng harap-harapan ang akusado. Pero, giit ng Pangulo, personal niya lamang itong pananaw.
0: Inyong nabati ang unang bahin sa itong mga balita, alas 6:29 na.

0: sigurado yun ang ganan siya.
1: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
2: Oras, alas 6:30.
3: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
4: Tagna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
5: Hatod sa maintinguhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances, ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13, Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
6: Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
8: Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
9: Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
10: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO.

0: Adlawa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Controversial nga si Mary Grace Piatos, gipaabot nga mutambong sa husay. Ilusad karong adlawa ang impeachment watch sa DYRD diin muhatag sa ilang legal analysis. Sila si retired General Edgardo Inking og ang tulo ka mga abogado nga sila si retired judge og HNU College of Law Dean Marivic Trabajo Daray, Attorney John Amura og Attorney Julius Gregory Delgado. Sa Wimbledon Tennis, Garbos, Pilipinas ang kadauga ni Alex Ayala dito sa London Wimbledon samtang ibutyag ang sekreto nganong paspas ang pagsaka ni Pinay Tennis Champ Alex Ayala kinsa mutupong na ni Manny Pacquiao sa kasigatan sa natad sa sports. Sa laing abahin, nagsugod na gyud ang kabibo sa Bantawan isip kabahin sa Sandugo Festival karong tuiga. Ang Diamond Floating Restaurant sa Mansa sa Seaside gideklara sa DNR nga wala gyud makakuha og ECC. Mga dili mapadayon ang pagtrabaho sa mga floating resto. Usa ka buwan ang ban sa pagpasod og mga baboy og ubang pork products gikan sa Negros Occidental og Oriental diin tua miigo ang African Swine Fever. Dili matiaw-tiawan ang paghimo og sex sa mga batanon sanglit pwede sila makiha og statutory rape sa korte. Bago itong mga uluhan sa itong mga balita, ang kompletong detalye at tangi sa alas 7.
1: Kaaso-aso ng mga balita, dini lang sa Patrol Balita.
2: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat o sakit sa ulo o TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon o exercise.
6: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
7: Unsa ang ambisyon nimo?
8: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sana ay ambisyon.
2: Drink responsibly.
3: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
4: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
5: 3 times faster.
4: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
5: New alaksan extra.
4: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
5: New Alaksan Extra.
4: Extra paspas, extra galing.
6: Good morning ato ni Rosalyn Manlangit, ni Aljon Samon. Mayong buntag watching sa Calsor, Sibilya. Ni Aster Ruiz Sabas, may pagpaminaw di sa Habitat Buol, may pagpaminaw sab ni Mayor Arutsa og ni Dandan Samar, Vice Mayor. Good morning sab ni Sir Noel Israel di sa Baliaut Baclayon, di sa Israel's Broa. Ni Aida Longhas

0: Midilla, may pagpaminausam nga to sa mga sukin di pabinaw diya sa Barangay New Lourdes Cortes sa Purok 7 ISO o sa Tanang Tagal Lungsod sa Cortes. Good morning, Antonio Quincho Sirihuales, Mayakabag Dawis, ni Maribig Marinas, ni Jennifer Bakiki diha sa Katumbimbo, ni Emily Dinky. Good morning, greet ni Papa Tino Lamay and Family o J. Shiro, J. Mil, J. Nisis, o sa akong bana, J. Dinky, diha sa Purok 3, Tanday, Corilla. Doors Kaluyong, good morning, ni Villa Caballero, ni J. Parides, may pagpaminaw sab ni Luciano Mi Cabayas, diha sa Hanupol, Balilihan, ni Merly Fus. Good morning, this is PC Barracks from Merly Fush. Back ni Ryan Balak, diha sa Kutkutan, Valencia, ni Terry Lasco Dalugdug Buhadas, good morning, og ni Betty Humawid, Jonathan Abadingo sa City Square, ni Betty Matigan, ni Wasis Cornell, LGO Dao, good morning, ni Alit Anikoy, good morning usab ni Mr. Handsome Saseb, og ni Phil Borja, good morning sa itong mga nag-view sa Facebook Live.
1: Pensioner ka ba? Nanginahanglan o kwarta? Duula ang EMB Capital Lending Corporation. Nag-offer sila og pension loan alang sa mga SSS o GSIS pensioner sa mubo nga interest og di kalidad nga serbisyo. Anaa sila mahimutang sa Eskwelas Corner, Tamlot Street, Tagbilaran, Siribu Hall, ug naasad sila'y branch na himutang sa Sentro, Suba, Tubigon, Bohol. Unsa pa inyong gihulat? Adto na sa EMB Capital Lending Corporation. Serbisyong may puso.
2: Mayong adlaw mga Buholano, build your future with us. Ang Asian Divine Light College Incorporated karon open na sa enrollment para sa TESDA accredited training programs. Cookery Institute, Bread and Pastry Production Institute, Housekeeping Institute, Organic Agriculture Production Institute. Kung gusto nimo makat-on og pag-ong kahanas, makakuha og TESDA National Certificate ug makabot ang mas maayong oportunidad sa trabaho. Kini na ang imong higayon. Praktikal nga pagbansay, kalidad nga edukasyon og certification nga giila sa tibuok nasod ang naghulat kanimo. Dali na og pa-enroll kay limitado ra ang slots. Magsugod na sa dili madugay ang training. Bisita ha ang among campus o i-message ang among Facebook page alang sa dugang impormasyon og enrollment details. Asian Divine Light College Incorporated, kauban sa matag Buholano sa pag-abot sa mas hayag nga kaugmaon. Enroll na, build your future with us.

0: Ika nga nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anha dayon ang mga butika sa Kalapi Butika ng Bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog BNP Poblacion 2. Diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa. Diha sa Yukon Building sa J.A. Clarín dool sa Holy Name University. Diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning Siyudad. O diha sa City Square atbang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa Panginabuhi ang dili ganun taangay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot o diha lang sa Kalapi Butika ng Bayan. Gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan o gipanagiya ni Isabelita Rinca at tuwa o palit na.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus 40. If symptoms persist, consult your...
0: Hello mga kugihang tigpaminawan. Nakasinati ba kamo og pagpanghawi, panusok-tusok o pagpamanhod sa inyong kalawasan? Siguro daghan na kanato ang nakasinati na niini. Apan giantos lamang tungod kay dili mamahimong mohunong sa pagpangita o kapanginabuhian para sa kaugalingon o sa pamilya. Mao nga tambag ko kaninyo, mag Farix B Complex kada adlaw. Adunay igo nga vitamina B base sa DOST-FNRI-PDRI 2015. Tabang para malikay sa pagpanghawi, panusok-tusok, pagpamanhod, uban sa eksaktong diet o healthy lifestyle. 5 pesos o 50 centavos is RP lang. Mao nga kayang-kaya, mao nga mga tigpaminawan. Para sa atong mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, ayaw kahunong mag-Farix B kada adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Takatuhin.

0: Alas 6:46 aritas mga balita gikan sa Tagbilaran City Hall pinaagi ni Kai Casinillo.
1: Magpahigayon ang City Government of Tagbilaran sa pakigtambayayong sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ug account onboarding activity ugma July 7 isip kabahin sa paningkamot sa syudad nga mapalambo ang paggamit sa cashless transactions ug digital payments. Kini usa ka pagtuman sa development agenda ni Mayor Jane Yap sa pagpadali sa digitalization sa Tagbilaran City para mahimong mas epesyente, moderno ug masayon ang paghatag sa serbisyo publiko ug mga transaksyon sa komunidad. Matod ni Mayor Jane Yap nga ang digitalization dili lamang bahin sa teknolohiya kundi bahin usab sa paghatag ug mas paspas, mas luwas ug mas sayon nga serbisyo alang sa matag Tagbilaranon. Pagahimuon ang kalihukan gikan sa alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon sa Tagbilaran City Hall atrium. Diin motabang ang mga representante sa BSP o opisyal nga financial service providers sa pagparehistro o pag-verify sa bank o e-wallet accounts sama sa GCash o Maya. Lakip na ang paghimo dayon sa personal QR codes. Gidasig ang mga tindero sa merkado, transport operators ug tanang Tagbilaranon nga moapil sa maong kalihukan para masayon ug mas epesyente ang ilang mga transaksyon samtang nagpaligon sa tumong sa Tagbilaran nga mahimong usa ka smart ug digitally empowered nga syudad. Live gikan sa Tagbilaran City Hall kini si Kai Casinillo Bayokot, ang friend mo forever.
0: D-Y-R-D. May papaminaw nga to kang Brad Pitt Montialto. Good morning ni Ginalyn Suyosa Ogis, ni Yenyen Jola, nagpaminaw sa Fatima Cortez, ni Gisto ni Gumapak, og ni Silada Eva diha sa Kabad Balilihan. Oras alas 6:49.
2: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uman sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
0: Ano nga detalye sa itong mga Round Bohol Balita? Itong unahon ng pagpaminaw ang mga balita gikan ni Earn Pahayahay.
4: Gisaksihan ni Gobernador Aris Amintado ang ceremonial turnover gipahigayon sa Camp Francisco de Guhoy, Bohol Provincial Police Office niadtong nakalabay nga adlaw. Ang usa ka brand new Toyota Innova hybrid nga ginunar sa Philippine Mining Service Corporation ngadto sa Bohol Police nga gipanguluhan ni Provincial Director Police Colonel Patricio Digay Jr. Ang donasyon mao'y kabahin sa padayon nga paningkamot sa pribadong sektor sa pagpaligon sa kapasidad sa kapulisan aron magamit sa paspas nga ilang paghatag og serbisyo o pagmintinar sa kalinaw kahapsa sa tibuok lalawigan. Mitambong usab sa turnover ang mga opisyal sa Philippine Mining Service Corporation o sa Bohol Limestone Corporation. Lakip sila si Engineer Winston Bulo, Vice President and Resident Manager sa Bohol Limestone, nga si Mr. Raul U. Abarquez, Resident Manager sa Philippine Mining Service Corporation. Kini si Earn Pahayahay, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni Evangeline Libot Inas, nagpaminaw ni Inday Gilikami, ni Timoteo Silmar diha sa Baugay na Bangga, ni Abrio Galio Barbarona diha sa Kabayugan Kalapi, ni Juanitz Narisma sa Kabayugan Galapi, Arnil Liray Budyungan diha sa Lubok, ni Abrio Galio Babarona, ni Pedrito Porol Olin Salboner sa Danaon Tequera, ni Alan Redillas Habines diha sa Dipatlong Maribuhok. Sa laing abayan sa itong mga balita, gikan sa Ubay, si Maskulado Winnie Reyes.
5: Gidako pangusa ka lalaki nga ginudahang tigpayuhod sa ginadiling druga human mabaybas sa Purukdus, Barangay Bagakay, Lungsod sa Talibon. Ang suspitsado nga alias Bobby ang positibong napalitan sa police posture buyer o usa ka gamayng plastic sachet nga may sulod nga gituang shabu sa kantidad nga 500 pesos. Gibaraba na kini nga motimbang ato sa 0.97 gramo ug may standard drug price nga 6,596 pesos kapin kon kulang. Gisaksiyan ang pag-inimentaryo sa duha ka mga barangay officials ug sakop sa local media. Ang maong anti-illegal drug operation nga may koordinasyon sa PDEA, gigamitan og alternative recording device, gipahigayon sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Talibon Municipal Police Station, nga kipangulan ni Police Major Romar Topal Labasbas ang Chief of Police. Gikan sa Talibon Municipal Police Station, kini si Wendy Reyes ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Magutong kinitibok ang detalye sa atong Round Bohol Balita.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Ubay 95.9. Round Bohol Balita.
2: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
6: DYRD. Operation. Tabang.
0: Arita sa tong Operation Tabang, mga bisita. Good morning. Hello.
7: Hello.
0: Kisa ni palihog? Kisa ni?
7: Siguro pasyente ra.
0: Pasyente ni mo?
7: Bag, itiskan ni siya.
0: Ah, ikaw sa itiskan.
7: X-ray po.
0: Sige, hangyo ang atong mga naminaw, palihog.
7: Oo. Matigulan, niya ako sa bayat ni. Balik pasyente ra. Bukay, nangayog tabang niya ko sa itiskan. Bukay, gasto niya. Ako yung may kwarta, taga Maribuhok, barangay po, Maribuhok. Problema ko dito. Wala yung tabang sa mga titunan. Maluhod mo na po kay kuya mo yung kwarta. Wag yung karan po. Wala yung problema na po.
0: Okay.
7: Maraming salamat.
0: Sige. Palihog ko sa Picas. Ipasa ang cellphone ni mo. Sa Picas.
7: Hello?
0: Good morning.
7: May buntay, sir.
0: May buntag, isa na isi?
7: Richard Rizana, sir, sa Trinidad.
0: Ikaw may pasyente, ane?
7: Sir, kanan sa akong bookback sa akong UTI, sir, na mag-iigin ko, sir, ba?
0: Sige, hangyo ang ato mga naminaw, palihog.
7: May buntag sa kanang naminaw, karon nga. Ako dahil si Richard Rizana, kaya Trinidad, na nangyant ako sa inyong tabang sa akong tambak sa akong bookback sa UTI. Salamat.
0: Salamat. Palihog ko, Spikas.
8: Good morning.
0: Morning. Kisa ni Palihog?
8: Kasi sa solusyon po niya.
0: Pasyente?
8: Si Kukidali, sir.
0: Naunsa man eh?
8: Sir?
0: Naunsa ni? Unsa yung sakit?
8: Ako ang sir, kanang kikidistin sa sir, na dialysis sa sir.
0: Dialysis.
8: Kung magpapulot sa pagkipan
0: sir. Sige, hangyo ato mga naminaw, palihog.
8: Ya kung lagi yung nado kong sabang kanina nasyon na kita yung nangyong kasi nado kong hinabang atong sari. Salamat, sir.
0: Salamat og atong paminawon na itong mga donor sponsor sa Tabang Portion.
9: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang, First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Mario Cirujales, RL Vision Loans Bohol and Tom's Lending Services, Taseco, Bohol Shipping Lines Corporation, Maria Praxedes Mahumas, TCB, ug MJ and 30.
0: Dugang mga pagpanimbaya dere sa itong mga nag-view sa Facebook Live. Mayong buntag ni Gregorio Tinaha Jr. diha sa Capitol Valley, ni Jeff Descaliar diha sa Tinibgan, Maribohok. Mayong pagpaminaw sab ni Merlinda Valles de Mercedes Matalienes sa Australia. Albino Manlangit diha sa Poblacion Oeste, Katigbian. Evangeline Libot ni Ryan Palak. Okay. O niya ni Abrio Galio Barbaruna, Kabiyugan. Balik ni Uban. Bergy Relita, di asa Kampatud Luon ni Reski Maslog. Good morning ni Chopilo Bisi, ni Boss Ayan. Di asa Barangay Basak, Talukto, Tagbilaran City, Anuber Family. Ni Sarjay, ni Rosel Galo. Ni Vitilin Guyano di asa Balilihan, nagpaminaw. Good morning sa mga taga Balilihan. Ni Nadlas Bonifacio Onyes, good morning Sir Ray Bumbum Bautista di asa Dampas, Tagbilaran City. From Sniper 86 ni George Fidelia Sarabia, mayong buntag kaninyong tanan. Salamat kayo sa mga nag-view sa atong Facebook Live, mayon man sa libuan na ito mga nagpaminausab sa online streaming o sa DYRD kasaligan o sa ito ang mga radio listeners sa 1161 sa dial sa inyong mga radio. Tayo oras may gala. Dagang isalamat sa ito mga kaigsunong mga suking tigpaminaw nga midoyog sa itong tulumanon patrol balita ning adlaw nga Lunes. Musunod na ang mga balita sa alas 7. Sa ngalan ni Atoy Kosap, kini si Alin Doidora, Juan Sapikas Lawak, Engineer Kagawa, Jerry Cahis o Boom Bolero. Mayong buntag, keep safe, God bless us all.
10: Kaaso-aso nga mga balita, dinhi lang sa Patrol Balita.

0: Oras alas 7 na.
1: Takna sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. Be in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na. Sure ka pa.
3: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
4: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
5: Fancheck is brought to you by Vino Culapo, kondisyon sa naay ambisyon.
6: This news is brought to you by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango Bango.
7: This news is brought to you by Revicon Tablet, may palag ang lakas mo.
8: This news is brought to you by Yosef C Plus Forte. Yosef C Plus Forte, with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
9: This news is brought to you by Alaksan, pagtoto ang relief, totoo ang relax, Alaksan FR.
10: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mabab bay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
11: This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
12: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
13: Unsa ang ambisyon nimo?
14: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang

0: Oras ni Warity Worldwide, alas 7:10 sa buntag.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
2: Kining inyong gisaligan ng tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
3: Gikan sa Lawak Balitaanan.
4: Lawak Balitaanan
3: sa DYRD.
1: Itanyag
3: sa Island City Mall.
4: Ang DYRD.
3: DYRD.
1: Breakfast News.
0: Higala may nga buntag. Kinino sa mga hanay sa labing labas nagbagang balita sa ato ang DYRD Breakfast News. Sa dakoron nga Lunes, Hulyo 6, tuig 2026, sa Tuginis May Tinguha sa Island City Mall. Hinikay, giandam sa mga gisaligan tighipos. Sa mga balita, gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
5: O kinisigli Orkulyo, ang friend mo forever.
0: Ang muhatod sa itong mga balita, karon sa mga uluhan. Nagapaabot ang mga bulanon sa pagsugod karong adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kontrobersyal nga si Mary Grace Piatos gipaabot sab nga moatubang sa husay.
5: Ilusad karong adlaw ang impeachment watch sa DYRD. Din mohatag sa ilang legal nga analysis si Retired General Edgardo Inking ug ang tulo ka mga abogado nga sila si Retired Judge Ogechenyo College of Law din nga si Marivic Trabaho Daray, Attorney June Amora ug Attorney Julius Gregory Delgado.
0: Garbo sa Pilipinas ang kadaugan ni Alex Ayala dito sa London, Wimbledon, samtang gibutyag usab ang sekreto nga nung paspas sa pagsaka ni Pinay tennis champ nga si Alex Ayala, kinsa mo tupong usab ni Manny Pacquiao sa kasikatan sa natad sa sports.
5: Nagsugod na yun ang sandugo samtang bibo na ang bandawan diha sa Old City Airport sa mga kananan o nightly live entertainment.
0: Samtang Samdugo 2026, gisugdan sa Talibon unang higayon kini nga gida ang grand launching gawas sa Dakbayan sa Tagbilaran.
5: Ang Diamond Floating Restaurant sa Mansasa Seaside gideklara na sa DENR na wag yun makakuha og ECC. Mga dili mapadayon ang pagtrabaho sa mga floating resto.
0: Usa ka buwan nga gidili ang pagpasod sa mga pork products gikan sa Negros Oriental ug Occidental diin atoa migo ang African Swine Fever.
5: Dili matiaw-tiawan ang paghimog sex sa mga batan-on. Sanglit pwede silang makihaw pagpaglugos diha sa korte.
0: Sa atong police report, gidudahang tigpayuhot sa ginadiling droga ang nabaybas sa barangay Bagakay, lungsod sa Talibon.
5: Sa balitang regional, mga supporters ni Senador Risa Hondeveros nagtapok ni atong Sabado dito sa Dakbayan sa Sugbo.
0: Samtang sa kauluhan, miporma si Vice President Sara og 16 ka miyembro nga pribadong legal team alang sa impeachment trials sa Senado.
5: Gilauban ni Senate President Sherwin Gatzalian nga mutambong ang tanang senador. Lakip ang mga miyembro sa minorya sa pagsugod sa impeachment trial karong adlaw batok ni VP Sara.
0: Ukraine missile ni igo kini sa usa ka oil terminal dito sa Russia.
5: Sa paugnat sa kusog, nakasood na sa round of 16 sa Wimbledon si Pinay tennis star Alex Ayala. Sa panitang artista, gitinaw sa aktor nga si Eric Fructuoso ang tinuod ni estado sa relasyon nila ni Kim Rodriguez.
0: Mga itong mga uluhan sa itong mga balita, kompleto detalye sa mga pagbalik.

0: TYRD Weather Report.
1: Para sa lakad sa panahon, ito pabinaon si Leonard Samar, gikan sa lokal ng buhat ng pag-asa. May buntag, Mr. Samar.
2: Ani akin yung pinakaulay kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Padayon nga po nato nga gimonitor o gibantayan kining maong nga bagyo o nahimo na siya nga usa ka super typhoon kategori nga dunay international name nga si Bobby. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlawa ang super typhoon nga dunay international name nga si Bobby ginabana kini basis sa nang available nga mga data na kini mahimutang sa 2355 km east of southeastern Luzon o ana kini sa coordinate nga 14.0 degrees north 146.0 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga dunay gikusgon nga makabat ngadto na sa 215 km matagtak na do sa sentro ug dunay kini gas tinis o paghurus hangin nga makabat ngadto na sa 265 km matagtak na. O kini nagairog sa direksyon kasagpan amin ang kasagpan or west northwestward nga dunay gikusgon sa pagirog 15 km matagtak na. Base usab sa pagbana-bana kining maong bagyo kung wala kini kausaban expected kini nga musulod sa Philippine Area of Responsibility Martis sa sayo sa Martis sa gabi ug sayo sa buntag sa Miyerkules or Martis sa gabi or sayo sa buntag sa Miyerkules kung makasulod na siya sa PAR pagangandlan na siya og super typhoon nga si Inday. Base sa iyang movement nagirog kini sa generally move west northwestward. Kung wala kini kausaban, ubos kini ang iyang chance nga makahimo pag landfall din sa kayutaan sa Pilipinas. Ug sa iyang pag-irog, mupadool kini dito napita sa may Batanes area, then makahimo kini pag landfall dito sa may Taiwan, sa nasod sa Taiwan. Samtang kining maong bagyo, expected kining enhance niya kining gitaw tog southwest monsoon. Starting Wednesday or early Wednesday, posibleng adunay na yung mga paghangin-hangin or mga pag-unuan sa Kabisayan o ingon masab ditong dapita sa Mindanao. Samtang sa Huwebes, expected na ito nga makadala o mga pag-unuan o kusog nga mga pag-unuan ditong dapita sa may northern o western portion sa atong nasod. Samtang karong mga panahon na, ang ato ang sistema is padayon nga kinigitawag na ito o ridge of high pressure area. Kanina mo ay nakaapikto sa extreme northern Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Metro Manila o lakip na sa bangbang bayan sa nasod o ingon man sa dinhi sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o tagbiyan sa Tagmilaran karong adlaw, makasinati kitang mayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanag-om o ngadto na sa usahay adunay madagumon ng kalangitan. O ginamanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpulupakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay o nga ito na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aminang silangan o paingon lang ito sa aminang kasagpan nga may mapasalabi sa tibo Kabisayan o lakip na usab din sa itong probinsya sa Bohol o ginon masab sa silangang bahin sa Central Luzon o sa Southern Luzon o samtang karagatan usab nining Malograha, malinaw o nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa pangbahin, mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa amin ang silangan ug paingon ngadto sa batang silangan nga may mapasalabi ditong dapita sa may northern Luzon ug samtang laing nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa batang kasagpan ug paingon ngadto sa kasagpan nga may mapasalabi sa Mindanao ug samtang kadagatan usab nini mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa itong dapit sukod sa temperatura makasukan sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5:27 sa kabuntagon, musalop sa kini sa may alas 6:08 sa kahaponon. Dine na lang kutob, kini nagigikan sa Dios ti Pag-asa, Albuquerque, Morada Station. Yun ado sa Mar, mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na batin, DYRD Breakfast News. Sa itong kinis, mayang tinguha sa Island of City Mall at ang dugang balita din sa DYRD, ang radyo sa katawan. Nagkasalamat ng mayong buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 9 minuto sa limang mag-alas 8.
3: Time Check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasat Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time Check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time Check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
7: Time Check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa.
8: Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
9: Time Check is brought to you by Downy, Down the Rock, the Rub, Bango Bango.
10: Time Check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
11: Time Check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
12: Time Check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
13: Time Check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano.
14: Time Check is brought to you by Vino Culapo. Kondisyon sa naay ambisyon.
15: Time Check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
3: This Time Check is brought to you by Tanduay Rum 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.

0: B-Y-R-B. Balita Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas, ito kanato sa BGW Enterprises Incorporated, nagabaligya ganis mga bateryang Motolite sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials, nagabaligya usab sa mga genuine o replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa kubos nga presyo. BGW Enterprises, Dalan Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Gipabili ni Public Works Secretary Vince Dizon ang gahom sa mga district engineer o regional directors sa pagpahigayon o public bidding o niya paghatag-usab o mga kontrata sa infrastruktura tungkol kini sa panginanglan nga i-decentralize ang procurement aron usab mapadali ang pagpatuman sa mga proyekto sa gobyerno. Sa Osaka Department Order ni adtong Hulyo 1 ning tuiga gi-issue ni Dizon ang bag-ong level sa otoridad sa mga opisyal sa Department of Public Works and Highways para sa pagpamalit o mga civil works niya goods o kining consulting services nga gipadayon usab sa miaging amount thresholds nga gikatakda usab sa iyang gisundan nga si Manuel Bunuan nga gimarkahan kani sa wa na karon nga Independent Commission for Infrastructure ug matud sa mga komprehensibo nga matrices nga gilatid sa mga annexes sa direktiba ang mga district engineer gitugutan sa pag-certify sa availability sa mga pundo niya pag-aproba sa mga budget para sa mga kontrata o pagpirma usab sa mga kontrata sa mga proyekto sa civil works ng mukantidad hangtod sa 150 million pesos.
2: Gilauman ni Senate President Sherwin Gatzalian nga mutambong ang tanang senador lakip ang mga miyembro sa minorya sa pagsugo sa impeachment trial karong adlawa batok ni VP Sara. Matod pa ni Gatzalian nga kinahanglang personal nga madungog sa mga senador ang mga ipakita nga mga ebidensya o mga argumento sa matagpanig aron hingpit sila nga makaapil ni ini. Dugang pa ni Gatzalian nga mahimong mangutana ang mga senador sa mga testigo ingon man sa prosecution o sa depensa samtang ipahigayon ang impeachment proceeding.
3: DYRD Radio Balita. Balita.
1: Dugang Balita Pilipinas humani ini.
0: B-Y-R-B. Balita Pilipinas.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
1: Get a great deal at BGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Kinig at Balita, Pilipinas. Ito ganito sa Tire Queen, a Goodyear Serpentec, your first stop in first class at tire service. Di kalidad nga servisyo tungod kay gipaluyuhan kini sa Goodyear. Doawa ka ron ng Tire Queen, Goodyear Serpentec, Dalan Financial, Pinting Avenue, Nakbayan sa Tagbilaran. Parayon ang Department of Energy sa pagpatuman sa Fuel Subsidy Program. Alang kini sa mga public utility vehicle, aron sa makatabang sa pagpagaan sa gasto sa gasolina sa mga driver. Ubos kini sa Whole of Government Program. Gihimo, kauban usab sa DOTR, LTFRB, DICT o Land Bank of the Philippines ang kwalipikado nga driver. Makadawat kani og 10 pesos nga diskwento sa matag litro sa diesel. Din aduna kani limitasyon nga tuna sa 150 liters kada simana. Gibana-bana, 1,500 ka tinipigan sa ilang gasto sa gasolina. Maturusab sa Department of Energy ang mga programa na katumong kanil sa pagpakunhong sa gasto sa operasyon sa mga driver. Sa POV o pagtabang usab kanila nga mapadayon ang ilang inadlaw-adlaw nga kita bisan pa sa padayon usab nga pagsaka sa presyo sa lana. Sa pagkakaron, adunay 2,000 ka mga gasolinahan sa tibuok nasod. Ang may appeal sa Fuel Subsidy Program nga naghatag kanil mas lapad o mas sayon nga pag-access sa benepisyo para sa mga qualified drivers sa POV.
3: Gipasigarbo ni Presidente Bongbong Marcos nga nakakuha ang Pilipinas og kapin kuwang $2.5 billion sa investment gikan sa mga Canadian companies sa natan sa pagmina, enerhiya, IT o business process management o sa digital economy. Matod pa ni Marcos nga dako kinigtabang para sa mas mapalambo pa ang ekonomiya sa Pilipinas. Nakigtigom usab si Presidente Marcos sa tulsi ang pagbisita dito sa Canada sa pipila ka mga dagong kompanya nga nagpahayag og interes nga mamuhunan dinhi sa atong nasod.
4: TYRD Radio Balita.
2: Balita. Balita sa gawas sa nasod og balita sa artista humani ini.
5: Balita, balita, Pilipinas.
6: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
2: Balita sa gawang sa nasunod na nato sa Tire Queen na Goodyear Servitech o sa Ukrainian missile ang miigo sa unang terminal oil, kung oil terminal sa Russia. Ikonfirma kini ni Ukraine President Volodymyr Zelensky maong pag-atake. Lagway usab kini sa presidente sa Ukraine isip nagunang infrastruktura naghatag kini og dako nga ganansya alang sa paningkamot usab sa gubat sa Russia. Dugang panini naigo sab sa Ukraine ang base sa dagat diha sa Russia.
3: Ang artista. Gitinaw sa aktor nga si Eric Fructuoso ang tinuod nga estado sa relasyon nila ni Kim Rodriguez. Matod pa ni Eric Fructuoso nga managhigala lang silang duha. Kanunay lang sila nga mag-uban, gumikan kay duo lang sila og pinuy-anan. Dugang pa niya nga daw anak lang ang iyang pagtanaw ni Kim Rodriguez.
2: Bugti sa peso, itandis dolyar mga salapis kalibutan ng mga gutloa.
3: Ang US dollar, 61 pesos o 70 centavos. Japan yen, 37 centavos. UK pound, 80 pesos o 25 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 68 centavos. Canadian dollar, 43 pesos o 47 centavos. Singapore dollar, 46 pesos o 89 centavos. Australian dollar, 41 pesos o 68 centavos. Saudi Riyal, 15 pesos o 98 centavos. UAE dirham, 16 pesos o 35 centavos. Euro, 69 pesos og 39 centavos.
2: Inyo na bati ang balita sa Tire Queen and Goodyear Servitech, your first stop in first class at tire service. Dalan Binansyo Pinting Avenue, Nakbens, Nagbilaran. Agi pa na po sa mga balita sa Tire Queen na Goodyear Servitech, ang mga pulong sa kalam.
3: Itog yan ang tibuok mong kinabuhi sa Ginoo, salig kaniya o tabangan kaniya.
2: Mukanto ang nagbagang balita karong buntaga niyo na bati pag-una din sa numero ng stasyon sa Bohol, Gisaligan, sa mga Bulanon, DYRD. O sa nga nusap ni Sir Rachan James o kang kagawa Jerry Cajes, ang atong attack on duty. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
3: O gini si Glee Orcolio, ang friend mo forever.
2: Labing labas o kompletong balita din sa DYRD, may buntag. Gisaligan!